oni ife chinu emi ni to wa ninu wa akan ma gbelebo oni ife ku fe papa akan ma gbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re akan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti akan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipongbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun olowa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fiji fun olowa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi e ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohunkohun ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yio si je tiwa mo gbadura wipe iriri ko se ma niyi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yio je teni kookan wa loro yi loroko jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa kristiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu matthew ori kerindinlogun matthew ori kerindinlogun ni ese ikerinlelogun nigba naa ni jesu wi fun awon omo ehi re pe bi enikan ba nfe lati tan mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma tan mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wipe bi a ba nso nipa titele jesu leyin gere lese kese bi abati ni igbala abere sini tele jesu bi abadi osise atun tele jesu bi abadi oniwasu ase tele jesu bo ti le sese ki a di aposteli atun tele jesu ti ti o fi ri jesu loju koju li orun a n tele jesu eni o fi so fun awe pe iba ase ni akoko igbala tabi ti isodi mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun o ni ani lati ma tele jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi a ba ni isodi mimo bi a se le pa isodi mimo yi bi a se le pa mo ni wipe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin ninu luke ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni igbawo mo ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wipe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebo wa ki a si ma to jesu leyin ni igba gbogbo ninu korinti kini ori kedogun ese ikokanle logbon korinti kini ori kedogun ese ikokanle logbon o ni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu kristi jesu lo wa pe emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu
bi o ba ti ku ba lo se rin ka kire o ni emi ni to wa ninu o nku lojojumo emi ni tinu mi ni o se o nku lojojumo emi ni to fe gbesan o nku lojojumo emi ni to je wipe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wipe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu o nku lojojumo oni ni igbati emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wipe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na wipe ani lati ni ipinu lati teori araba ki atele ife olorun ko si koni si ikera ni bajemo emi ku lojojumo koni si wipe a fe lati te aye lorun mo emi nku lojojumo bon buwa bon se nu le bini si wa eyi o je nkan kan mo nitori wipe emi ni to wa ninu wa emi ni e ton fe aye e ton fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba roke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo rinrin loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti ati fi fun wa kikan ara ati aye mo agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o wepe ki o gba isodi mimo loni ki o se pa isodi mimo yi mo ki o ranti wepe ati so fun wa wepe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ranti wepe aka ninu iwe mimo alabokan fun ni awon olokan funfun nitori wepe awon nikan ni yo le ri olorun je ki a to gbadura je ki a wo ibere ti dafidi ibere ki a si wo idahun ti olorun fun dafidi soranti dafidi o je eni ti olaya to lomo dafidi o je eni ti olola to si lokiki dafidi o je alagbara o je oba dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni ṣugbọn ohun kan wa lọkan rẹ eyi ni o je ki o bere ibere ti o bere ninu orin dafidi orin ikerinlelogun lati ese iketa o ni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo rẹ ibere yi ni a bi eni kankan wa loni bi o ba wo yika o ri wipe opolopo eniyan lo wa layika wa o wa n bi wa wipe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro tani yo gun ori oke olowa lo nigba ti ipe ba dun nigba ti jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba jesu lo o ni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bimo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni oto eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so ni mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko se bura etan olorun wa n pe onija ni oworo yi we pe se o ri olorun ni keyin nigba ti ipe ba dun abi o je ero woran o je wi pe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na n ba won lo abi o ni iriri iriri igbala iriri isodi mimo aye si sile looro yi fun enikeni
to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe an fe ise abe ti emi ise isodi mimo yi ko farahan ninu okan enikokan wa o se dede duro lati so fun olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isodi mimo bi o ba bi omo ti o ni isodi mimo bi o ba ni awon duke aye ti o ni isodi mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isodi mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isodi mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gori oke olowa lo tani yo duro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon wonyi nikan ni o le ri olowa alabo kan fun de awon lokan funfun nitori wi pe won ri olorun gbadura ye ki olorun ki o so okan re di mimo sugbon bi o ba ti je apeyida pada wale ye ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon kan ni ro ti o ti wo lule tele tele o ti di apeyida o ti di arufin o ti di elese o ti di omo onina kuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon eserenu se o ti njale se o ti bere sini puro se o ti nseke se o ti nfi ara re lati ta ara re fun owo agbere panshaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki adariji o awon ese ode ara awon ese ti afojuri ki adariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ese abinibi ese ajogoba gede gede re ninu okan lohun olorun fe wenu olorun fe so odotun olorun fe so di mimo gbadura gbadura pelu igbagbo ki o se ranti wipe emi ni yi ani lati kan ma gbelebu igberaga lati inu okan agbo magba ma se fe olorun lati inu okan ani lati kan ma gbelebu ori kunkun ani lati kan ma gbelebu ai fe se fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu pelu gbogbo ife ani lati kan ma gbelebu onfa to nfa o lati inu okan si on to wa ninu aye ani lati kan ma gbelebu ka to ma fe awon kan to ndan yin yoyo ninu aye ani lati kan ma gbelebu ife ti ani si awon ara ale ti o tun fe koja ife ti ani si olorun igboran ti ani si awon ebi wa ti o tun fe koja igboran ti ani si olorun ani lati kan ma gbelebu emi to n lepa nkan aye to n lepa ipo aye emi to n so owo di olorun to wa owo kiri to fe ni lona kona ani lati kan ma gbelebu emi ti ki fe duro di olorun ohun ti mo fe yo je temi a fi olorun sile a fi oro olorun sile a fi ilana olorun sile a ma wa nkan aye kaakiri o ni ani lati kan ma gbelebu bi o ba fe ri olorun ni ikeyin oyin lati ni okan funfun oyin lati ni okan ti a so di mimo oyin lati ni iwa mimo bere a o se se fo
alabokun fun ni awon olokan funfun nitori won ri olorun sugbon alaboko le awon oninu funfu nitori won ki yo le ri olorun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woye Isaiah, ori ikokanlela adota. Gbo ti emi, eyin ti ntele ododo, eyin ti nwa oluwa, ku apata ni ninu eyi ti ati gbe eyin, ati ihokoto ni nibi ti agbe ti wa yin. E wo Abraham baba yin, ati Sara ti obi eyin, nitori o nikan ni mo pe, mo si sure fun, mo si mu po si, nitori oluwa yo tu si oni ninu. Yo tu gbogbo ibi ofo re ninu, yo si se agejo re bi Edeni, ati asale re bi ogba oluwa, ayo ati inu didun ni a ri ninu re, idupe ati ohun orin. Teti lele si mi, eyin eniyan mi, si fieti si mi, iwo orilede mi, nitori ofin kan yo ti odo mi jade lo, emi o si gbe idajo mi kale fun imole awon eniyan. Ododo mi wa nitosi, igbala mi ti jade lo, apa mi yo si se idajo awon eniyan. Awon erekusu yo duro de mi, apa mi ni won si gbekele, egbe oju yin soke si awon orun, ki e si wo aye ni sale, nitori awon orun yo fe lo bi efin, aye o si di ogbo bi ewu, awon ti n gbe inu re yo si ku bakan na, sugbon igbala mi o wa titi lai, ododo mi ki yo si pare, bo ti emi, eyin ti o mo ododo, eniyan ninu aye eni ti ofin mi nbe, e ma se beru egan awon eniyan, e ma si se foya esin won. Nitori kokoro yo je won bi ewu, edin yo si je won bi iran aguntan. Sugbon ododo mi yo wa titi lai ati igbala mi lati iran de iran. Ji bi agbara wo iwa pa oluwa. Ji bi ile ojo igbani ni iran atijo. Iwo ko ake Rahabu ti o si Shadragoni ni ogbe. Iwo ko agbe okun omi ibu nla won ni ti o ti so ibu okun di ona fun awon eni irapada lati gba koja. Nitori na, awon eni irapada oluwa yo pada, won si wa sisi oni ti awon ti orin. Ayo aini pekun yo si wa li ori won, won ori inu didun ati ayogba. Eka anu ati ofo, yo fu lo. Eme, ani eme ni eni ti ntu yininu, tani iwo, ti wo fi beru eni ati yo ku, ati ome eni ya, ti ashebi ikoriko, ti wo si gbagbe oluwa ele dare, ti o ti na awon orun. Ti o si ti fi ipile aye sole, ti wo si ti mberu ni gbagbogbo lojo ojuma. Nitori irunu anini lara ani, bi eni pe o ti mura lati panirun. Nibo ni irunu anini lara na agbe wa, onde ti a ti si nipo yara ki a ba le tu sile, ati ki o ma ba ku sinu iho, tabi ki o nje re ma ba tan. Sugbon, emi oluwa olorun re, ti o pin okun ni iya, eyi ti igbi re nho, oluwa awon omo ogun ni oruko re. Emi si ti fi oro mi si enu re, mo si ti bo omole li ojiji owo mi, ki emi ki o le gbin awon orun. Ki emi si le fi ipile aye sole, ati ki emi le wi fun si oni pe, iwo ni eniyan mi. Ji, dide duro iwo Jerusalemu, ti o ti mu li owo oluwa ago irunu re. Iwo ti mu gedegede ago iwariri, iwo si fun won jade, ko si eni kan ninu gbogbo awon omokunrin ti o bi lati to, pe ni ko si eni ti o fa lowo ninu gbogbo awon omokunrin ti o n to dagba. Ohun meji wonyi li o deba o, ta ni o ka anu fun o. Idahoro ohun iparun ati iyan ohun ida nipa tani emi o tu o ninu awon omo re okunrin ti daku won dubule ni gbogbo ikorita bi efon ninu awon won kun fun irunu oluwa ibawe olorun re nitori na bo eyi na iwo eni ti apon loju ti o si mu amuyo sugbon ki se nipo ti wa ni bayi ni oluwa re Jehova wi ati olorun re tin gbeja eniyan re kiyesi emi ti gba ago iwariri kuro lowo re Gedegede ago irunu mi, iwo ki yo si mu mo. Sugbon, emi o fi si owo awon ti o n pon oloju, ti won ti wi fun okan re pe, wole, ki a ba le re koja, iwo si ti ara re sile bi ile, ati bi ita, fun awon ti o re koja.
2: Eje ki a gbadura. Baba wa, Alaanu ati olore ofe. A dupe wo pe awa nihin awa sihin lati wa gbo oro yin an be yin wo pe ki emi mimo yin ki o tan imole si oro yin ti a o ka ati oro yin ti a o gbo ki a ba le fese mule ninu igbagbo toto ninu Kristi an be yin wo pe okun ati agbara lati simi le yin lati je ti yin ni toto ati lati ni ore ofe lati ma rin gege bi ilana yin e fi fun olukoloko wa bi a o ti ma wo oro Olorun a nbe yin wo pe ki eje ki a je ele ti omo ti yo gbo ti yo si se awon te nbere lowo wa adupe pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun ti o tun fun won ni anfani lati wa papo ninu isin awa elede Yoruba adupe wipe gege bi Olorun ti se ilana yi sile o je ohun ti o je anfani fun wa o si se oju wa ki abale je oro ti o nbe ninu iru isin be o ye ki a so fun awon elomiran ti o dabi eni we pe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin Yoruba sugbon ti a mo we pe isin Yoruba yi ni o je ohun ti o se won lanfani popo loni mo nsoro lori pataki esin Christiani toto pataki esin Christiani toto awon ile ijo ati awon apejo popo lo wa sugbon opolopo le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola ohun ti a so ni wipe iru awon ipejo be o sese ki won ki o rewa lode o sese ki o dabi eni wipe won dara sugbon nitori wipe won ko ni gbongbo won ko fe se mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin Christiani toto a gbe won so sinu ina laipe ojo awon ojise Olorun ni iru ijo be won dabi awon alagbase tin toju igi ti o dabi eni pe o siji bo won bi igi ti o siji bo Jonah sugbon ti o rorun fun kokoro alailagbara lati bi awon igi won yi sebo lati pa won run patapata esin Christiani ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu sugbon ko ni pe lati dojubole eyi ni Jesu so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikokan di laadorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko si se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni Jesu nje ki o da wa loju wi pe bi abako ile igbagbo wa tabi esin Christiani wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki o le seso ki o le pe lo titi wipe ni ojo idajo awon nkan won yi o je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wipe afina sun won iru esin Christiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti a ti man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin Christiani ti ko le egun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode tin sere ti o ba te o je ohun alailagbara ati alaiwolo koni ipa lati sa koni ipa lati daabo bo ara re koni ipa lati gbe ara re ro be ni esin Christiani ti koni eko ninu o dabi Christiani ti ko lagbara ti ko legun ti koni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si ma gbo ni opolopo ibi ti a ti ma nlo o je awon iwaasu ti ko le gbeniro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo Kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si ma nri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin Christiani ti o duro le lori a wo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipele esin Christiani toto ipele esin Christiani toto ikeji itan esin Christiani toto iketa ipenija lati pa esin Christiani toto mo ipenija lati pa esin Christiani toto mo ikini ipile esin Christiani toto bi abawo Peteru kini ori keji ese kefa Peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa on ti o je tabi eni ti o je ipile Christiani toto ninu Peteru yi Peteru kini ori keji ese kefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe Christi ni ipele oni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi akoba mo pataki igun ile akoni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mo pataki okuta gun ile won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni Christi je bi aba fe se ise Christiani toto bi aba fe se ti o je eto gba ni waju Olowa ani lati fi ipile Christi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu Korinti kini ori keta Korinti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le filele ju eyi ti ati filele lo ti se Jesu Christi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin Olorun ni toto o ye ke amo we pe Christi ni ipile kan soso yi ti a le filele o si ni ipile toto atun pe Christi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi Christiani we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ke ran ti we pe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na an fi Jesu Christi we gbogbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa papa a o le gba ore ofe lodo re bi o n ba mo amo we pe o mo amo we pe o je olooto amo we pe o je eni rere amo we pe o je olugbala o je alailese bi o n papa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Christi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihin ni a fi Jesu we oko nitori we pe o ni se ori o lo ma ndari o lo ma nkoni o lo ma ntoni sona nitori be ninu ijo o ye ke amo we pe Jesu Christi ni adari o ni olutoni sona o nsi ni agbara ti ngbe niro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati olusho agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese ikokanla emi ni olusho agutan rere olusho agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese Olorun ti a ka yi o mu da wa loju wi pe ipile esin christiani to to ni christi wi pe christi ni okuta igun ile pe christi ni ipile kan soso ti o je otito wi pe christi ni gbongbo igi ti a fi we christiani wi pe oni ori ati agbara tin gbe niro o nsi ni oludari fun ijo o ni olugbala ati olusoagutan o ni olufuni ni iye nitori be bi christiani bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo wi pe christi gan o ni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Christi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo wepe bi e ba wa si lesin wepe Jesu Christi ni okota yebiye o ni ipele fun ise isin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wipe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wipe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wipe iru awon osise be won je asini lona nitori wipe okota iyebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Christi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ki a mo wi pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Christi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Christi oni olugbala nitori wipe bi awon eniyan ba nwa si inu ijo bi a ba nsoro olorun fun won lai fi Jesu Christi han won gege bi olugbala adabi eni ti o n gbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wipe a ko fi ipele lele adabi eni ti o n sise sugbon ti a ko mo wipe ani lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o n wa sinu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wipe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti a n wa su awa ti a n koni ninu wiwa inu iwe mimo bi a ba n fira wa han gege bi eni ti n toni sona bi a ba n fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Christi ti o je imole aye ti n toni sona imole ti n fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Christi lele gege bi imole olusoagutan ati olugbala ati eni ti n dari wa sodo baba o je wipe a n si awon eniyan naa lona bi a ko ba fi Christi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wipe Jesu Christi nikan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wipe a ko to won sona daradara a n so nipa awa ti a n wasu tabi awa ti a n koni tabi awa ti a n se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti a n wa sinu ile isin awa ti a n josin awa ti a so wipe a je omo ijo deep alive o ye ki o ye wa wipe okota igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati olusoagutan olufuni ni iye ni Jesu Christi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won gbanju lati mo awon nkan miran ti o wa ni lesin bi ati e woso bi ati e korin bi ati e gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si lesin sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wese ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si lesin sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke amo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluko wa ni pe bi a ti nwa bi a ti n gbo oro olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi olowa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu n bo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti a ni lati mo Jesu Kristi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abio ninu ese le asi loyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese a si so fun awe pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a teju mo Jesu ki a mo wi pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa nigba gbogbo wi pe olorun deniyan ni Jesu Kristi o ti wa pelu olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wi pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sise irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ilesi ti a nwa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe isin ti a nsin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu Jesu Kristi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe Jesu Kristi ni olugbala kan soso ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa nigba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o n wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo wi pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokan lilogun. Matthew ori kini ese kokan lilogun. Yo si bi omo kunrin kan. Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won. Igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o wa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo Olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni anything so ni di mimo wi pe nipa eje re ti atasile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a ri wi pe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri wi pe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pipe yo wa sinu aye wa nigba na ninu heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode awon elomiran ma ro we pe bi aba nwa si ilesin nigba gbogbo we pe eyi to lati so wa di mimo we pe bi aba nka bibeli nigba gbogbo we pe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro we pe bi aba nse ojuse ninu ijo we pe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo we pe Jesu Christ ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun iwaju Olorun o ye ki o tun lo ba Olorun we pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda Adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbesi aye re si waju Oluwa wi pe ti Oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wepe fun ogo Oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Christi ti o ku lati so di mimo o dajo wepe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni tin baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi Olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan we pe ni tooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe ni tooto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Christi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo we pe gere ti a ba ti ni igbala o ti o ye ki a ma gbadura fun o ti o ye ki a ma lepa ni we pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju Oluwa ki a duro ni waju Oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti Olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi Olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba nso nipa iku elese ti ko ti mo Olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu Olorun yo ba le lori yo si jiya titi aye raye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Christi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Christi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigba ti ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o dajo we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti aye raye ninu ipayi keke ati ninu ise ati ninu idani loro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun ani ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti an gbe tele tele je ki o ye owe pe eko yi ti o nso nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti nso ni di mimo gege bi eni ti batisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla ni waju oni dajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi akoba wa so re be bi akoba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipele je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete ko se ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko na titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo yin re loju wi pe oun ni okota iyebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni tin dani ni ide gege bi eni tin mu wa wa si odo Olorun wipe awon ipo oku tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni tooto ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yo kuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete ko se ati lati opolopo odun sugbon ti o je wi pe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata

rere tabi bi eni nla kan tabi apere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaaso Jesu Christi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a pin ni idariji ese iwaaso yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa we pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti wa si hin si Jesu Christi olugbala ati oludande wa ninu Corinthi kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo le kan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Christi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Christi o ye ki o ye wa wipe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wipe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju Olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju Olowa ki a mo we pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo we pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele ye ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta a o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti atete ko bere si so lati odo Olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo Olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a nso ni igba gbogbo fun awon ti o wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Christi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin Oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku o n si ni idakoro wa o ni alagbawe wa niwaju Olorun o ni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o n funi ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba de eyi ni yo je ki a ma rin irin ajo wa nigbati irin ajo ba n lo sopin gege bi eni ti n ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati Olorun gege bi aropo wa ti

0: ti o yara ni re sisa si iwa eka eleri eke tin so eke jade ati eni tin da ija sile laarin awon arakunrin eyi so nipa awon ti won ma nfo ile onile awon ti mo ma ngbo ti eku so fun eye gege bi ede wa awon ti won ma da ija sile laarin oko ati aya awon ana yala ni ti obinrin tabi ni ti okunrin ton ma nya iyawo pelu oko re tabi awon oludani ni imoran awon alufa ton ma npe iyawo wi pe ah oko re nfiya je oni o je ma gbaru be fun ti won si da ija sile tabi ti won so fun iyawo wipe tabi ti won so fun oko wipe mo nri ijade iyawo re o da be ni pe gbogbo owo eko te ni aso le fe fi ra tan iyawo apa to gbe sile onje aso nikan lo mo ra o si so fun ru iyawo yi wipe eni to ba mowo dele ni won ma yin ko si boju to daada gba ti oludamoran yi oluda ija sile laarin oko ati iyawo ti o ba ti so be o di ki oju oko ki o wa loke nile ko ma gbo ti iyawo mo ko si ohun ti iyawo be le se leyin igba ti oludamoran oluda ija sile ti ba soro ti o ma gbo si iyawo re lenu sugbon awon oluda imoran be ni a so wipe won ni owo aimo inu olorun ko si dun si won ninu Isaiah ewe woli Isaiah ori ikini anka lati ese ikewa gbo oro oluwa eyin olori Sodomu fieti si ofin olorun wa eyin eniyan Gomora awon mo Israeli ni olorun ba soro nihin sugbon o npe won ni Sodomu ati Gomora nitori iwa eka iwa eri iwa aimo ti o wa lowo won oluwa ni kini opolopo ebo yin ja si fun mi eyi ni a npe ni ise esin lasan opolopo ebo opolopo isin olorun wipe kini o ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa beni emi ko si ni inu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan tabi si ti obuko nigba ti eyin wa lati fi ara han ni waju mi ta lo bere yi lowo yin lati te agbala mi o ye ki o bi ara re lere wipe bi olorun ba wo o ti o nso wipe ta ni o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wipe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti olorun ri o nibe ti o so wipe ele jade wipe ta ni o pe o wa o gbo wipe won pe oruko oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o ngbe bibeli iwe olorun to ni afara egbe jade kuro ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wipe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wipe won fe sin olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wipe won se idanileko pẹ̀lú ogun nínú àpò rẹ, pẹ̀lú ìgbàdí nídi rẹ, pẹ̀lú òrùka ẹ̀rẹ lọ́wọ́ rẹ. Ìwọ náà gbọ́ pé wọ́n ní gbé, ìwọ náà bá gbé bíbélì, ó ń sáré bọ̀. Bó ló ń lọ, a fẹ́ lọ sin Ọlọ́run ni. Àwọn dípà wọ́n gbé tuntun dé o, wọ́n ní kí a ká lọ, èmi náà ń tẹ̀lé wọn lọ pẹ̀lú ògùn dúdú lápò ẹ, èyí tó fi sẹ́nu, èyí tó fi sídìí, èyí tó fi sọ́rùn, èyí tó fi sápò. Ìwọ náà gbé bíbélì, òde. Ọlọ́run wá ní ta nìyí? Èwo ló ń ṣe níhìn-ín? Ẹ lé jáde. Bọ́lọ́run ò tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún wa. Àwọn angẹ́lì wà ń bí wọ́n mọ̀ ọ́. Jésù wà ń bì. Ayé àtijọ́ ẹgba ló fi lé irú yín jáde. Àwọn tí wọ́n rò pé wọ́n fẹ́ sìn, ṣùgbọ́n tí ìwà ẹ̀ṣẹ̀ tí ò kúrò lọ́wọ́ wọn ni Jésù mú ẹgba. Jésù tó fẹ́ràn ọmọdé, tó tiẹ̀ fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ pẹ̀lú, tó sì ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi, gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́, tí a sì di ẹrù wúwo lé lórí, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tí ó rí àwọn kan, àwọn àgàbàgebè tó lé wọn jáde. Bí Jésù bá lé àwọn kan jáde nínú ilé tó wà ní ayé tí a ń pè ní tẹ́ḿpìlì, mélòó ní ọ̀run? Bọ́lọ́run tó bá mú sùúrù fún ọ, tí ò tí ní kí àwọn adènà kí wọ́n gbé ọ, kí wọ́n dì ọ́ tọwọ́ tẹsẹ̀ láti gbé ọ jáde, ó ṣe bẹ̀rù. Èyí tó wà lọ́wọ́ ẹ, èyí tó wà lápò ẹ, kò jùúlẹ̀. Ó sọ fún ọ ní ẹsẹ̀ kejìlá wípé, nígbà tí ẹ̀yin wá láti fi ara hàn, èyí tí àwọn ẹlẹ̀sìn ṣe lọ́jọ́ òní nìyí, láti fi aṣọ hàn, léèsì tuntun tó ṣẹ̀ jáde, ká lè mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ jẹ gbèsè ẹ̀, wọ́n á kó wọ̀. Gbà tó wọṣọ tó ló ń bọ̀ nílé Ọlọ́run, gbèsè wà lórí gèlè tó wé, lórí bàtà ẹ gbèsè, ìró ẹ gbèsè, bùbá ẹ gbèsè. Ó wá ń sin Ọlọ́run pẹ̀lú gbèsè lọ́rùn. Aṣọ Kérésìmesì, a ń ṣe ìjáde. Jésù Kristì ta bí, Jésù onírẹ̀lẹ̀, a ń ṣe ìjáde ìrántí bíbí ẹni tó ní ìrẹ̀lẹ̀, a ń ṣe ìrántí ẹ onírẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ìgbéraga. Wọ́n la ń ṣèkórè, ìgbéraga, ìgbèsè. Wọ́n la ń ṣe bàsá, ìgbèsè. Àfẹ́sìnkú, ìgbèsè. Àbímọ, ìgbèsè. Láti farahàn, láti fi aṣọ hàn. A sì ń sọ wípé a jẹ́ onígbàgbọ́, ó ní ìgbà tó wá. Láti fi ara hàn níwájú mi, tẹ́lẹ̀ ó béèrè yìí lọ́wọ́ yín. Ṣé Ọlọ́run sọ fún ọ wípé kó tó wá sí òun, kí o kó sínú ìgbèsè aṣọ, ìgbèsè góòlù, ìgbèsè yẹtí, kí o tó lè sin Ọlọ́run? Ó ní ta ni ó béèrè yìí lọ́wọ́ yín láti tẹ àgbàlá mi? Ẹ má mú ọ̀rẹ́ asán wá mọ̀. Èwo lọ́rẹ́ asán? Owó tó wà lápò ẹ, náírà 5, mo fẹ́ fún Ọlọ́run. Ojí 100 náírà. Ìwọ náà gbọ́ pé onígbàgbọ́ máa ń san 10%. Èyí tá a gbà lọ́wọ́ ẹni ẹlẹ́ni lójú títì, èyí tá a rí he, tó yẹ ká dá padà fóní nǹkan, olówó ń sọkún, ìwọ ń yọ̀ nínú ilé ìsìn, owó mú lára owó olè, o fẹ́ ṣe ìtọrẹ àánú. Wọ́n ẹnìkan tún ti bímọ ẹ wá o, ẹ̀yin amúludùn, ẹ̀yin tínú yín dùn wípé lágbájá bímọ, ẹ wá sanwó gbogbo owó olè. Èyí tó jẹ́ pé ṣìnà ló ń ṣe, tó ń fi ọkùnrin ba ara rẹ̀ jẹ́, gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete wa ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa a feran olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin torari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaya ori kini abi won si gege bi ironu won torari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wipe nigbati awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gba ta gba adura titi tolorun ogbo labadi Saul keji lani tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan nito tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul o sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun kokun hin rere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo ni be ni Isaiah ori kokan di ni ogota Isaiah ori kokan di ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kukuro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni tin wa eto be ni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi n so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bo lowo ko ni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yo ni le debi ti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wipe oni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wile kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni Luke ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe Olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o nse awawi o nbo ese re mole oni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi n gba awe esin awon elomiran koju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa on gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi to je agbowo ode sokale lo si ile re ni ilalare ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo toto mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufa ni awa la mu ihin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa ibori sharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise kokuro lenu e siseyun kokuro lowo e owo eyin kokuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wipe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje Jesu Christi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbese aye wa bi o ko ba ni idani loju wipe eje Jesu Christi ti we o oni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele apere rere be o daju wipe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji dinlogbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wipe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wipe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun din ni ogota ese ikefa Ati ese ikeje wipe ewa oluwa. Nigbati ele ri. Epe nigbati owa nito si. Jeki e niyan buburuko onore sile. E niyan buburu ko onore sile. O sheshe ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buruto laye ko si o sheshe awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise ha o wo wahala lagbaja eni buburu ni ṣugbọn won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wipe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e ṣugbọn laaro yi olorun o so leyin e awon to nso leyin e pe eyan buburu ni o eru nba won tori won le soku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fin se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon olorun lati enu woli re o sokan loju lowuro yi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Christi o je eniyan buburu wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si Oluwa je ki o yi pada si Oluwa ohun o si saanu fun ati si Olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe Olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo Olorun a fo ninu eje Jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe Oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun won nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agotan bi Olorun ba na owo ipe jade we pe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wi pe sugbon ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori re pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wipe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyi pada ti o de ba wa ni won so fun ani orin Dafidi ori kedogun bi iru iyi pada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori re o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere
1: iwasu itesi
2: wa wo ya Isaiah ori iketaleladota tani o ti gba ehin wa gbo tani asiti fi apo Oluwa han fun nitori yo dagba niwaju re bi ojele ohun ogbin ati bi gbongbo lati inu ile gbigbe irisi re ko dara pe ni ko ni ewa Nígbà tí a bá sì rí kò ní ẹwà tí a bá fi fẹ́ akẹ́gàn rẹ̀, a sì kọ́ ọ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn, ẹni ìkáàánú tí ó sì mọ ìbànújẹ́, ó sì dàbí ẹni pé ó mú kí a pa ojú wa mọ́ kúrò lára rẹ̀, akẹ́gàn rẹ̀, àwa kò sì kà á sí. Lóòótọ́, ó ti rú ìbìnújẹ́ wa, ó sì gbé ìkáàánú wa lọ, ṣùgbọ́n àwa kà á sí bí ẹni tí a nà, tí a lò láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, tí a sì pọ́n lójú, ṣùgbọ́n a ṣàlẹ́ ọgbẹ́ nítorí ìrékọjá wa. A paálé ara nítorí àìṣedédé wa. Ìnà àlàáfíà wa wà lára rẹ̀, àti nípa ìnà rẹ̀ ni a fi mú wa lára dá. Gbogbo wa ti ṣìnà kirikiri bí àgùntàn. Olúkúlùkù wa tẹ̀lé ọ̀nà ara rẹ̀. Olúwa sì ti mú àìṣedédé wa gbogbo pàdé lára rẹ̀. A jẹ́ ní ìyà, a sì pọ́n ọ lójú. Ṣùgbọ́n òun kò ya ẹnu rẹ̀. A mú wa bí ọ̀dọ́ àgùntàn fún pípa, àti bí àgùntàn tí ó yade níwájú olùrẹ́run rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò ya ẹnu rẹ̀. A mú jáde láti ibi àmọ́ ohun ìdájọ́. Ta ni ó sì sọ ìran rẹ̀ nítorí a ti ké kúrò ní ilẹ̀ alààyè, nítorí ìrékọjá àwọn ènìyàn mi ni a ṣe lù ú. Ó sì ṣe ibojì rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn búburú àti pẹ̀lú ọlọ́rọ̀ ní ikú rẹ̀, nítorí kò hu ìwà ipá, bẹ́ẹ̀ ni kò sí àrékérekè lé ẹnu rẹ̀. Ṣùgbọ́n ó wo Olúwa láti pa á lára, ó ti fi í sínú ìbànújẹ́. Nígbà tí ìwọ fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀, yóò rí irú ọmọ rẹ̀, yóò mú ọjọ́ rẹ̀ gùn. Ìfẹ́ Olúwa yóò ṣẹ́ lé ọwọ́ rẹ̀, yóò rí nínú èso làálàá ọkàn rẹ̀, yóò sì tẹ́ ẹ lé ọrùn. Nípa ìmọ̀ rẹ̀ ni ìránṣẹ́ mi olódodo yóò dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ láre, nítorí yóò ru àìṣedédé wọn wọn ni. Nítorí náà, èmi ó fún ní ìpín pẹ̀lú àwọn ẹni ńlá, yóò sì bá àwọn alágbára pín ìkógun, nítorí ó ti tú ẹ̀mí rẹ̀ jáde sí ikú, a sì kà á mọ́ àwọn alárékọjá, ó sì rú ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀, ó sì ń ṣìpẹ̀ fún àwọn alárékọjá.
3: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin we pe awa si waju yin ki se be nikan awa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si de alagbara ninu Oluwa. A bèbè wí pé kí ẹ ṣe wa lójú, kí ẹ fi ọ̀nà iyì kí ẹ fi hàn wá, kẹ jẹ́ kí nǹkan tí a ń kọ́ àti èyí tí a ń kà kí ó jẹ́ èyí tí ó ṣe wá láǹfààní, tí ó ṣe wá lóore, tí ó pèsè wa sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù Kristì. A dúpẹ́ wí pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. Lónìí a ń wo Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá. Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá. A sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Ẹni tí í ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Níhìn-ín ni a ń sọ fún wa nípa Jésù Kristì àti àǹfààní tí a ní nínú Jésù Kristì. Ó sọ wípé a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀, ẹni tí ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Paul apostoli ẹni tí a ṣí lójú, ẹni tí a fi ìran ọ̀run hàn, ẹni tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó yé, ẹni tí ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó kún nínú, tí ó fi la àwọn kírísítíẹ́nì, àwọn onígbàgbọ́, tí ó fi ń láwọn lóye nípa Kristì wípé orí ni Kristì jẹ́, ẹni tí a gbé ga, ẹni tí a gbé orúkọ rẹ̀ ga ju gbogbo orúkọ lọ, ẹni tí ó ga ju àwọn áńgẹ́lì, ẹni tí ó ga ju gbogbo ẹ̀dá pátápátá, ẹni tí ó jẹ́ wípé òun ni orí àti Olúwa ohun gbogbo, òun ni ẹni tí a fi ìjọba àti ìdájọ́ lé lọ́wọ́. Ní ìkẹyìn, òun ni yóò ṣe ìdájọ́ gbogbo ayé. Ó wá ń sọ fún wa ohun tí a jẹ́ nínú Kristì àti ẹni tí a jẹ́ nínú Kristì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ àwọn nǹkan tí a fẹ́ mẹ́nuba lónìí. Ní ohun tó jẹ́ ìfihàn ìwé mímọ́ tí a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú rẹ̀ lónìí nípa wípé a jẹ́ kíkún, a jẹ́ pípé nínú Kristì. Tí àwọn nǹkan wọ̀nyí kò yé, nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a fetí sílẹ̀, kí a fiyè sí ohun tí a ń kọ́ dáradára, kí a má bàa gbá wa lọ kúrò nínú wọn nígbà kan. Àìmọ̀kan máa mú kí ìjọ kí ó pàdánù opopolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni popo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a ri wipe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke akunkun so wipe bi ati le nka bi ati le nri bi ati le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon kan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokan le ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti ari ninu ise awon aposteli ori kokan dilogun ise awon aposteli ori kokan dilogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mimo ti ati tuda le won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wipe anfani ti a ni ninu Kristi agbara emi mimo ti a ni nipa wipe a je ti Olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun wa ni isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wipe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo wipe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun wipe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wipe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wipe adabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wipe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wipe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wipe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi a wo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi ye ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara an so fun awon wonyi wi pe ati se yin ni kikun ninu re ije ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi abari eni ti o wo inu ebi wa wa a ma so wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi abari eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma so wi pe o wa ninu ile a ma so wi pe ta ba so wi pe nibo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe bi o nkan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a se toka si apoti e je wi pe bi a ba fe wa nkan wonyi nkan yi ti a wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigbati a so wi pe a ti se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a se fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun awa ti a n sogo ninu ese awa ti a n yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi e ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronu po ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ki a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti a wa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bẹ ba wa sinu ijoba Jesu bẹ ba kuro ninu okunkun bẹ ba kuro ninu ose bẹ ba gbe isise irunu pada ati igbagbo adi eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wipe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lọlọrun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironu pada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o fiyesi on ti an ka daradara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunu pada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fún àwọn tí ó wà nínú Kristi Jesu àwọn tí kò rìn nípa ti ara bí kò ṣe nípa ti ẹ̀mí ẹsẹ̀ ìkejì nítorí ofin emi iye ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti abati gbe igbese igbagbo yi ti ati kuro lode ti ati wo inu ile ti ati kuro lodo esu ti ati di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti ati moruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti ati koruko wa sinu iwe iye lorun ki akungun so wi pe nigba ti ati wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayiraye o kuro ati wi pe aso wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu kuro adi eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Korinti keji ori karun Korinti keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi eni keni ba wa ninu Kristi sori oni bi eni keni ba wa ninu Kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese ironupada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wi pe Kristi ni o je olugbala re wi pe bi olorun ba fe wo ari Kristi ki o to ri ari wi pe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe olorun ati wi pe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ori ofe Kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi enikeni lo wi iba ase omode iba ase agba iba ase kuruntu iba ase omowe bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki iru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke okun bi enikeni enikeni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wu pe ijo wa nihin ni o tin josin tabi ijo miran ni o tin josin bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti a nso ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni we pe bi abati wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wipe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbese aye wa ki se be ni kan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wi pe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina orun apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wi pe opin otun ni yo je ti wa eyi ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wi pe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini ati mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokan le logun nje nisisin yi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasi foyin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo olorun ti won ko si ninu Kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri re sile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma fo won o ma jaya nitori wo pe won je eni ti ko mo olorun ki a kunkun so wo pe won dabi ohun asan ni waju Oluwa nitori we pe won ko ni agbara ti o wa ninu Olorun ati ti o wa ninu Kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ikokan ese iketadinlogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re a se ka won si fun bi ohun ti o reyin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mopo aye la ma sato leyin a ko si ni ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko l'Olorun eni ti ko ni Jesu o dabi opo ati asan ninu Johanu orike edogun ese karun oni emi ni ajara eyin le eka eni ti o ngbe inu mi eni ti o ngbe inu mi ati emi ninu re oni yo so eso opolopo nitori ni yiya ara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi aba fe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju Oluwa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju Oluwa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo Olorun nipase Jesu Kristi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironu kuada ati igbagbo ki a ba le je ti Olorun oni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori we pe ani isokan pelu Jesu Kristi ninu Efesu ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wajoko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu ninu Kristi Jesu ajoko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli buburu ajoko ninu Kristi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti Olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Kristi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Kristi lo nitori be bi o ba ti igba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Kristi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Kristi o je asan o je opo ninu Efesu ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Kristi eje ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni Olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Kristi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko l'Olorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti Oluwa bi a ba ti di Kristi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Kristi Oluwa gbo ti a ti mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Kristi a si ti fi iye wa pamo ninu Kristi nin pelu Kristi ninu Olorun wo Kolose ori keta Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a se ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Kristi ninu Olorun je ki a wo kikun ti ani ninu Kristi kikun ti ani ninu Kristi mo tun ka Kolose ori keji ese ikewa a si ti seyin ni kikun ninu re duro nibe a si ti seyin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe pon omi ti a fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju sinu kanga o seese ki koroba yi ki o wa lori kanga ni tooto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekunrere omi ṣùgbọ́n nígbà tí a bá mi koroba yìí tí a jẹ́ kí ó wọ inú omi lọ

yẹ kẹ aka lati ese kepa Johanu ori kẹrin konga Jacob si wa nibe nitori na bi o ti re Jesu tan nitori irin re beeli o joko leti konga o si je iwon wakati kepa ojo obirin kan ara Samaria si wa lati pa omi Jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na le obirin ara Samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se Jew fi bere omi mu lowo mi emi eni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara Samaria loko Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mi mu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obirin na wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kan ga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi eye na ese ketala Jesu dahun o wi fun pe eni keni ti o ba mu ninu omi yi orungbe yo si tun gbe sugbon eni keni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orungbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye aini pekun nihin ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi a dabi ladugbo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbesi aye wa sugbon bi a ba ti wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju wipe a o kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada si Kolose ori keji ese kewa o ye ki o ye o nisisiyi a si ti se yin ni kikun ninu re nigba ti a ti wo inu Kristi nigba ti a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi nigba ti a ti wo inu Kristi a ni kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi a ba gbadura bi a ba gbagbo bi a ba wa pelu Kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese Olorun po ki o le yi o daradara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le Olorun ati baba Jesu Kristi Olowa wa eni ti o ti fi ohun eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbesi aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani nide gbogbo re patapata ni a so wipe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese keta ati ese kerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese keta bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi.

ni jelo ni mo ri to ntele mi abi ki se aisan to to fin mi si e lojo ti mo ri gbala o nko lo tun de yi kini kin se won ba kigbe gba ti fara ode ranti o baba so nkan kan fun o gege bi oro olorun nipa igbeyawo re boya pe ko se atunse nta so fun e pe ori ope olorun yo to fun o pe bo ba ti ni iyawo meji dandan ni o nla ti se atunse bo ba fe wo ijoba olorun tabi bo ba ti ni kankan o lati duro de akoko ati igba ti olorun yo yan fun o pe o sin lati duro de itoni olorun o si je wi pe o tin gboran bo tin gboran yi tolorun sin to tinu re ndun to nko ni ayo to so pe ah gbangba ijoba olorun a jo de be ni bino njo bojo nro a ma jo de ijoba olorun ni iso wa ni ko foko ni so pe so nko ni ni o so po bo lowo mi ah mi o ti ku mo lo sabule ni mo lo sise labule ni mo tun ti de nsin aya waja biru e ba sele lojo monday wa ma so pe nje ma le lo ni ojo isegun lojo tuesday ba je ma le lo seko be li yen pe awon so pe ah o se bere ni awon ara ile won so pe ah mi o so fun e igbagbo en to ko se en to ka bibeli bi ti eyi ti ki daran bibeli ah e tan woyin bo kakaka ti o gbe won iwo na wa gbe iwo eyan dudu ifa na fi ko wa ninu le ti wa oju orisa ti wa le o gbe bibeli ah o di nkan mi ma e lowo abere bo lowo adete o dete aye wa ja oni kini kin se eyi ni o de ba mo israeli ni won gboju soke na ri farao lo wa nbo na wa ki gbe wo ese kokanla won si wi fun mose pe nitori isa ko si ni jiti ki iwo se mu wa wa lati kule agiju lati ku ni ju e se ti iwo fi se wa be lati mu wa jade ti jiti wa bo ba je ni to ni igbagbo wa bohun gba to ba dele iwo to wa seko ibeli ta korin ta patewo ta gbadura ta ko eko oro olorun to si se ipinu wi pe ah ko si nkan na gbangba ijoba olorun a ma jo de be ni bo ti dele na ti lekun abi ere ni o kan lekun won dahun o si n gbo radiogram o n korin ninu ile o n gbo boya oko eni o n korin ti e o si pe awon mo ni e ma ju iya e ju iya were iya je ejule olowo nkan to wa kaki loru yi o tun kan lekun ko se en to dahun o pe omo e pe ade o to ba dahun to ba silekun ade na joko le abomo mi ko yi ni iso a ma so pe se bo fe ka bibeli ni e o ti ka bibeli ibeli na o gbe e nsin igbagbo na o gbe e daada o ti mo nkan oju a ri nkan aya be si nija amo israeli na ba be si ni kigbe na so pe mose se ko si isa oku ni ijiti e o ba ti fi wale ka ku akudanu sinu oko eru sinu ese ka kun lo sorun apadi di o eto mu wa jade wo eto wa de ba wa nsin na wa nkigbe wo ese iketala mose si wi fun awon eniyan na pe e ma beru eduro je ni suru mose fun ara e ko ti gbadura oni eduro je ma se alaye fun o yeke yeke e ti o fi je wi pe eduro je to wi ni o ye ko wi be oni e ma beru eduro je ki e si ri igbala oluwa ti yo fi han yin le oni nitori awon ara egypt ti eyin ri le oni yi eyin ki o tun ri won mo lai lai nitori ti oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o pa enu yin mo oluwa si wi fun mose pe e se ti iwo nke pe mi so fun awon omo israeli ki o si so awon omo israeli ki won ki o duro je abi ki won ki o se kini olorun o ni ka duro eko bibeli tori isoro olorun o ni ka duro pe a o gbodo sise sin o nitori isoro nitori wipe egba ti mo de fe gbe yawo na won de so fun mi o ka gbadura ka gbadu mo si gbadura wo iso ti mo ri eyi ti olorun si yan fun mi a mo de ti gbe yawo nsin onu kan koja odun meji nkoja a o bimo olorun ni ko

0: tẹ̀síwájú ni, tẹ̀síwájú àdúrà ni, kò tẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ bíbélì ni, kò tẹ̀síwájú àti máa kọrin yan Ọlọ́run lógo ni, kò tẹ̀síwájú àti máa jẹ́rìí káàkiri pé Jésù ń gbàlà, Jésù sọ di mímọ́, Jésù fi agbára ẹ̀ mọ́kún ni, Jésù wó ọ̀sán, Jésù sì máa ń pèsè, Jésù máa ń fi ọmọ fún àgàn, ìwọ ni tó sì yàgàn, o sì tí ì bímọ, èṣù a máa sọ pé dúró jẹ́ òye tó ti ń wàásù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn pànùmọ́, dúró jẹ́ Ọlọ́run ni ó tì, Ọlọ́run ní bó tiẹ̀ tí ì bímọ, tẹ̀síwájú láti máa sọ pé Ọlọ́run máa ń fún àgàn ní ọmọ, ìwọ tó tí gbéyàwó táwọn òbí ẹ̀ tán sọ fún ẹ wípé ó tó sú ẹ ná, àwa padà kò sí ni o láti padà, àbí òun náà ní ìsìn, o ti tó ọmọ ọgbọ̀n ní o sì tí ì lọ́kọ, o sì tí ìgbéyàwó, àwọn èèyàn á sì máa sọ fún ẹ pé tẹ jẹ́jẹ́ tiẹ̀ yìí náà ti pọ̀ ju, ìwọ ló pa Jésù ni, ewo ni tiẹ̀, báwo ni tiẹ̀ ti wálé, o ti ń gba wèrè mẹ́sìn o, tiẹ̀ yìí ti pọ̀ jù, wọ́n á máa sọ fún ẹ pé dúró jẹ́, Ọlọ́run sì sọ fún ọ wípé èyí tán bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ sí yẹn, tán ṣe nínú bí ní iṣẹ́ sí yẹn, ó ní kó tún tẹ̀síwájú kó máa lọ, ó sì òòrí ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, ṣùgbọ́n ìwọ gbé ọ̀pá rẹ sókè, kí ìwọ kí ó sì na ọwọ́ rẹ sí ojú òkun, kí o sì yá méjì, àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì yóò sì la àárín òkun náà kọjá ní ìyàngbẹ ilẹ̀, àárín ìṣòro tó wà níwájú ẹ̀yin òun náà la fẹ́ rìn kọjá, òkun pupa tó wà níwájú yẹn àárín ẹ̀ náà la máa gbà kọjá, àwọn tí ò mọ ọ̀nà Ọlọ́run ṣe mọ̀ pé àwa báyìí ni iṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn tí wọn ò ní ìgbàgbọ́ àfọ́jú ni wọ́n, gbà tí òkun wà níwájú tá a sọ pé ó yẹ ẹ múra o, a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wa o, tán sọ pé afárá tá a ṣe síbẹ̀ dà kò nílò afárá, àwọn ọkọ̀ bàálù tó máa ń fò lófurufú tó máa gbé wa kọjá òkun dà wọ́n ní kò nílò, wọ́n sá sọ pé ẹ múra o, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú o, ẹ jẹ́ ká lọ o, ìwọ tó ń rí ìṣòro nígbèsè ayé ẹ tá a sọ pé ó yá o, ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú afẹ́ iṣẹ́ fọ́lọ́run, èyí tó wà lẹ́gbẹ́ akọrin tó jẹ́ pé ìṣòro ló bá dé bí ní àṣálẹ̀ yìí tí a sì sọ pé ó yá o, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú o tún láti wá akọrin ní ọ̀la, èyí tó jẹ́ pé ó ti gbàdúrà àti lè rí ìyàwó àti lè rí ọkọ fẹ́ tó ta sì ń kọ ní ọ̀nà Ọlọ́run, ìṣòro sì dé, màmá kígbe, màmá sunkún, màmá sọ pé bó o bá lọ́kọ mi ò ní súre fún ẹ, bí mo kú nínú sàárè bọ́ ń ṣépè Ọlọ́run, màmá ṣépè fún ẹ ni, ó sì wá ó sọ pé ẹjọ́ ẹ bá mi gbàdúrà, ọkọ ni mo ń wà, ìyàwó ni mo ń wà, kí ni ká sọ fún àṣọ pé sá tẹ̀síwájú ni, tẹ̀síwájú àdúrà, tẹ̀síwájú àti máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tẹ̀síwájú àti máa gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu, tẹ̀síwájú àti gbogbo ìgbésí ayé rẹ àti ọkàn rẹ àti gbogbo ọ̀nà rẹ, fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ pátápátá, bójú mójú kò nínú ìṣòro tó ní, tẹ́jú mọ́ Jésù, kò sì máa tẹ̀síwájú, ìṣẹ́gun dájú, mo sọ pé kí ni dájú, ìṣẹ́gun dájú, àwọn apadà sẹ́yìn àwọn ni wọ́n ń pàdánù, àwa tá a fẹ́ tẹ̀síwájú ìṣẹ́gun ni fún wa, lónìí ni Ọlọ́run béè lọ́wọ́ wa pé èwo ló fẹ́ ṣe, òkun pa ló wà níwájú ẹ̀yìn, fara ọ wà lẹ́yìn, bó o bá padà Ọlọ́run ò ní bẹ́ẹ̀ padà o, Ọlọ́run ò ti bẹ́ẹ̀ kò ní bá nìkẹ́ni padà sí Íjíbítì, bó o bá padà ọwọ́ fara ò ní wàá kó sí, ẹ̀gbẹ́ ò ṣe é sá lọ òkè wà ń bẹ̀, tí bí ò ṣe é sá lọ òkè wà ń bẹ̀, iwájú nìkan ni Ọlọ́run wà, ó sì ń ṣíwájú wa lọ, bọ́lọ́run bá wo òkun pa, mo rò pé ó yẹ ká ní ìgboyà láti wo òkun pa, bọ́lọ́run wà nínú iná, ṣé iná kì í ju Ọlọ́run, àbó máa ju Ọlọ́run, iná tí ò bá ju Ọlọ́run kò gbọ́dọ̀ ju ọmọ Ọlọ́run, ṣe bí àwọn Sedraki Mesaki àti Abednego àti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni ó wà nínú ọkàn wọn, ni Nebukadnezari wá pè wọ́n pé ẹ tẹ̀ jẹ́jẹ́ o, ẹ má jẹ́ kí ìgbàgbọ́ yìí kó di nǹkan míì mọ́ yín lọ́wọ́, bó bá jẹ́ wípé ẹ lè yí ọkàn padà, nígbà tẹ bá ti ń gbọ́ fèrè àti dùrù àti gbogbo ohun èlò orin tẹ bá tẹríba díẹ̀ òtítọ́ àdá, ṣùgbọ́n bẹ́ ẹ bá kọ̀ ta ni Ọlọ́run náà tí yóò gbà yín lọ́wọ́ mi, wọ́n ní bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọba, èyí tó sọ yẹn ó ti sọ kọjá èyí téèyàn ń sọ, bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìṣó iná náà lọ́dà alẹ̀, Ọlọ́run yẹn àfẹ́sìn, a sì ń fẹ́ kó yẹ ọba wípé Ọlọ́run tí àwa ń sìn ó lè gbà wá, inú bá bí Nebukadnezari àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń ṣe ìgbàgbọ́, wọ́n á sọ pé má jẹ́ kí inú bí àwọn àgbà o, bàtẹ́lẹ́ṣẹ̀ ò bá bínú ta ló máa bínú, kán bínú dáadáa. awon iya agba to wa nle awon baba agba to wa nle awon ko lọlọrun fi kan setan wa nle o ye kinu bi won abi o ye be inu ba bi Nebukadnesari o ba dana okun men to nda ko men to dana fun awon omo odo ti e lo dana fun lati pa okusimo o ba de awon omo olorun a ki de omo olorun owo to ba fi de omo olorun ma nro ni o ba de won won ba ni o ya o won ni ta lo ma le gbe awon eyan won ju sinu na awon ti won mo wepe ojo ton ma lo keyin lojo aye won awon ton fe sise fun esu fun Nebukadnesari won ba bo siwaju gbe awon eyan won ba ju won sinu na ina to owo owo ina to mi o ko pa won re patapata na bo se laju won ba ina run apadi na tun jade si lohun awon Sedraki Mesaki ati Abednego ton so pe bi na njo ma debi ton tin kaka oro lohun bojo nro bi o so umbrella ma debe bo je pe fara on bo leyin okun pa wa waju mo lati sin olorun ti won se ipin meta ni won won opo o won opo rarara bo ba ton denu na okun ta fi de won ojo rawrawu irun won aso won bata won ko si nkan tojo ni Jesu ba Jesu latoke orun lohun wa lo ba so pe awon omo mi ni mo ri yen o ye ki n lo ba won lo no ba rin ka kiri ni una no ba soro o le mo nkan ton so o le mo gba ti wo ba se tan lati la ina ti e koja ni wa mo nkan ti won so tori pe baba wa ninu una baba wa ninu wahala igba ni Jesu ma wa iru oro to ba won so ninu una yen a ba wa so ru e iwo ta ya nja to de be o le gbo ru oro be a ki kan gbo ni ni ara ofosa ka kan ma lo ko si isoro ko si wahala a o fe gba igbagbo to wa pelu ninu bi ni oke o ni gbo ru oro be gba ti wo ba wo inu na ti e koja lo ti Nebukadnesari ti esu ti awon iya agba awon baba asale ti won da sile fun wa ta si so pe ko si nkan na ko si nkan to mi mi laya mo n lo ninu na yen Jesu wa pade e nbe on wa soro Nebukadnesari ba taju kan pe emo kini mo ri ninu na won rin won ni ipalara kankan o wa so pe eyin omo olorun eyin omo oga ogo o ni ejade na ba jade ah won ni ko siru olorun to le gba yan bi iru eyi awon ton fe tele ona to olorun niyan ki la ti ri si ko pe na gba ti Nebukadnesari to ti ku ti omo e na to ti ku ni Darius yen tun gori oye lawon kan ba fi ofin kale na ba so pe ofin ma gbadura ati egbo ofin pe ounje won ofin wo pe eni to ba fe ra omi ni agbegbe ogara wa kan kobo mewa ati egbo yen ofin ma gbadura ofin ipaniyan niyan gbata ba gbadura ku lo patapata ni abi ki se be ofin to nwo oko loko le gbele ninu ile ofin pe kin to jade nile wa nje fun mi ofin daada ni ofin wi pe ta so mi ba doti ni Saturday ba mi koko fo ofin daada ni sugbon ofin ma lo seko bibeli iyen ti koja ofin pe nile bi o ni gbadura si olorun o tara tun fa gbadura si sesu la fe sin ni Daniel ba so pe mo gbo ti gbogbo ofin ile ite tun wa gbe kale yi o ti koja o ba be si ni gbadura awon otele muye ti won so lowo lese nobody won so pe aha ati mu o ti gbadura ese to da niyan o loju awon okunrin mi ninu ile to n ba yawo ja e pe won jo ki lese yawo e o n ka bibeli ni ese na niyan ki lese oko aha ese oko mi ni pe tele bode jo ba wa ajo ma nlo bode ode ebo jije bo ba wa ajo ma lo njeje ku je ni sugbon sin o wa lo nti ri kan ije ku je ko je mo imukumu ko mu mo bale bi o ba je pe o lo seko bibeli ile e lo njo ko sinsin iyen gan lo nta mi lara pe o ju esu sile ko si fe sin esu ba se nsin tele won si gbe ofin kale pe nitori be o ninu le bi ko sadura ko si oro olorun kika o si gbodo ka bibeli o gbogbe bibeli wale iwe ton ma nfun lati keko lo o gbodo mu wale iru ofin be a ma nre koja ni iru ofin be ni Daniel ni gbo lo so pe o mo nkan to n se ibi ki se le orun ni le gba ta ba gbadura ba o la se fe lo si joba orun kia lo ba lo gbadura ba tan wa won mu de odo oba ko jiyan o wo won loju bayi na ni won so pe ko si sise ko si aise inu okini oni wa pari esi oloya awon kini ibi ti npa won won ba ju Daniel fin no e eni to gbadura a le pa en to gbadura olorun ayeraye wa pele en to gbadura eni to fe se fe olorun to fe fi oro olorun se amona re olorun ayeraye wa pelu e kini o ba panu mo won ba di ore Daniel ni Daniel sun ninu oro kini o ti e kona o ya Daniel lara ni oba ba de laaro ojo keji pe Daniel olorun to nsin so gba o ta ba nsin olorun o ma ngba ni ni Daniel ba so pe olorun temi si o ki se awon olorun to loju to riran e to le titi o gboran ki se olorun tigi ati ope ati rin ati orisa olorun temi nsin o gba mi o ran angeli re o seso lori mi ah oni ko jade o ba jade awon iyoku ti won se esun eke ti won fi ofin buburu lele oba ba ni eyin na adanrawo abi eyin na sa nsin olorun eyin na sa to e ma bojo fo le npe boja dura le ngba e sa nse kan eh o ye ka mo olorun to ngba ni tori be eyin na o ya o na wa ko ojo nu e ah igbagbo yato si igbagbo igbagbo agala ma sa ko gbeyan debi kankan o bi won se ju won nu e tegun tegun teran teran lo je won patapata iru olorun wo ni won sin seru ti Daniel ni abi olorun Sedraki Mesaki ati Abednego olorun ti Mose ti Aroni olorun to ma se amona won eniyan re lo si ilu ile ileri to ti pese sile fun won abi olorun ti ki igba ni lojo oponju bolorun ba lana fun wa ba so fun pe ka lo sibi ma mi kan bi wa la wa loju ona t'olorun ni ko lo olorun wa ka kuro bo mi okun wa bi okun pa wa ni waju e olorun ala lati nu okun pa bo si je ina ni ko sewu fun mo olorun olorun wa nbi o pe ewo loro ewo lo se fe se ewo ni pinu e se o si fe ma lo ona tara e tinu mi ni ma se ohun lo fe jokoti abi o fe jokoti pe ohun kun t'olorun ba fe ibi kibi t'olorun ba ni kin lo ona kona t'olorun ba ni kin to oni mo fe to mo fe ko gbadura ko so fun olorun wepe bayi ni mo se fe sin o bayi ni mo fe se mi o si beru inu ni bi ni tabi aya ofo mi lori ohun ko nitori pe mo fe sin olorun yo siwaju re yo ma to yo ma se amona re sa gboran ni ife re bi wahala ba de ni oju ona na sa te siwaju ni ase oluwa bi o ba dabi eni wipe gbogbo nkan pin sa te siwaju ni ase re bi o ba dabi eni pe ota n doju ko sa te siwaju ninu ise esin olorun bi ileri re tile pe ki yo pale gbẹ́kẹ̀lé olúwa má ṣe foyà ní orúkọ Jésù Kristì olúwa wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ ọlọ́run wípé o jẹ́ kí o dá wa lójú wípé bí o bá gba nílà o máa ń dúró tini pé bí o bá gba nílà ìgbésí ayé wa ọ̀nà wa ìrìn wa o máa ń wà lọ́wọ́ rẹ jẹ́ à ń bẹ̀ ọ́ wípé má jẹ́ kí a bùlẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ má jẹ́ kí a yàn fún ara wa gbogbo èyí tó máa ń jẹ́ kí a fẹ́ ṣe tinú ara ẹni láì béèrè lọ́wọ́ ìwọ ọlọ́run aláàyè. Gbogbo ìwọ orí kúnkún tí ó máa ń jẹ́ kí a ṣe ti ìfẹ́ inú ara ẹni láì béèrè ìtọ́ni àti ìmọ̀ràn lọ́wọ́ rẹ, yọ kúrò ní ọkàn wa ní orúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ rẹ sọ fún wa wípé ìwọ gbé ọ̀rọ̀ rẹ ga ju orúkọ rẹ lọ, àti wípé ọ̀rọ̀ rẹ tan ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà wa. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀ ọ́ wípé bí a ṣe ń gbọ́ yìí, jẹ́ kí a fi ọ̀rọ̀ rẹ sí ìṣe. Gbogbo ẹ̀mí ìṣìnà àti ọkàn ìṣìnà mú kúrò lọ́dọ̀ wa ní orúkọ Jésù. Máa tọ́ wa, máa ṣáájú wa lọ, lànà sílẹ̀ fún wa. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó yé wa. Gbogbo ìṣìnà tí a ti torí bọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a bẹ̀ ọ́ wípé kí o ká wọn kúrò níwájú wa. A sì ń bẹ̀ ọ́ wípé ìwọ̀n ìbá díẹ̀ tí ìgbésí ayé wa kù, kí Jésù Kristì kí ó tó dé, ṣàánú fún wa. Má jẹ́ kí a ṣàkò kiri, má jẹ́ kí a sọnù nínú ìgbéyàwó wa, nínú ìṣiṣẹ́ wa, nínú ìgbésẹ̀, kí ìgbésẹ̀ tí a fẹ́ gbé, jẹ́ kí ìtọ́ni rẹ kí ó dá wa lójú kí a tó gbésẹ̀. Bí a ṣe ń lọ lónìí, jẹ́ kí ààbò rẹ kí ó wà lórí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. À ń bẹ̀ pé kí o fi ẹ̀jẹ̀ Jésù sàmì sí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lára, kí o wú àwọn ẹni bí kí ó má ṣe tẹ̀ wá, pa wá mọ́ o, kí o sì jẹ́ kí a láyọ̀ nínú ìsìn rẹ. Gbogbo wàhálà tí a sì kó wá sí ìhìn, bóyá bí àìsàn tàbí wàhálà tàbí ìpọ́njú, ohunkóhun tí ó wù kí ó jẹ́, lé wọn jiyàn sí wa ní orúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé o ti gbọ́ tiwa. Máa tọ́ wa lọ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.
1: Ọlọ́run bàbá wa àti bàbá Jésù Kristì Olúwa wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún àǹfààní tí o fún wa láti yẹ ọ̀rọ̀ rẹ wò, ọ̀rọ̀ tí mú ni yè, ọ̀rọ̀ tí ó máa ń lé ikú padà lẹ́yìn ẹni, ọ̀rọ̀ tí ó sì ń ṣe àwòtán gbogbo àrùn pátápátá, àti ọ̀rọ̀ tí ó ń jẹ́ kí a ní ìgbàlà, tí ó sì ń jẹ́ ká bá ìwọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa lájà. A dúpẹ́ fún àǹfààní yìí, a ń bẹ̀ ọ́ wípé kí àǹfààní yìí kí ó má ṣe bọ́ lọ́wọ́ wa. Bí a sì ṣe ń yẹ ọ̀rọ̀ rẹ wò ní àṣálẹ̀ yìí, jẹ́ kí ìbùkún tí ó wà nínú kíkọ́, gbígbọ́ àti gbígba ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kí ó bà lé wa, kí ó sì wà lórí àwọn ọmọ wa àti lórí àwọn ará ilé wa, kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó sì ṣe ipasẹ̀ wa dé ọ̀dọ̀ rẹ ní ìkẹyìn, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A ó sọ̀rọ̀ lé ọ̀nà sí ìbùkún. Ọlọ́run tí ó fẹ́ wa, tí ó sì ń fẹ́ ire wa, ó ti ṣe ètò púpọ̀ fún ìgbésí ayé wa, tí ó jẹ́ wípé bí a bá farabalẹ̀, tí a sì tẹ́tí lélẹ̀, tí a gbọ́ ohun tí ẹni tí ó fẹ́ wa, tí ó sì ń ṣe àníyàn lórí wa, tí a bá wo ètò tí ó ní fún ìgbésí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, ó dájú wípé ìbùkún tí a ń retí, èyí tí a ti ń fi ọkàn dá àníyàn nípa rẹ̀, ó dájú wípé yóò jẹ́ tiwa. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀, nítorí wípé ìfọ́jú tí ó wà nínú ẹnì kọ̀ọ̀kan àti ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan, ni a máa ń rò wípé Ọlọ́run ṣe bí ẹni pé a jẹ onígbèsè, a sì máa ń sá fún Ọlọ́run bí Ọlọ́run bá kan ẹnu ilẹ̀kùn wa, tí ó sọ pé òun béèrè wa, amaro we pe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani amansa fun olorun asiman so fun awon ti o wa ni tosi pataki awon ti o wa su oro olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wi pe ki a ka lo lati gbo oro olorun pe ki won so fun olorun we pe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese na bi a ba si foju kan olorun ati ro we pe idajo ni olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma nsa fun olorun a si ma nka kiri a nfe ibukun sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti olorun ni fun won sugbon awo ti ati so ara wa di isansa kuro lodo olorun ti an saka akiri ti a si wa ibukun mo fi lo fun oloni we pe bi o ba nfe ibukun tooto owo olorun ni ire re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si nfe owo olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba olorun dore ti a si nbere lowo re we pe ibukun wada o daju wi pe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o n reti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi a ba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni tosi odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wipe o mo bi a ti ri eni ti o n ko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe sowedowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba a dabi eni wipe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o a dabi eni pe o jina si o pupo bee naa ni ibukun olorun o wa ni tosi re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi a ba di o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun wa wi pe ibukun ni fun okunrin naa ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si n pe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si n wo ki se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma n funi ni iwe bi o ba ti n fe wole a wo ibi ti o ti n bo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba tin fe wole awo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ke a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi abani ase papo kan ni a ti wo awon ti a fi iwe pe won si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibokun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi sin fe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma fun ni ti a fi ma da ara wa lola wi pe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile esin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibokun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abi ni bi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abini bi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abini bi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan wonyi kuro ona si ibukun ko ni si sile e ni a fi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye tan ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to ole ti wi pe ona si ibukun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na oni sugbon bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibokun wa o n so fun wa ohun ti a dena yi ti o n fe ri le owo wa ibokun li fun okunrin na ti ko rin ni imo imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o da bi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wipe elese elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a npe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki nporo le kokan bi ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ke atun ni kan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti iyawo won wa ninu awon elese o wa nso fun wa wi pe bi o ba di igba ti aju ese sile ise ko ni ju wa sile bi o ba di wipe aju ese sile ni iru ati eya ese o so fun wa wipe ilekun ibukun olorun ko ni si a le gbadura a le gbawe a le sokun a le so wipe ati gbo ipe olorun wipe ekan lekun a o si si ilekun fun yin e wa kiri e o si ri ebere a o si fi fun yin mo se bi gbogbo wa na ni ati ngbadura ati nbere ati nwa kiri a si ti nkolekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eredi re ni we pe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu a si ma nduro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so we pe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a npe ni elegan awon ti o gbe ni igba aye Noah won le je ki a mo apere awon ti a npe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye Noah awon ti Noah ti o wa asu si ti o nso fun wi pe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara koni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi a ti le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe lojo kan ibukun yo de orire ti wa yo de awon won ni a npe ni elegan bi Noah ti nkan oko ni o nso fun wi pe e mura sile idajo nbo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asati ndese ti pe idajo o se de awon won yi ni a npe ni elegan olorun wa nkilo fun o wi pe ma joko nitosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi o ba ti de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibujoko awon omuti ni ibujoko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan Ori keta leni ogun. Ewe owe ori keta leni ogun. Ese eko kandini ogman. Tali oli oshi. Tani oni ebanuje. Tali oni ija. Tali oni aso. Tali oni ogbe laini di. Tali oni ekwanju. Awon ti o duro pe ni bi oti waini. Awon ti lo idan oti waini adaluwo. Iwo ma se wo oti waini pe o po. Nigba ti o ba fi awo re han ninu ago. Ti angbe mi ti o ndun. Ni ikehin ohun abuni san bi ejo. Asi bunije bi paramole. Oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo dabi eni ti o dubule la le arin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wi pe won lu mi ko dun mi won lu mi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omoti amandi elegant bi atile ri eni ti o n kilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma n so ni di alaigboran ni iwe orin dafidi ori kini ti anka le o ti je ki o ni mo fun a wi pe a de ina ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wi pe iwo ko ri ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko le ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro le ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi nitori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o nse tele tele aronu ku ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o nse asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o n fe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibukun to n fe ri ibukun ni idi ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkan kan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o nse asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o n fe se asaro bawo ni ki n se to omo yi oku lo kun fun gege bi agba ninu ile ni o n fe mo kini oro olorun wi bawo ni ki n se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o n se asaro le osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko oro olorun a won ni bo ba je osan ni ibarorun lati wa gbati ati fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o so fun wa o so wipe eni ti o ba ti pinu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wipe eko bibeli ima je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o ti le je wipe afisi oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa li osan ati li oru ole maroki ninu okan re ki o si ma je oleri wipe abajo ti ibukun jina si mi nitori wipe emi o mo pe o buru lati ma rin le ona awon elese ko wa sinu okan mi wipe o je ohun ti o ma mo egun olorun bani lati ma duro ni ona awon elese ati ni ibojoko wa ni oro ona awon elegan ni temi nitori e mo kan be a ba ti de lati ibi ise ki a gbe ijoko sita pelu awon elegan pelu awon a fi oro olorun ati ilana olorun se efe ki a gbe ijoko sita ka ma jo se efe tele tele n ko mo wipe o buru emi ro wipe a ma nsin olorun ni ojo isinmi bi o ba si ti di ojo monday titi di ojo saturday a se ife nu ti ara wa a sin esu die a jo fun esu die a lulu fun esu die a si lo si bi apeje yala o je awon moti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele n ko mo pe o buru sugbon o nso fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wi pe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wi pe o to ge loni a fe yi pada si oluwa a si n fe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wipe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati fe ri omo bi sugbon ki o je wipe bi a se se wahala to ku si ibukun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si n bebe lodo olorun wipe olorun yi o se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun wa ni ese keta wipe yi o si dabi igi ti a gbin mo fe ki o fiyesi gidigidi o so wipe yi o si dabi igi ti a gbin o le fe bi mi lere wipe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eyekeye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe agegi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbin igi si ori re oluso a wa lori oko na awon ti o ma n bu iledu si oko ki ohun ogbin ki o le se daradara won a fun won ni owo won a si fun won ni ise wipe ki won ma toju awon igi ti a gbin awon ti o si ma mu ikore oko wa ile won a tun fi won sibe bi eso ba ti hu lori igi won yi ki won ki o le mu ikore re ki won ki o le mu wa ile opolopo awon eniyan lori ile aye aladugbo re tabi o ti le sese ki won je ara ile re ni won je igi ti a ko gbin Jesus si so fun we pe gbogbo igi ni bi kibi ti olorun baba wa ti ko gbin ojo kan bo a o fa tu awon igi won yi won ko le serere ni aye raye awon ni a woju si inu ina orun apadi sugbon so fun o wi pe bi o ba je eni ibukun bi o ba rin ni ona ibukun olorun ti o je wi pe oro olorun ni isaro re ati imo kan re oro olorun ni o fi nji oro olorun ni o fi njeun oro olorun ni o fi sise oro olorun ni o ntele ni igba gbogbo so wi pe iwo kan na yi ni yo dabi igi ti agbin se ti pa odo tin so eso re ara eso igbeyawo ni omo bibi ara eso osise ni ere lati inu ise ara eso igbesi aye ni kokan ni ki inu re ki odun ki ayo re ki oku ara eso ti an reti ni wipe ki a ma ri ohun ti o pa wa lekun sugbon so fun a wipe ki awon eso wonyi ki won ki o to le de ni igbesi aye re wipe o dabi igi ti a gbin se o mo wipe a o le gbin igi bi a ba mu lowo ko sese ki a ma fi owo kan ohun ti a gbin nje olorun ti fowo kan o ko le gbin o bi o ba fowo kan o bi o ba mu o kuro nibi ti o wa tele tele bi o ba mu o kuro ninu ise aye irin aye isoro ti aye ati ese ti o tin da tele tele bi owo olorun ko ba ti kan o ko ti gbin o sugbon nigba ti olorun ba mu o nigba ti olorun ba fowo kan o nigba ti o ba yo kuro ninu egbe awon elese ti o wa ti o si mo wa si ijoba olorun nigba ti o ronupo ada nigba ti o wi pe olorun o se mi laanu wi pe mo ti ma rin ni ona temi mo ti ma so oro ti ara mi sugbon lati oni lo mo ronupo ada mo si fe je ti re olorun a fi owo kan o a si mu gbogbo ese re a mu kuro a fi idi re kale a fi ojoko si ijoba olorun nibi ti owara ibukun nibi ti o gbe isan o so fun a wi pe ati ewe re ki yo si re ewe re ki yo si re mo se bi awon ewe re ni awon omo re awon ara ile re nje o ti ri awon aladugbo re ti omo won ku mo won loju ti won bi ti o nku ti won bi ti o nku bi won ti nkunle ti won bi be ni aye ati esu ati iku be le o ngba le owo won ewe won re ni lai ti pe ojo a ngba ibukun won a ngba lowo won ohun ti o je ayo won o nlo omo won le oju kini ki a ti so awon ti won sise ti won ko owo wale sugbon sibe sibe won o le jeun ninu owo na won o le kole ninu owo na o dabi eni wipe awon ota ko je ki won ki o gbadun ere ise owo won eyi ti a n pe ni pe ewe igi nre niyen sugbon so fun a wipe nigba ti a ba si ilekun ibukun olorun fun o ti o si wole ibukun yi sugbon ranti wipe a de ina wa le oju ona bi o ba ti n fe wo inu ile ibukun ni a de ina yi ye owo wipe bi o ba ni eru ole eru esu iwa ese ni igbesi aye re ni o n da pada wipe ki se fun iru ti re sugbon bi o ba ronupo ada bi o ba ko ese re sile ni enu ona ti o si bebe wipe ki eje Jesu Kristi ti a ta sile le oke Calvary ki o wo ese re danu bi abati wo a oni ri iwa ese ati eru ese ati eru esu lowo re ki o to de iru ipo be awon eru jibiti ti o ti ko be ni o nda won pada awon eru ole ti o wa ni ile re be ni o nda won pada obirin olobirin iyawo oniyawo ti won tori en sa si o o si gbadun obirin na obirin yo ko yeja ninu ile bo bimo o sese ko ti e pa omo na mo lowo sibe sibe aye o tun je ogbadun nitori obirin yi obirin gan fun ara e ko je ogbadun awon to fe lowo re won o je ogbadun esu oga ati baba obirin yi ko tun je ko fi olorun sile alakala nko abi won ki ele oloju orun sugbon bi o ba tin ko awon yi sile wi pe awon nkan esu to wa lowo re pe oju won sile to sin so wi pe o fe wole ni bo tin so pe o fe wole ni emi olorun ni o wu o le o so wi pe je kin wo inu okan re je kin wo inu ero re je kin sin o dele je kin wo inu eru re bi emi olorun ti rin wi pe gbogbo ese patapata le o ti ko sile wi pe o si ti gba Jesu Kristi gbo ki o fi eje re ki o fi we o be ni emi olorun ni o ba okan re jeri wi pe omo olorun ni o lo so pe ki o wole bi o ba si tin wole ni olorun so wi pe iwole eni na ti a tin reti iwo eni ibukun ni o so pe bere o si fi fun o pe kini o fe ni o be si ni fi awon inu iyara ti o wa ni ijoba olorun iyara ti ipese iyara ti omo iyara ti alaafia iyara ti ayo iyara ti ibukun orisirisi ni o fi han wi pe ewo ni o fe ninu re ni o so pe mo fe yi mo fe yi mo fe oni ki o bere ni bi o ba ti n bere gba ti o ti je ni ibukun be ni o nje ti re ai mo ona ibukun olorun ni a ko se ni ibukun sugbon o so fun a wi pe ni ese iketa oni lati igba na ti a ti ri ona ibukun yi oni ohunkohun ti o se ni yo ma se dede o wa so fun a ni ese ikerin oni awon eniyan buburu ko ri be o awon wonyi ni won dabi iyangbo ti afefe nfe lo afefe afefe aisan o n gba won kaakiri afefe ase iri o n gba won kaakiri won dabi iyangbo bi afefe wahala bi o ba ti fe die nitori pe a ko gbin won awon ti a gbin ijileja ojo le ro iku omi le de awon ti a gbin lati owo olorun a ki si won nipo pada bi iji ti le wu ki o ja to bi iponju ti le po to ni arowo to won ni agbegbe won awon ti a gbin lati owo olorun a ki si won nipo pada won a ma tinu ibuku kan lo si inu omiran ni ewe won ki re afefe ki fe ewe won danu iku ki gba omo won lowo won ati ese ki ba ti won je sugbon awon ti won je lese sibe ti bibeli pe ni awon eniyan buburu ni ti won ori be o oni won a dabi iyangbo ti afefe nfe lo nitori awon eniyan buburu ki yo dide duro ni idajo ki yo dide duro ni idajo be li awon elese ki yo le duro le awujo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo bi o ba je olododo ni toto ti ki se pe oju saju ti oluso agutan ile isin wa ni an se ti ki se we pe agabagebe ki a je eni rere ni igboro ki a je onikupani ninu ile ti ki ba se be oni nitori oluwa mo ona awon olododo bi olododo ba tin gbadura bo ileri ti a se fun ni Jacobo ori karun Jacobo ori karun mo nka ni ese ikerin dini ogun
0: oni ejewo ese yin fun ara yin.

ti o ba ti bara re boyo nigbagbo wa nbe o boya won si nbe o ipinu olorun fun ni pe ko ma gbe gege bi ogo olorun so le so pe oluwa emi o ni pada sile lowo ofo mo gbodo gba ibukun lowo re loni se bi elisha o tele elija lai si pe akiyesi eni kuro ni gbose ohun to fe afun pinu okan re bakan na loni o pe ohun to oluwa ti pese fun loni pe wa ri gba iranse olorun ti kunrere fun oro olorun oro igbala oro iwa mimo oro to njajaga oro to dani nide oro to gbani ko lowo orun apadi gbadura pe oluwa n o ni fi aye gba ota lati di mi lowo n o ni fi aye gba ota lati tan mi je n o teti si oro olorun yanu re ko gbadura ni oruko Jesu ni agbadura baba dupe lowo yin agbe oruko yin ga pe emu wasu ijo si taro yi o je anfani lati wa niyin niwaju yin lati gbo ohun te ni fun wa loni baba mo gbadura pe bi a ti mu okan wa mura tan e o fun wa lele to da ju lo te ni fun wa ni oruko Jesu agbadura pe ko so nkan ti o pe akese wa kuro ko so nkan ti o di wa lowo oro na yo san gara ni ona agbara yo si sise agbara nu okan wa agbara olorun yo si sise be ni gbogbo wa o gba ibukun ni oruko Jesu adupe tori pe tan adura wa ni oruko Jesu ni agbadura a o si iwe orin wa Orin ikeje yi oju re si Jesu okan o wa nu idamu bi o kori mo lenu okun imole nbe ni wiwo Jesu ati iye lopolopo lati ku si iyaye raye o lo a si ba lo sibe ese ko nipa lori wa mo tori ajo asegun lo ileri re ko ni ja okule gbagbo on gbogbo yo dara sito awon eni tin ku lo so nipa igbala pipe re ko oju re si Jesu wo oju iyanu re tara awon ohun aye yo se bayi bayi ninu imale ogo ore ofere.

0: Shall we pray?
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
0: Heavenly Father, we thank you for this blessed morning.
1: A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kò rọ̀ yìí. Bí ẹ ṣe mú wa sí ilé yín, a fi ara wa síwájú yín. Gẹ́gẹ́ bí a mọ̀ pé ẹ ó tún wa mọ, ẹ ó yọ wa, ẹ ó ṣe wá lóye kí a jẹ́, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Kí ojú wa kó máa wù ọ́ ní gbogbo ìgbà lórúkọ Jésù. Kò sí àkókò ìkáàárẹ̀ tàbí láti yí padà kúrò lọ́dọ̀ rẹ. A dúpẹ́ bàbá tó pẹ́ tí a gbàdúrà wa. Bí a ṣe ń tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ yín ẹ̀bùkún wa Olúwa, ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. A kí gbogbo a káàbọ̀ sí àkókò wẹ́nu ìwé mímọ́ ti òwúrọ̀ yìí. A sì ní àkórí Sọ́ọ̀lù lọ sí àyẹ̀wò lọ́dọ̀ abókúlò ní Endiori. Ẹnikẹ́ni tó bá lè ka ẹsẹ̀ àkọsórí wa, kí a má ṣe rí nínú yín ẹnìkan tí mú ọmọ rẹ̀ ọkùnrin tàbí ọmọ rẹ̀ obìnrin la iná já, tàbí tí ń fa àfọsẹ, tàbí alákèésí ìgbà, tàbí a ṣe fàyà, tàbí àjẹ́, tàbí atujú, tàbí abá ìwin gbìmọ̀, tàbí oṣó, tàbí abókù sọ̀rọ̀. Deuteronomy 18 ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ìkọkànlá. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àka papọ̀. Deuteronomy orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ìkọkànlá. Kí a má ṣe inú yín ẹnìkan tí mú ọmọ rẹ̀ ọkùnrin tàbí ọmọ rẹ̀ obìnrin la iná já, tàbí tí ń fọ àfọsẹ, tàbí alákèésí ìgbà, tàbí a ṣe fàyà, tàbí àjẹ́, tàbí atujú, tàbí abá ìwọ̀n gbìmọ̀, tàbí oṣó, tàbí abókù sọ̀rọ̀. Deuteronomy 18 ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ìkọkànlá. Ẹ ṣe Olúwa yóò bùkún fún yín. A máa kà á láti bí Samuel kínní orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ ìkínní. Ó sì ṣe ní ìjọ wọn ni àwọn Filisti sì kó àwọn ogun wọn jọ láti bá Ísíráẹlì jà. Akiṣi sì rí fún Dáfídì pé mọ̀ dájúdájú pé ìwọ bá mi jáde lọ sí ibi ìjà, ìwọ àti àwọn ọmọkùnrin rẹ. Dáfídì sì fún Akiṣi pé nítòótọ́ ìwọ ó sì mọ ohun tí ìránṣẹ́ rẹ lè ṣe. Akiṣi sì fún Dáfídì pé nítorí náà ni èmi ó ṣe fi ìwọ ṣe olùṣọ́ orí mi ní gbogbo ọjọ́. Samueli sì ti kú, gbogbo Ísíráẹlì sì sunkún rẹ̀, wọ́n sì ń sìn ní Rama ní ìlú rẹ̀. Sọ́ọ̀lù sì ti mú àwọn abókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin àti àwọn abókùsọ̀rọ̀ obìnrin kúrò ní ilẹ̀ náà. Àwọn Filistin sì kó ara wọn jọ, wọ́n wá, wọ́n sì dó sí Súnémù. Sọ́ọ̀lù sì kó gbogbo Ísíráẹlì jọ, wọ́n sì tẹ̀dó sí Gibeah. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì rí ogun àwọn Filistin náà, òun sì bẹ̀rù, aya rẹ̀ sì wárìrì gidigidi. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì bèrè lọ́dọ̀ Olúwa, Olúwa kò dá lóhùn nípa àlá, nípa Urimu tàbí nípa àwọn wòlíì. Sọ́ọ̀lù sì wí fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pé ẹ bá mi wá obìnrin kan tí ó ní ẹ̀mí abókù sọ̀rọ̀, èmi ó sì tọ́ lọ, èmi ó sì bèrè lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì wí fún un pé wò ó, ọkùnrin kan ní Endiori tí ó ní ẹ̀mí abókù sọ̀rọ̀. Sọ́ọ̀lù sì para rẹ̀ dà, ó sì mú aṣọ mìíràn wọ̀, ó sì lọ. Àwọn ọmọkùnrin méjì sì pẹ̀lú rẹ̀, wọ́n sì wá sí ọ̀dọ̀ obìnrin náà ní òru. Òun sì pé èmi bí ọ fi èmi abókùsọ̀rọ̀ dá nǹkan fún mi, kí o sì mú ẹni tí èmi ó dárúkọ rẹ̀ fún ọ wá òkè fún mi. Obìnrin náà sì dá lóhùn pé wò ó, ìwọ sáà mo ohun tí Sọ́ọ̀lù ṣe, bí òun ti ké àwọn abókùsọ̀rọ̀ obìnrin àti àwọn abókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin kúrò ní ilẹ̀ náà. Ǹjẹ́ èyí ti ṣe tí ìwọ dẹkùn fún èmi láti mú kí wọ́n pa mí? Sọ́ọ̀lù sì búra fún nípa Olúwa pé bí Olúwa ti ń bẹ láàyè, ìyá kan kì yóò jẹ́ nítorí nǹkan yìí. Obìnrin náà sì bí pé ta ni èmi ò mú sókè fún ọ? Ó sì fún pé mú Samuel gòkè fún mi wá. Nígbà tí obìnrin náà sì rí Samuel, ó kígbe lóhùn rárá. Obìnrin náà sì bá Sọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ pé èéṣe tí ìwọ fi tàn mí jẹ, torí pé Sọ́ọ̀lù ni ìwọ ṣe. Ọba sì fún pé má ṣe bẹ̀rù, kini iwo ri obirin na si wi fun Saul pe emi ri okunrin kan n set ile wa o si bi pe e ti ri o si fun pe okunrin arugbo kan ni o se bo o si fi agbada bora Saul si mo pe Saul ni o si teriba o si wole Samuel si wi fun pe e se ti iwo fi yo mi lenu lati mu mi goke wa Saul si down o si fun pe ipaju nla ba mi tori cha awon Philistine tin ba mi ja Olorun si ko mi sile ko si da mi lo mo nipa owo awon woli tabi nipa ala tori na ni emi se pe o ki iwo ki o le fi o ti emi o se han mi Samuel si wi fun pe o ti se ti bi mi lere nigba ti o je pe Oluwa ti ko sile o si wa di ota re Oluwa si Oluwa si se fun ara re gege bi o ti ti pa owo mi so Oluwa si ya ijoba na kuro ni owo re o si ti fi fun aladugbo re ani Dafidi nitori pe iwo ko gbo ohun Oluwa iwo ko si se ise ibinu re si Amaleki tori na ni Oluwa se ise yi si o loni yi Oluwa si Oluwa yo si fi Israeli pelu iwole awon Philistine lowo ni ola ni iwo ati awon mo re okunrin yo pelu mi Oluwa yo si fi ogun Israeli le awon Philistine lowo loju kana ni Saul subu lule gboro bi o ti gun eru si ba gidigidi tori oro Samuel agba ko si fun mo tori pe ko jeun ni ojo na ti osan ati ti oru obi na si to Saul wa o si ri pe o wa ni ibanuje pupo o si fun pe wo iranse birin re ti gbohun re emi si ti fi emi mi si owo mi emi si ti gbo oro ti iwo ti so Genesis ye mi bi o gbo iranse birin re emi o si fi onje die si waju re si jeun iwo si ni agbara ngba ti iwo ba nlo ni ona sugbon o nko o si fun pe emi ki o deun sugbon awon iranse re pelu obirin na si ro o si gbo ohun o si dide kuro ni ile o si joko lori akete ni ose to koja agbo bi etan ati kiko ti ako David sile se ri eleyi o wa silekun sile fun idanwo ati opolopo abuku eleyi ti ki se agbekale to to fun iranse Olorun a pe lati darapo mo ogun Philistine lodi si Israeli sugbon ohun to je agbekale atorun wa so nipa kiko ti a ko ni ago Philistine eni na boya Philistine ko ja fun ni o tabi Israeli o wa ni ye meje leyi emo be ni ko to fe je odale si Akisi oba tabi Israeli sugbon ni hati Saul o keko akeko la Saul pe awon to ba ko lati lo sinu ironu ku iwada Olorun yo wa sinu opin to buru jojo arele ina iwe Rome orikeje ese ikerin aso fun ayi pe ikaanu Olorun lai mo pe ikaanu Olorun lo tini lo si ironu ku iwada Saul o kuna ni ipo ona ye bi elese tan ba fi akoko ori ofe won sofo won wa si korita ti Olorun yo so fun won wi pe wa o ke pe mi nu we owe ori kini oni won o ke pe mi emi o ni gbo won wa mi sugbon won ki yo ri mi owe ori kini ese kejide logbon be na ni ai bola fun oro Olorun ati ai gboran Saul ele to bere si farahan ni bere ijoba re o wa yori si opin ele to buru jojo ni ikeyin ibere akoko kini idi ti o fi je ohun ti o se kupa ni fun elese ata apeyida ti o nwa Oluwa fun idariji fale kini idi ti o fi je ohun ti o lewu to se kupa ni fun elese ata apeyida ti o fi wiwa Oluwa fun idarije fale kini idi ti o fi je ohun ti o lewu tabi to le se kupa ni fun elese ati apeyida to fi wiwa Oluwa fun idarije fale ti a ba fi ironu kwiwada fale o le yori si isele okan be ni idajo latodo olorun le wa ibere keji lati no ibi kika wa eko wo ni awon eyan mi ma telese le ri ko lati nu iriri dafidi ati saulu ari wipe akoko kukuru ti dafidi lo ni ago awon filistini o so nipa iyeba re ko nu igbagbo nu olorun eleyi o tun wa silekun fun idanwo si ati abuku asiri nipa ti saulu leyi igba ti saulu ko lati wa ore olorun ati to ti ko anu ati kanu olorun o pari re si opin egbe ele lo mlo lo si ipa meta akoko isodahoro ati osi ti siso asopo pelu olorun nu eleyi samueli kini 28 ese kini si ikefa o si se ni ijo won ni an filistin si ko ogun won jo lati ba israeli ja eri leyin igba ti ayan olorun o fun ni okan mi ne samueli kini ori kewa ise ikewa mi miran wa sinu aye re e mo o se nlanu pe o ko emi olorun lati sise pelu re o wa nlo sinu igbe aye ikera eni mo gbon loju ara mi ninu samueli kini orika ede logun ese ikerinla bibeli so wi pe emi oluwa fi saulu sile eleyi o wa so nipa eko abo ayeraye abo onigbagbo o duro lori titesiwaju nipa ti emi ninu emi nuwe eberu oriketa ese ikerinla o wi pe tori awaje alabapin pelu kristi bi awa amuye na niyan o bi awa ba di ipile se gbekele wa mu sinsin titi di opin adura mi ni pe oluwa yo ran wa lowo lati ma duro ta o si je oro olorun mu sinsin titi di opin ni oruko jesu ari ikuna saul lati ma gbe ninu ase olorun ye oluwa yi ojo ola re ti o dara pada si iran iriran bye bye iporuru ati aini ireti samuel kini ori keji de ni ogbon ese ikerin awon filistin ku ara won jo won wa won si do si sunemu saulu si ko gbogbo israeli jo won si tedo ni gibea eri awon ogun filistini won ti wonu awon agbegbe israeli gidi gidi lati duro ti fun ogun ni ese ikarun ngba ti saulu si ri ogun awon filistin na o si beru aya re si wariri gidigidi awon elese ati apada seyin saba mo wariri ngba ti ota to ba doju ko won ni samueli keji de ni ogbon ese ikefa ngba ti saulu bere lodo oluwa oluwa ko da lohun boya nipa urimu tabi nipa ala tabi pa awon woli saulu o ti padani ibasepo re pelu olorun eni ti o fa ti a si fi ya nipa kuro ninu orisun agbara imulokanle ati isegun atoke wa ese mo ye eyan nipa kuro lodo olorun be ni o si ma dena idan si adura isaiah ori kokan de ni adota lati ese ikini ati ese ikeji owo oluwa okuru ti o fi gba ni be ni eti re ko ti o fi gbo sugbon ese yin ese ikeji ni o ya yin nipa kuro lodo olorun yin ese yin ni o si pa ojumo re fun yin ti on ki yo fi gbo eleyi oni ni ati saulu bi chronicle kini orike wa ese ikerinla o be ko si bere lowo oluwa nitori na o pa o si yi ijoba na pada si odo dafidi omo jese mo gbadura pe ore ofe ta ni lo ta ma bere lowo oluwa ni gbogbo igba ta ma ke pe ta mo pe ko se elomina to le dan adura abi ko se olorun olorun yo fun ani oruko jesu eri solu o pari re sino opin egbe o wa lo sino ipele ti o nlo bere lowo aboku soro ko tesiwaju pelu olorun ngba to doju ko iku papa awon ta ba tesiwa lati ma gbe ninu ese ti won ba nlo sino ese sibe wa won ti padanu ohun ti o je okodoro na eni na to je pe eri okan re ti di okun gba ti olorun ba wi nigba gbogbo tabi ti itan je ese ti o wa fi gbongbo mule ninu ijo ninu okan re iru awon ye be won ni gbonko lati odo olorun fun tori idi eyi bibeli pe olukuluku eniyan nu iwe asaya ori ikarun di ni ogota ese ikefa ati ikeje ewa oluwa ngba ti e le ri e pe nigba ti o wa ni tosi je ke eyan buruko ona re sile ki elese si ko ironu re sile si je ki o yi pada si oluwa oun yo si sanu fun ati si olorun wa yo si fi ji lopolopo awon elese ti o ba le wa si odo olorun loni oluwa yo sanu fun won oluwa yo we won nu e je ka wo ibere keta kini di ti ipinu lati ronupiwada o fi se pataki kini di ti ipinu lati ronupiwada ati lati bo olorun la ja fi se pataki fun olukuluku eniyan tori pe ati filele fun gbogbo eniyan lati kule kan soso leyin eleyi idajo ibere kerin bawo ni elese se le yera fun atubotan buburu bi tiru solu bawo ni elese se le yera fun atubotan buburu iru ti solu ibere kerin bawo ni elese se le yeba fun atubotan buburu iru ti solu elese gbodo me ese re ko ronku ada ko nu ese re ko si yi pada si olorun eleyin o mura lo si koko keji ewu wiwa iranlowo lai fi ti olorun se ewu nla wa ntori pe ko ngba ti ko ri iranlowo ati itoni gba lowo olorun solu o lo ni ona miran ninu samuel kini ori keji ni ogbon ese ikeje solu si wi fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan to ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon ranse si bi fun pe wo obirin kan ni enjori ti o ni emi aboku soro solu sokale lo sinu ewu yiyo gere lo sinu bi bere lodo aboku soro ti o si wa iran lowo sodo re eyi ti o taku oro olorun ebe re ni lati ni gbolohun pelu oku biba oku soro tabi ise afose je yi ti oluwa pe ni ewo eni ti o pase fun awon omo Israeli pe ki a ma se ri ninu yin enikan ti mo omo re okunrin tabi omo re obinrin la ina koja tabi ti nfa afose tabi akiesi igba tabi ase faya tabi aje tabi atuju tabi abai won gbimo tabi oso tabi abokulo eleyin la inu ibi ese akosori wa Deuteronomy orikeji nogun ese ike wa ati kokanla ohun ti o sokun fa ipinu re lati be abokulo lowe da lori erongba imo kan re nipa wiwo ona miran dipo ki o yiju re si odo olorun ohun si le bori akoko idamu re ki o si pa ijoba na mo nigba ti olorun ko wa pelu re mo ko si ona miran o tabi ero miran ti a fi fun eniyan to le fun ni itura bi ki elese ko ronu piwada o wa jo to se ni laanu pe paulu o fi awon iranse re lori to yika ko le ran lowo ninu soso kale lo sinu ese re ti o ba ni ninu je won lowo nu bi Saul ti n dode David kakiri eri awon omo se iranse to buru lo yika nitori na adura wa isipe wa fun awon to wa ninu ipo idari ni pe ka ma gbadura fun awon ti o n gba won ni moran nitori na isipe wa godo lo taratara fun awon adari wa awon christian ti won ba ni anfani lati sin labe awon adari ti ko ti di eni igbala godo ko ipa ti emi eni wa bi olohun lori won dipo fun di lowo ninu iwa buru won bibeli so fun wa yi pe je ka gba agbara tabi ijoba ko lowo eyan buburu be ni ijoba yo si wa ni alaafia eri nigbo se o lo o diba lati lo wa aboku soro sugbon igba to se o atu asiri re e mo ngbo baya gbogbo ikoko la o tu asiri re patapata Samuel kini ori ikeji logbon se ikedogun eri Samuel si fun Saul pe e se ti iwo fi yo mi lenu lati mu wa wa oke Saul si da o si wi pe iponju nla ba mi tori ti awon Philistine ba mi jagun Olorun si ko mi sile eri anilo lati be lowa ra pe ko si nkan laarin Saul ati Samuel ye ti a le so yi pe o ni afowo si Olorun pe ka wa ma lo ni ipele yi nitori pe Saul o nse lodi si ife mi Olorun ta fi han eleyi o wa so nipa bi ibinu Olorun yo ti wa sori gbogbo awon ti o ba yeba ko ninu ife Olorun e mo awon emi to je pe o ti ku ta ba n pe won tabi ta n wa won kakiri fun iranlowo eleyi yo je ohun ti yo mo ajalu wa ni gbose e mo Olorun ninu agbara re eri o si tun mo Saul o kilo fun sugbon ko gbo ikilo e mo o lo Samuel lati so asotele nipa ojo waju Saul e mo ikede na o ni lati fi ete le idalebi re titi aye raye e mo Samuel o so fun wipe o koro Samuel nigba to wa laye e mo kani ko ti gba oro Samuel gbo nigba to wa laye ni iba ti je oba to se aseyori sugbon o kuna nipa eleyi e jawo ibere miran daruko ona miran ona bayo miran ti awon elese mo nwa lati wa ayo abo ati ireti dipo ki won yi pada si Olorun alaye dipo ki won yi pada si Olorun fun ironi kuada opolopo won ma nlo si odo babalawo ati awon woli eke awa agbodo lo ni ona ye koko keta egbe ati iwa fara elese ti ko ronu kiwada Samuel kini ori ike kejide ni ogbon ese ikokande ni ogun e je ka wo Oluwa yo si fi Israel pelu iwo le awon Philistine lowo ni ola ni iwo ati awon mo re okunrin yo pelu mi Oluwa yo si fi ogun Israel le awon Philistine lowo eri ikede iparun patapata to duro de Saul awon omo re ati gbogbo orilede na nitori pe o kuna lati se ohun ti o tona ohun ti Olorun reti lowo re ni pe ki o ronu piwada idajo Olorun oni wa sori aye re sugbon tori ko ko lati ronu piwada idajo yen ki ba ma wa sori ka ni po ronu piwada ni Olorun iba dariji won ohun ti o wa sori Saulu nitori sise le okan re eleyi o si wa je on ti o ko ti Olorun lorun e je ka iwo igbe aye re ka si ko eko nipa re o ni lati koju awon ota ti won po niye ti won si ni o ija ti o ju ti awon omogun re lo ipo re o wa dabi ti eleran ara lasan eri laisi Olorun ni hati re o ngba awe sugba san ni nitori pe awe nikan laisi wa bi Olorun ko jamo nkankan iketa o jiya irora ti eri okan bi o ti mo pe isise n lo si ile abokulo je isina ti ese torina o para re ga ni on ti o buruju nitori pe Johanu o so fun wa pe Johanu ori kete se ogun tori olukuluku eni to ba hu wa buburu ni korira imole ki si wa si imole ki a ma se ba ise re wi eri idimo idiban re o kuna bi abokulo na ti damo ni bo se ti o si ba wi gbogbo idiban okre lese ti o lo aso esin eke tabi idiban lasan gbogbo awon be bibeli so fun anuwe Rome ori keje se ka ide logun ni ojo na nigba ti Olorun yo ti pa Jesu Kristi se idajo asiri eniyan o so fun wa pe ko so nko ta o fi pa mo gbogbo re la o fi han patapata ari eleyi ni gbo se o padanu ojurere Olorun o padanu anu Olorun eleyi o wa mu wa si opin to buru jojo ni kronika kini orike wese ketala aso fun anibe yi pe be ni Saulu ku ninu ese re ti o da si Oluwa tori oro Olorun ti on ko kiyesi ati pelu nitori o lo beere oran lowo aje lati se ibere bi aseun mo gbogbo wa si pari fun awon elese aye odi oni ireti si wa o emi ma si nfi fe paro wa ni o se orike fese ikini ewa eje ti ayi pada si Oluwa tori o ti fa waye ohun yo si mu wa larada o ti luwa yo si tun wa di e mo Olorun o npe Oloni boya o ti pada seyin tabi pe o ti mo Jesu Oluwa tele o npe Oloni pe ki o wa sinu igbala tori pe igbagbo fun igbala sinu kiki etitu irubare ati ajinde Kristi nikan o lo le gba o tori na lati ku sinu ese o ni lati segbe sinu ina ti ko fararo ti orun apadi ti sadari titi lai lai lati ku no dodo ni sipo pada sinu ayo ati ogo ailopin pelu Oluwa ni orun rere o ni ni ori agbelebo Jesu o ba opade o ni ni ojo na bayi to ti mu o kuro ni ona gboro ni ma se pada si ona gboro na onko to ti fi sile tele fi sile gbogbo awon afa to ti ja ma tuntun won ko mo o wi pe wa ma rin ma se yi pada si no ti o ti fi sile seyin gbogbo nkan ti aye yi ko le teni lorun ninu Kristi nikan lati le ni itelorun o na le o to npese on gbogbo lojo kan wa de bebe eno ona wura daadara ni nibi ti wa ma gbe lai lai nibi ti o ma wa to ma gbe ni idina ti oni si ikoro mo Olorun ti ba wa so loni Olorun o fe ka gbadura loni pe wa wa yẹ ni pe wa so po mo Olorun ko si akoko kan ti wa fi jaku lodo re so fun Oluwa pe ma ji olooto gbadura pe iran lowo re nikan yo ti odo Olorun wa ki se latodo eni eleran ara pe Olorun yo ran iran lowo re lati bi ma re wa Olorun yo fun ni okun Olorun yo je ko ma duro gege bi olododo oni ma yi pada oni ma yi pada sino to ti pa to ti pa ti tele gbadura to ba tun ko won ni to ti parun tele otu wa sara re di arufe so le gbadura pe oluwa ran mi lowo mi o ni yi pada lati ma tele o awon elese loni to ba le ronu piwada anu olorun yo wa fun o baba wa ni orun adupe lowo yin fun owuro yi a n bere fun ore ofe re si lati je eni na to ni afojusun to n wo ni gbogbo igba iwo olupilese ati alase pe igbagbo wa pe ni gbogbo ojo aye wa ninu gbogbo iri wa aye a ma wo e si ma dan adura wa e si pa wa mo tita fi de ijoba yin adupe to pe ti dan adura wa ni oruko Jesu ti o lagbara ni agbadura.

Eke aleluya. Ati tetu si ko ni. On gbogbo ta ti ko. Eje ka mu lo si waju Olorun nu adura. Eje ka dide duro lori ese wa baye. E ti gbo nipa iko ni na. Nipa Saulu. Bibeli so fun wa. Pe. On ko ti a ti ko tele. A ko fun ki ko wa. Pe. Nipa. Itunu iwe mimo ti a le ni ireti anilo lati so fun Olorun ka dupe fun Olorun fun kan ti ati gbo yi ki se ikoni nikan sugbon o je itoni atoke wa lati so fun wa pe awon ti ko mo iwa pelu eni Olorun ti won o si le tesi waju bibeli so fun wa Jesu so fun wa oni sugbon ki se ka gbagbo nikan sugbon ka tesi waju Saulu oni ibere dara dara o ba Samuel pade Samuel o soro Olorun fun o si fi joba sugbon o padanu gbogbo a pe lowo Olorun yo ran lowo gege bi enikan gbadura fun ara re pe wa tesi waju ninu oro Olorun Samuel so fun wi pe nitori pe Saul ti ko oro Olorun lojo to ti pe Olorun ko gbadura on wa sinu ile ijosin lati gboro Olorun o ni ma yoro o ni ma ko Olorun yo fo ni ore ofe lati gba gbogbo oro Olorun patapata oro Olorun awa sure fun ni be Olorun lati fun ni ran lowo on gbogbo ti o ti gbo yo fun ni ran lowo yo fun ni oye oro Olorun yo dapo mo igbagbo nu okan re o ni ma yoro wa mu oro Olorun gege bi o ti e ki o mu Samuel o so fun Saul o wi fun pe igboran sanju ebe lo lati gboran o sanju ora agbo lo o wa tu so fun bakan na gbogbo igboran iwa ote o wa dabi isi aje o mo o so po kin saje so n gboran si oro Olorun lenu ko digba ti enikan to ba nsise aje nigba to ba sote si oro Olorun bibeli wi pe Olorun ni Olorun o koni fi aye gbe enikeni angeli ni o tabi Olorun tabi eniyan lasan lati ma sariyan jiyan pelu oro re Olorun ni Olorun Olorun je ni aye raye oro re oni olubori wa be laaro ipe oluwa mo wa lati gboro re oro re yo dapo mo igbagbo nu okan mi oro yen o iye ni oro yen o agbara ni oro yen emi ni oro yen o seda Saul gbo ni ibere pepe emi tuntun wo sinu aye re ngbati o koro Olorun emi Olorun fi sile be lowo Olorun emi Olorun ni fi o sile ko si okan to le wa lofo to ba ni emi Olorun wa ni emi aye nigbati Olorun fi ile e mo satani wole wa Judasi o mo Olorun tele sugbon nigbati o ko Olorun sile e mo satani wonu aye re gbadura o ni se okan re paya fun satani ohun gbogbo ti o n gbo Olorun yo fun ni ore ofe Olorun yo fun ni ran lowo Olorun yo ti o leyin ninu ijo tachara ari obirin kan nibe Jezebeli ti o so fun awon eyan Olorun lati ma je awon nkan ti a furu bo si orisa o si tun ko won lati ma sagbe
emo opolopo ohun elo lo wa sugbon wo pinu ni okan re pe o ni lo ba Jezebeli ni akoko Philippi ni Samaria Simoni kan wa nbe seri abachise no mi so da be ninu ipade oju ile ohun wa pelu wa ohun jade pelu wa be ni sugbon o deni atobi so wa dabi elima osobi ele to je pe o fe di igba keje oba o fe di lowo lati di eni igbala ti Jezebeli o ba ronu ku iwada olorun ni idajo olubori lori re o ki se pe lati pa won ki se pe lati fi won gegun sugbon ni lati wasu fun won oni Samueli adura to n gba fun Saul yen o ohun fa ko re sofo ni to lo ti ko mi sile omo ni na kuna nko ni orilede to jina rere o jiya sugbon pada wa Olorun da pada to ba da be loni pada wa gbogbo nkan to n gbo Olorun ti fun wa ni olukonu ijo oluso agutan evangelist woli ati aposteli kini nkan to nse nipa o ti won ko wa e mo omo lewe koni ma gbe oluko kaakiri sugbon ikoni ti won ko wa o la ma gbe kaakiri ibi gbogbo ta ba lo a ma ri ikoni enu aye won ki so oluko oluwa oni mu oluko wa kuro sugbon ikoni yen ngba tan ba ri ikoni yen ngba ti won ri won won mo pe won ti ba Kristi pade ngba tan ba ri o se won ri ikoni na ninu aye re tabi o kan se to wu o on to wu o lo nso bi Olorun laaro yi pe Olorun yo ran o lowo pe wa duro sinsin o ni dara re po pelu gbogbo ide ajaga ide mo jagidigidi fun igbagbo oluso agutan wa koni ma lo sibi kibi koni ba lo sibi kankan oluso agutan wa won ni tele wa lo si adugbo wa tabi kita wa sugbon ikoni yi ikoni na o loro Olorun file oluwa lowo file awon eniyan miran lowo ti won le ikoni pelu ni ipade oju ile re ni adugbo re abi wole ni na to n toka won si oso to wa ni endori aje to wa ni endori ko won ni oro na ni atete ko se ni oro wa je ki oro Kristi ko ma gbenu okan re gidigidi ko wa so pe laaro yi oluwa mo ti de o Jesu ni mo fe ri emi Olorun yo fi Jesu won iranse Olorun yo wa su won fi Jesu won wa laaro yi wa gbadura Oluwa ran mi lowo lati pa oro re mo lati se oro re lati duro na oro re lati se Jesu titi do pe be ni awon to ba ko Olorun sile tabi tan wa Olorun miran kiri bibeli pe ibanuje won yo po gidigidi ma ma le pa awon Olorun miran Olorun yo se pa omo o le se lati pa omo ti di opin gbogbo awon to ba gbekele ngba to ba barin adura re yo gba ngba to ba gbe nipa igbagbo igbagbo nu Kristi koni ko esile baba dupe lowo yin nitori ohun gbogbo te ti ko wa mo mu awon eyan re ta ti ra pada wa nipa eje re wa suwaju re Jezebeli koni nkan kan ninu wa ebe ni Elima oso koni pa kan kan ninu wa awon oso won ni kan kan ninu wa nitori pe e ti pe wa e ti we wa mo lati ni igbagbo nu yin pe a o jade lo a ma fi ogo Olorun han mo gbadura pe iwo oro na gan to di ara e wonu wa e o tu aye wa se a si ma lo aye wa to ku lati ma fi ogo re han nibi gbogbo ni oruko Jesu gbogbo agba to ba fe ba wa ja
egbe opagun lodi si won baba e te won mole labe ijo re gbogbo emi beliali a ako won a doju ija ko won ke wa pelu ijo yin loruko Jesu emu wa duro olooto a dupe ti da wa lohun ni oruko Jesu ni agbadura.

a lo sinu eko bi ki bi beji kika wa bayi okay awon egbe akorin awon odo

Matthew, ori kanu, ese ikeji dini a dota. Nitori na, ke yin ki o pe, bi baba yin ti nbe le orun ti pe, eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa. Awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi. Nitori be, bi won ba wa ninu ese, tabi won ni ailera nipa ti ara. Tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki o bo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigbati ipe ba dun nigbati a o gba awon ayan fe soke nigbati a o pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo Olorun mo we pe labe orun ko se en to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife Olorun ni pe ki eni kokan ninu wa ki a ba le je alabapin iwa Olorun alabapin aworan Olorun alabapin ise Olorun awon oro won ti atika Latino Petero, Latino Romo, ati lati Petero kini Petero keji, ati lati Matthew, o ni o nje ki o ye wa wipe ife inu Olorun. Ni wipe ke abali ni aworan Olorun fun ara wa. O si fun ni awon ileri ti o tobi, awon ileri ti o se yebiye, ati agbara re ni o fi ti awon ileri wonyi leyin, wipe bi a ba nfe ni toto. Bi a ba fe lati gbadura si Olorun bi a ba fe lati kepe Olorun oun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan Olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo Olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo Olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbesi aye ti yo ma mu inu Olorun dun Oro yi bi ati nwo ninu Bibeli ni a ma wo ilasile Olorun tabi ete Olorun ife Olorun a o si ma wo ikeji agbara Olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti Olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa Je ke a wo ife Olorun ete Olorun o ti Olorun fe o ti Olorun fe se ni igbese aye wa ke a ba le je alabapin iwa ati aworan Olorun ninu Peteru keji ti atika mo tun fe wo lekan si Peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun Bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu Jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbesi aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe Olorun o ti se ohun ti o ye ki o se Olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran Jesu Christi lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin Ninu iye, ayeraye, iye, ti ko ni pekun, ati ke a ba le je alabapin, iwa bi Olorun, oni nipa imo, eni ti o pe wa, nipa ogo ati olanla re. Nipa imo, eni ti o pe wa, eni afire o pe awon elomiran, won ko ni imo, nipa Jesu. Eni, o fi dabi eni we pe, won wa ninu okunkun, won o mo, bi ati le bolowo ese. Won mo gege bi a se le di omo Olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo ti eni

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin we pe a wa si waju yin ki se be nikan a wa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si de alagbara ninu Oluwa a nbebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti a nko ati yi ti anka ki o je ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe we pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa anta so wa ju ninu eko wa o to ose die ti ati wa lenu eko wa yi ninu epistle ti Paulu ti aposteli si awon ara Kolose loni anwo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti ani ninu Jesu Kristi o so wipe a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paul aposteli eni ti a siloju eni ti a fi ran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Christi we pe ori ni Christi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wi pe oun ni ori ati Oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oni o se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa ohun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni ohun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wipe a je kikun a je pipe ninu Kristi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a fetin sile ki a fi esi ohun ti a nko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na bi o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wipe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kunkun so wipe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a kò tí rí ìdajì àwọn nǹkan wọ̀nyí a kò tí rí wọn gbà gẹ́gẹ́ bí ipò tàbí ààyè tí a wà nínú Kristi ohun gbogbo ni ó jẹ́ tiwa nínú Kristi wo Kọ́rìntì kínní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún nítorí náà kí ẹnikẹ́ni má ṣe ṣògo nínú ènìyàn nítorí tí yín li ohun gbogbo on so fun wa on ti ani ninu Kristi oni nitori ti wa ni ohun gbogbo je ti wa ṣugbọn ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan won yi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osuwon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokan dilogun ise awon aposteli ori kokan dilogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woju olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalemu emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efesu ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wipe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mimo ti ani nipa wipe aje ti Olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wipe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbese aye opolopo wipe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun wipe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa ṣugbọn aimokan ati aigbagbo ni o ma di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wipe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wipe adabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wipe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wipe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku ṣugbọn ohun ku fun ebi ki o ma ba je wipe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi a wo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a nso fun awon wonyi wipe a ti se yin ni kikun ninu re eyi je ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi a ba ri eni ti o wo inu ebi wa wa a ma nso wipe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi a ba ri eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wipe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma nso wipe o wa ninu ile a ma nso wipe ti a ba so wipe nibo lo wa a ma n toka si ile na wipe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si n wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wipe o wa ninu re a si toka si apoti eyi je wipe bi a ba fe wa nkan wonyi nkan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o dara dara wi pe nigbati aso wi pe ati se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ki o ye wa dara dara bi eniyan ba wa lode ti asife mu wo inu ile ki abali so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a je ese bi eni jeun awa ti a sogo ninu ese awa ti a yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronupo ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe agba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti Beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ki a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bi a ba wa sinu ijoba Jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ose bi a ba gbe isise irunupo ada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wipe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironupo ada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wipe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wepe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o fi esi on ti anka dara dara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunupo ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti koruko wa sinu iwe iye lorun ki a kunkun so wipe nigba ti a ti wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayeraye o kuro ati wipe a so wa di ominira ese to ti nje gaba lori wa tele tele amu kuro a di eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Korinti keji ori karun Korinti keji ori karun lati ese iketadinlogun nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi sori oni bi enikeni ba wa ninu Kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese irunupo ada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wipe Christi ni o je olugbala re wi pe bi olorun ba fe wo ari Christi ki o to ri ari wi pe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe olorun ati wi pe gbogbo ese ati idalebi igbesi aye re ori ofe Christi o ti mu nkan won yi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Christi enikeni lo wi iba ase omode iba ase agba iba ase kuruntu iba ase omowe bi enikeni ba wa ninu Christi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisha tele tele bi enikeni ba wa ninu Christi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki iru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke oku bi enikeni enikeni bi o ba wa ninu Christi o sese ki o je wu pe ijo wa nihin ni o ti njosin tabi ijo miran ni o ti njosin bi enikeni ba wa ninu Christi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti an so ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni we pe bi abati wo inu Christi ti a ko ese sile a o ri wi pe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be ni kan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wi pe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina run apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Christi o je wi pe opin otun ni yo je ti wa e ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wi pe a wa ninu Christi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Christi awon ti ko si ninu Christi kini ati mo ti won si kini a le so nipa ti won je ke a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti ẹ̀yin rí ìrẹ̀sílẹ̀ mi àyásìfò yìí ohun tí a ń sọ níhìn ni wó pé àwọn tí ó bá jẹ́ wó pé wọn kò mọ ọlọ́run tí wọn kò sì sí nínú Kristi bí wọ́n bá ní ìdààmú bí wọ́n bá ní rí ìrẹ̀sílẹ̀ bí wọ́n bá rí ohunkóhun àyà yóò máa fò wọ́n wọn ó máa jáyà nítorí wó pé wọ́n jẹ́ ẹni tí kò mọ ọlọ́run kí a kúnkún sọ wí pé wọ́n dàbí ohun asán níwájú olúwa nítorí wípé wọn kò ní agbára tí ó wà nínú ọlọ́run àti tí ó wà nínú Kristi. Ẹ jẹ́ kí a wo Isaiah orí 40 ẹsẹ̀ 17. Gbogbo orílẹ̀-èdè ni ó dàbí òfo asán níwájú rẹ̀ a sì kà wọ́n sí fún bí ohun tí ó rẹ̀yìn ju òfo àti asán lọ bí a kò bá ní Kristi a jẹ́ bí òfo àti asán àwọn ohun òmúlẹ̀ mọ́fọ ayé láwọn máa sátọ̀ lẹ́yìn a kò sì ní èrè kankan nípasẹ̀ wọn nítorí ẹni tí kò lọ́lọ́run ẹni tí kò ní Jésù ó dàbí òfo àti asán nínú Yohánù orí 15 ẹsẹ̀ 5 ó ní èmi ni àjàrà ẹ̀yin ilé ẹ̀ka ẹni tí ó ń gbé inú mi àti èmi nínú rẹ̀ òní yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí ní yíya ara yín kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ kò lè ṣe ohun kan bí a bá fẹ́ jẹ́ ẹni tí ó lè ṣe ohun kan ẹni tí ó ní láárí níwájú olúwa ẹni tí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́ níwájú olúwa ìgbésẹ̀ tí a ní láti gbé ni wí pé kí a wá sọ̀dọ̀ ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi kí a wọ inú Jésù lọ kí a gbé ìgbésẹ̀ ìrònúpọ̀ àdá àti ìgbàgbọ́ kí a ba lè jẹ́ ti ọlọ́run oni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori wepe ani isokan pelu Jesu Christi ninu Ephesians

amu shokunkun afowa loju nipa ti emi wo Sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai Sefanaya o wa le kia to de Hagai Sefanaya ori kini ese iketa dinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wipe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa dara dara ninu oro olorun wipe bi a ba joko sinu ese ajoko sinu ifoju okan ki o ye wa wipe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wipe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wipe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wipe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun esogbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adam ati efa jade ki se be nikan awon ese ti anda papa gege bi ese aigboran abi ese ki a jo ara wa loju ese mo to tan ese wipe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon kan won yi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori karun dini ogofa orin dafidi ori karun dini ogofa okan arun lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won li enu won ko le soro won li oju won ko le riran eyi nso nipa orisa won eyi nso nipa ere gbigbe won wipe won li enu won ko le soro won li oju sugbon won ko le riran o ni won li eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won li owo sugbon won ko lo won li ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese ikejo dara dara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo dara dara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o n gbe kaakiri gege bi olorun ti o n gbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju niru eni be eni ti o n tara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o n so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju niru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o tapole lori to n jo kaakiri ti o n jo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni yo se un lore o mo wi pe afoju niru eni be on la fi so fun a wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon to n se won yo dabi won wi pe iru awon won yi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo

0: tiyare kana kana ebaudo ni yo yo jade omo idi asimuje awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti omo bi beli bi won ba ni iya ti omo ekoro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma ngbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omowe iya omowe sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona America abi ona ona Japan tabi ko mo ona ilu England sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon mo Jesu oba awon oba asin fi ona olorun ko ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun awe pe eye kana kana ebaudo ni yo yo oju won jade eyi ni a fin so won de afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won de afoju sugbon ki o to ro we pe awon omode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni olukoni gege bi baba ninu olowa eni ti o fi ona iye anipe kan han eni ti o so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti oni gbagbo ni lati se o nso fun wa a nso fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba nsin baba re ninu igbagbo ti o nsin je bi o ba ndagun la we pe o dun so lenu mo se nso niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo ndoju ko bi o ba nsin baba re ninu oluwa bi o ba nsin je ti o ngan oro olorun ti o ngbo oni o de afoju nitori wo pe kana kana ebaudo ni yo yoju re jade eyi ni a fi so awon elomiran ni a fi so won de afoju o sese boya o lo sinu imoti para ni o sese o lo sinu iborisa o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi oni iru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo le a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Kristi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo Korinti keji ori keta Korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa lai ka soke iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sugbon titi di oni oloni nigba kugba ti a ba nka Mose iboju na nbe le okan won sugbon nigba ti o n ba yi pada si olowa a o mu iboju na kuro oni a fi so pe ki a to olorun wa oni a fi so pe ki a jewo ise ki a ko sile oni a fi so pe ki a ke pe Jesu Kristi eni ti o le mu ifoju okan kuro se ori ohun ti a ko loni ninu wiwa inu iwe mimo se ori Bartimeo afoju bi o ti n gbo iro ese opo eniyan bi o ti rin wipe nkan kan sele o n bi on wipe ki lo de ti opo eniyan wa bayi lo gbo wipe Jesu Kristi omo Dafidi lo n koja lo be lo be si ni ke tantan wipe Jesu Kristi omo Dafidi sanu fun mi ni awon ti o wa ni ayika inu won so wipe ki o pa inu mo sugbon bi won ti n da lekun be ni o tun ki gbeju be lo wipe Jesu Kristi omo Dafidi sanu fun mi ari wipe bi Jesu ti n soro bi o ti le je wipe o n lo si Jerusalemu lati ku fun ese wa bi o ti le je wipe nkan ti o se pataki lati lo si Calvary o lo n ba lo o dese duro bi o ti dese duro be ni oni ki won pe wa bi won ti pe wa ni ori wipe kini o fe ki n se fun o ni o so wipe o n fe riran ni on fe ri ran ni ran ti wo pe ko dake o awon yoruba won so fun pe bi aba dake tara eni aba ni dake bi o ba dake sinu ese bi o ba dake sinu asododo bi o ba dake sinu asoto bi o ba dake sinu eke ati iro bi o ba dake sinu iwa okunkun tara re aba o dake sugbon won ni bi elese ba mo ese re ki pe lori ikunle bi o ba ke tantan bi o ba ke pe olorun wi pe olorun dari jimi olorun sanu fun mi mo fe bo lowo ese olorun ifoju okan yi mu kuro oni nigba ti o ba to jesu kristi wa nigba ti o ba yi pada si oluwa oni yo mu ibojuna kuro nitori be to olorun wa loni o ti gbo oro olorun ki lo tun drode o ti gbo wi pe jesu kristi nikan oni oru ebo fun wa arukun ati aruda jesu kristi nikan oni o wa la ona iye fun wa oni emi ni ona otito ati iye ko se eni ti ko ti o le wa sodo baba bi ko se nipa se mi gba ti o ti mo we pe jesu kristi ni ona iye o se dide o se so we pe emi o to olorun lo o se so we pe emi o so fun olorun wi pe mo ti dese si o ati si awon aladugbo mi o ye le eni ti aba ma pe le omo re sugbon dariji mi fi anu Jesu Christi fi gba mi la fi eje Jesu Christi ki o fi we mi ki la tun duro fun so fun Olorun dide duro lori ese re tabi ki o kunle lori ese re ki o so fun Olorun wi pe ifoju okan ti o n ba oja ifoju okan ti o wa pelu re o n fe ki Olorun ki o mu okuro o n fe ki a gba okan re la o n fe ki a se oniye o n fe ki a we ese re nu o n fe ki gbogbo ese re iba se imutipa ni iba se aigbagbo ni iba se iborisa ni iba se aiporan ni iba se akabagebe iba se wipe o ti olori kunkun eni ti se tinu re iba se wipe o ti alase reke o ti eni ti an ba wu sugbon ti warun ki so fun olorun wipe o fe bo lowo ese wipe ipoju okan ti o pa oja o fe ki olorun mu kuro ki pe olorun kepe olorun o se tan nisisiyi lati dariji o lati gba ola lati mu ifoju okan kuro lati je ki o le ba olorun dore ti o ba ni je eni ti a si loju ti yo le ri iye aini pelu bi o ba gbadura o daju we pe olorun yo gbo o
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Bi abari eni keni ti o ni ibere ani anfani lati fi han nipa gbegbe owo wa soke laarin awon odo se ani ibere arakunrin ti o nawo soke ni
3: ekaro sa
4: ekaro
3: ni ozo ya ko wa nipa asotele nipa idajo awon lai sirudo gege bi christian mo fe bere nitori pe o ma je nkan to ma fun mi ni poru nigba mi to je ke abagbase nigba ta bagbase gege bi ise wa ma fun wa ni wahala gidi gan ise refrigerator air condition no ma fun wa wahala gidi gan te bi pe to ba di pe ati ise yen ton ni shop to je pe ise ide n sise dada igba ta ba gbe lo sile won customer ise yi ko to ba ri be ko ni sise o de pe awon ise o de ma fun wa wahala gan gidi to je pe ati mo oran ta le gbase awon ise yi won an bere nitori pe igba mi gan tori wahala yi a ma fi owo le awon materials ta ma ra yan ma fowo le to bi pe to ba di ko wa ni problem leyin a lo gbe ise yin awa sese lo se owo ti a gba yin a fi lo sise yin so ibe o ye mi mu te ba le ran mi lowo ke to ba bi a se le ma sise yin to je pe ko fi ni a fi le ma se ododo ninu awon ise ti a nse yi
2: bawo ni ibere ti e n bere bawo lo se jemo ohun ti a ko loni
3: ehun to fi jemo ohun ti a ko loni ninu iwe abakuku yen ori keji yen taba wo ese keson yen ni ese keson oni egbe ni fun awon eni ti nje ere ajekuje si ile re ki o le ki o ba le gba ite re ki ibi giga ki o le ba gba gba sile kuro lowo ibi so ibi ti mi mo ti mu bere mi jade ni pe ere ajekuje to le pe awa nsise ba se nsise gege bo ran olorun won so fun wa pe an lati ma so to sugbon bi ere ajekuje gege bi se wa wo yin fun wa la a ma nfi owo le de bi pe ti gba ti se ba ni wa la ton so owo ti a fi ma yanju ise so ibe yen ko ye mi pelu bi ti mo kai
2: e se koko ninu abakoko ori keje ese ikesan egbe ni fun ani ti tin je ire ije ko je si ile re ki o le ba gbe ite re ka ibi giga ki o le ba gba sile kuro lowo ibi ohun ti a nso nihin ni awon ti o fi owo to poju owo goboy le ohun ise ti won se to je wepe ere ti won je o koja ise ti won se eyi ni oro Olorun je ki o ye wa wepe iru awon eniyan be won re awon elomiran je lati gba owo owo won sugbon ise ti won se fun won ko to owo ti won gba lowo won o so fun awe pe iru awon eniyan be ti won fe di olowo ojiji won fe di olowo losan kan oro kan oni idajo Olorun o wa lori awon eniyan be bi o ba wo owe ori ikokanla ese ikini owe ori ikokanla ese ikini osuwon ike irirani loju olowa sugbon osuwon otito ni didun inu re bi aban fe se ise o ye ki a je eni ti o nse ise wa pelu ogbon pelu eto pelu imoye lori ohun ti a nse bi o ba ri wi pe o fe tun ero se o si mo wi pe ohun to ra bi o ba je oju lowo irin ise to ra lati fi dipo awon kan to baje ninu ero se o mo wi pe awon ayida yida awon panda won po ni poro bi o ba je wi pe oju lowo lo fe ra o mo wi pe oye ti o ra oju lowo yi o yato si awon ida awon kan ti won ti da nitori be o fi owo ti o ye lori ise to nse ki o ba le ni ere nitori pe eni to nsise o fe jere a o so wi pe ki a ma jere ise ta nse ere je ku je ti a fe di olowo ojiji ohun ni Olorun so fun a we pe ko to nitori be bi o ba ri o pe ninu ise to nse ere to nje o je ere ti o mo niwon eyi o ba wi idajo Olorun ko si si nbe se o ti ye arakunrin
3: ben o ye mi sir
2: laarin awa agba se ani ibere arabirin shekia
4: e ka ro
5: yes sir ibere mi wa lati ibi kika wa nipa wi pe egbe ni fun eni ti o fi ohun mimu fun aladugbo re ti o si fi oti lile fun ti o si je ki o mu amu para pelu ki iwo ba le wo ihoho won ejo ibere mi wa lati pe mo ni eni to nta oti igba ki igba tin ba waasu fun lati yi pada ati lati se owo miran nkan to ma nfi ye mi ni wi pe se awon to nse oti yen sa ti lo waasu fun won na won ti gba iwaasu won se oti yen mo ejo iru ara wo mo le ba so ko to di pe o fi ona igbe yi sile
2: bina ba joni je omo eni tara ni la kogbon nitori be ohun ti a nso fun ni wipe ohun nilo igbala nitooto ni awon ti won se oti won nilo igbala won si nilo ore ofe Olorun eni kookan lo ye ko ronu po ada nitooto ni awon wonyen won nilo ronu po ada ohun paapa ti en pu asu si o ye ki o na ki o ronu po ada sugbon ki o ma deja ki o ma so wipe bi o ba ye kin ronu po ada awon to nse oti na nko a o so fun wipe igbala ti e lo je logun nitori be eni ti o ba nse bi ki a ti so fun ninu oro Olorun wipe ohun ti o nse ko bojumo tabi ko dara ohun ni o ye ki o ronu po ada nitori be ohun to ye ki e se ni wipe ki e ma gbadura fun ki e si ma te mo leti wipe bi idajo yo ba de yo de fun eni kookan olukuluku eni kookan ni yo si jihin ara re niwaju Olorun nitori be ko ye fun iru eni be ki o ma so wi pe nitoto mo je elese awon miran na ti won je elese nko ninu iwe Romu
4: ni ati ri ohun ti Olorun so fun wa we pe enikokan wa ni yo jin ara re ni iwaju Olorun nitori be o ye ki iru eni be ki o fun ara re ki o ronupo ada bi o ba se ronupo ada agbere Olorun je we pe Olorun yo dariji ohun papa yo ni igbala ni ekunrere bi on ba ni igbala ohun a je ikan ninu awon ti o je alore tabi ajin rere ti o sese ki o lo waasu fun awon ti won gbe oti fun sugbon ki ohun ki o kokko gbe igbese akoko ki o ronupo ada arabirin so ti ye yin
5: o ye mi ese sa
4: ese popo arakunrin ti o wa nbe
6: ekaro sa
4: ekaro
6: ibere mi sa ni pe nigbati won ko wa ni ekan yen won menuba noti ati nipa bi awon omo noti bi an se fun noti ni otimu ti o si je pe won pe won fi ni oyun ibanu je fun baba won ere mi wa ni pe se noti yi se ebi re ni abi nipa afi oro olorun ko awon omo re abi awon omo noti eni wa fa da fa nkan yi lati ibere tori pe ta ba wo noti a ri pe o du odi ninu aiko re ninu ba se ka lati bere a ri pe noti o fi ara mo apere o gbe o nguwa gege bi o ko apere die lodo abraham nje awon ma re ni ope ko ni abi ko fi eko oro olorun ko won jile jile de bi pe won fi wuru iwa bayi
4: loti ti koja lo awon mo e ti koja lo e to wa so nsin se iyen mu won kuro ninu boya orun rere tabi orun apadi ti enikokan wa onkon to wo ke a so nisinsin se o yi ipo won pada lohun arakunrin
6: rara sir
4: aha nitori be ke ma ma bere ibere ti o wo lo e to kan wa ni we pe awa ti an gbe igbese aye wa nisinsin yi kini ohun ti o ye ke a se ki Olorun fun ara re ko fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki aju ti loti ati awon omo e ti won ti koja lo si aye raye nitori pe ibi ti igiba wo si ibe ni o ra si ibi ti won wa nisisin ko si atunse fun won awa ti a ni atunse lo ye ka be Olorun we pe ati ri ara wa gege bi ati ri a si n bi Olorun fun anu re ati fun ori ofe re ki aju ti awon ti o ti koja ki aju sile ki a kara maisi ki igbala ti wa arakunrin soye yin
6: oye mi
4: e je adede do lati gbadura nje eni kokan wa ti a ti gbo nipa idajo Olorun loni ni bo la o ti lo aye raye ki a fi awon to ti koja sile ki a fi lọti awon omo re tabi Noah tabi awon elomiran tabi Dafidi tabi Abrahamu ki a fi won sile ki a ronu oro tara wa nje ati ni igbala nje ati kepe Oluwa nje aje ti Olorun nje ati ronu ko ada nje mi Olorun sakoso igbesi aye wa

kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti oni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe olorun sugbon o madura agba o fe olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe olorun sugbon o ki wa su irere o fe olorun sugbon o ki bo awon agutan jesu o fe olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o so yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o so fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju onkohun ninu aye lo ninu johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni jesu kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o fara jo ti kristi ninu johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o so fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o nduro ninu ife baba o ni iba se igba ti arije igba ti a orije o nduro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki awa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe aferan olorun ni toto ati wi pe a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu johanu ori kerinla ese ikedogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigba ti awa feran olorun ti a si n pa ofin re mo ki se wi pe tori pe a n kigbe hallelujah tabi wi pe a n ko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma n wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun o ni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo ohun to pa lase fun wa ni a ni lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re ko ni nira fun wa ko ni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re ko ni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n sọ fun a bi a ni lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun ese gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe oluwa olorun re ki o ye wa wi pe nigba ti a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti n gboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lónìí wípé ó tún wù yín nínú àánú yín láti mú wa wá sí yín, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, láti di alágbára tàbí akọni nínú ìgbàgbọ́. Kí a bá lè mọ bí a ti gbàdúrà. Kí a bá lè mọ iṣẹ́ tí ìgbàgbọ́ ń ṣe nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́, bẹ́ẹ̀ ni ń fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín sí, kí ìgbàgbọ́ wa kí ó ba lè le, kí ó lágbára, kí ó sì gbóná nínú Ọlọ́run. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ti wá lónìí, ohun tí ẹ ń fẹ́ bá wa sọ, ohun tí ẹ ń fẹ́ kí ó yé wa, ohun tí ẹ ń fẹ́ kí a ṣe àṣàrò lé lórí, ẹ jẹ́ kí ó yé wa lórúkọ Jésù. Bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ̀yin fúnra ara yín Ọlọ́run ẹ̀mí, kí ó kọ nǹkan wọ̀nyí sí wa lé ókan àyà, tí ó fi jẹ́ wípé a ó lè ṣe àṣeyọrí ní ìgbésí ayé ìgbàgbọ́ wa, àti wípé àdúrà wa yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ohun tí a sì ń béèrè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó ṣe wọ́n fún wa. Ẹ là wá lóye, ẹ ṣe wa lójú, ẹ jẹ́ kí a lè di akọni nínú ìgbàgbọ́ alágbára nínú Ọlọ́run. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó tún fún wa ní àǹfààní mìíràn láti wá síwájú rẹ̀, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀, kí a ba lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, kí a ba lè wà ní ibi tí òun fẹ́ kí a wà ní ti ìgbàgbọ́ àti ní ìrìn àjò wa láti ìhín yìí lọ sí ìlú ọ̀run rere. Lónìí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ohun kan tí ó ṣe pàtàkì nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mo ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ́gun onígbàgbọ́ tí ó ga jùlọ. Ìṣẹ́gun onígbàgbọ́ tí ó ga jùlọ. Bí o bá wo àkòrí ọ̀rọ̀ yìí fínífíní, ó rí wípé a ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ́gun ní ìpele ìpele. Èyí jẹ́ wípé a lè ní ìṣẹ́gun lọ́nà kan tàbí lọ́nà mìíràn, ṣùgbọ́n lónìí a fẹ́ wo ìṣẹ́gun nípa ìgbàgbọ́, èyí tí ó ga jùlọ nípa gbogbo ìṣẹ́gun tí a lè ní. Nínú Hebrew 11 ni a ti sọ fún wa púpọ̀ nípa ìgbàgbọ́. Hebrew 11, a ń sọ nípa ìgbàgbọ́. Kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àlàyé ní kíkún, n ó ka àwọn ẹsẹ kan fún wa kí ó ba lè yé wa ohun tí à ń sọ. Láti ẹsẹ ìkíní, ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí? Ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí? Nítorí nínú rẹ̀ ni àwọn alàgbà ti ní ẹ̀rí rere. Nípa ìgbàgbọ́ lé a mọ̀ pé a ti dá ayé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nítorí kìí ṣe ohun tí ó hàn lé a fi dá ohun tí à ń rí. Ẹsẹ̀ ìkeje nípa ìgbàgbọ́ ni Noah, nígbà tí Ọlọ́run kìlọ̀ ohun tí kò tíì rí fún un, ó bẹ̀rù Ọlọ́run. Ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀. Nípa èyí tí ó dá ayé lẹ́bi, ó sì di àjògùn òdodo nípa ìṣe tí í ṣe nípa ìgbàgbọ́. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ nípa ìgbàgbọ́ ni Abrahamu, nígbà tí a ti pè é láti jáde lọ sí ibi tí òun yóò gbà fún ilẹ̀ ìní, ó gbọ́, ó sì jáde lọ láì mọ ibi tí òun rè. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá nípa ìgbàgbọ́ ni Sarah ti kára rẹ̀ pẹ̀lú fi ní agbára láti lóyún, nígbà tí ó kọjá ìgbà rẹ̀, nítorí tí ó ka ẹni tí ó ṣe ìlérí sí olóòótọ́. Ẹsẹ̀ 17 nípa ìgbàgbọ́ ni Abrahamu, nígbà tí a dán an wò fi Isaac róbọ, ẹni tí ó sì ti fi ayọ̀ gba ìlérí wọn ni, fi omo bibi re kan sosho robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun tin bo bi o ba ka lo se waju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti anka yi ni o tin so fun wa nipa igbagbo ki awo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi ati fi awo samo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki apa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki asima sure ki asima fi suru sure eje ti agbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa ye ki a duro nibe bi abati n ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o ye ki a koko wo eyi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo olorun e je wipe igbagbo se pataki popo wo ese kefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo o ni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo olorun nibomiran o ri wipe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wipe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma lago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wipe awon ni baba asale ti o je wipe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon ye o wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wipe ipo ti a ni ninu ijo oni o se pataki ohun ni ko se ma ni ti enikokan wa ti a ni lati ma du sugbon nihi ni a n so fun a wipe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko se se lati wo olorun wipe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bi won ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo olorun wo le kan si sugbon le a si igbagbo ko se se lati wu awon elomiran bi won ba wa sinu ijo o ni ohun ti won fi ma nsogo wipe igbagbo yemi nitori lati igba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo o n kun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo n ko nisinsin yi elomiran a so fun a wipe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wipe awon ore ati awon ojulomo won po si o ni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma nsogo ti won ma yo ninu re sugbon a n so fun a wipe lai si igbagbo ko se se lati wu nitori be o ye ki a mo wipe enikokan wa bi ati wa si inu ijo ohun ti o se pataki ni waju olorun ohun ti olorun wo ni igbesi aye wa ni wipe ki a ni igbagbo bi a ba n so nipa igbagbo awon elomiran
2: won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti an so ni pa re won ma so wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawo le nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma sogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won e ki se igbagbo ti an so ni pa re bi o ba wo ihin o nso o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe o nso nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni ni we pe awon ni igbagbo ninu alufa we pe awon mo we pe alufa wa e pe ko sese o si ni waju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be won bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le jugele won le tu oja won le sifila kan be si ni ja kan so pe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan e ki se igbagbo ti nja igbagbo ti nodi igbagbo tin da nkan ru ki se igbagbo irube la nso a nso igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko sese lati wo nitori enikeni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese kan ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti nwole boya o sese gba ti won fe jade won fe se osiko won ni ami niyan mo si gbagbo pe ti n ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keji we pe mo gba ara mi gbo mo mo pe bo jala ni mo lani bo jese ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mo we pe mo mo bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni an so nipa re an so igba an so nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun nitori eni ti o ba n to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe laaye wi pe o je alagbara wi pe o je olorun ti ki seke o je olorun ti wi be ti se be eni igbagbo ti a n so nipa re ati wi pe oun ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa se o kiyesi nihin o n so nipa wi pe ki a farabale lati wa olorun wi pe ki a ma se je eni ti n kanju awon elomiran won ki mu suru won ki le farabale wa olorun won ape ki won ki o to de ile isin be a ba si ti n pari isin awon eni ti o koko jade won ki farabale lati gbadura won ki farabale lati gbo eko won ki farabale lati ni igbagbo ninu olorun won ki farabale lati duro de imuse ileri olorun oni ohun je olusesan fun awon ti o farabale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ile isin ni akoko ti o ye ki a si ri wipe a gbadura a farabale elomiran ninu ile ki farabale o se se ki o ma ka bibeli bi o ti n gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki farabale lori adura elomiran adura ti re ni wepe o gbomi lena o fe teba tabi o gbobe lena o fe jeun oni ko n sare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko farabale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wipe won to olorun wa won gbagbo wipe olorun nbe won gbagbo wipe olorun je olusesan fun awon ti o farabale lati wa olorun mo tin so nipa bi o sese pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko sese lati wo olorun je kin tun so fun kini an pe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ejeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ejeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli so fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri paul ton se alaye si waju si ni ese ikokanla o ni nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye sara ko ti ri enikan soso ti o je omo adorun odun ti o ri wi pe oloyun o si bimo ko ti ri enikan soso ti o ri wi pe igba obirin ti koja lara re ti o je wi pe ko sese ni ti eni eleran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wi pe sara ko ti ri iru enikeni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wi pe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a dan wo fi isaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu isaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o sese ki o ti ka nipa abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o sese ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe jesu kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe elijah tabi elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese kokan din ni ogun yi o si pari re si pe olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibi ti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a n pe ni igbagbo wi pe nigba ti olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wipe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wipe a o mo ona tabi ohun ti olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wipe olorun ki kuna olorun ki baati olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wipe olorun je alagbara olorun je olooto Olorun je onife, Olorun je ologbon ati wipe ko si onkon ti o wa labe orun ti Olorun ko le yipada. Ko si onkon ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wipe igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti pa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o se pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo o nfi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yin ni an so ni party igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti ma jemu lai lai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amun larada awon ti o dabi eni wi pe odi jericho wa ni iwaju won a wo odi jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni e ni a fi je ki o je bi apere fun wa wipe awa papa o ye ki a ni igbagbo ninu olorun bi o ba pada si heberu ori kokanla heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se ye ki a wo ti noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni noah nigbati olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo nihin ni a so fun wa ni ti noah ye ki o yi o wi pe nigba ti a kilo fun noah nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba olorun gbo o beru olorun o kan oko oko ti o kan yo kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu noah rara kilo ti o ga julo asofun ani ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo
1: nigba ti a ka awon opolopo eniyan si elese nigba ti awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni noa ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re noa o kan oko fun igbala ile re noa di olododo nipa igbagbo e o lo ga julo se wi pe a kan oko tabi a kan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe adi olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so ni pati abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re nihin ni a so fun awe pe abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o se se boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o nile sugbon nipa igbagbo agba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun abe si ni de eni to ni ile gbe adi eni ti o n rale adi eni ti o n so wi pe lati igba ti mo ti gba jesu kristi gbo mo ti n fi okuta ile ipele ile mo ti n fi lele lati igba ti mo ti gba jesu kristi gbo mo ti n ra irinse ki se be nikan emi ti o je wi pe mo n pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisinsin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe abrahamu o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o se se a ri awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irinse won le bere sini di won le di eni tin kowo jo sugbon igboran igbagbo ko sini igbese aye won o sese ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran a n so fun awe pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni ihu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ise igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan a n so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara sikara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun moni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sarah ti o je wi pe tele tele ko bimo se o mo wi pe gba ti a ti mo sarah a mo gege bi eni ti o loko lẹ́sẹ̀ kẹsẹ̀ tí a dárúkọ sarah nínú genesis ni a rí wípé ó ti wà nílé ọkọ ó sì wà nílé ọkọ fún ọjọ́ pípẹ́ fún ọdún pípẹ́ ṣùgbọ́n kò sí ọmọ fún ọdún púpọ̀ ló fi wà láìrọmọ bí ṣùgbọ́n a sọ fún wa níhìn wípé ó tó àkókò kan tí sarah tí ó gba ọlọ́run gbọ́ bí ó tilẹ̀ ti kọjá ìgbà tí obìnrin lè lóyún ìgbà tí obìnrin lè bímọ síbẹ̀ síbẹ̀ ó gba ọlọ́run gbọ́ èyí jẹ́ ohun tí ó dára púpọ̀ nínú ìjọ wa níhìn-ín ìwọ náà o lè jẹ́ ẹlẹ́rìí fún mi o lè jẹ́ ẹlẹ́rìí o lè jẹ́ agbẹnusọ fún ọlọ́run wípé a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ti o je wi pe bi won che wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun meedogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bi mori sugbon nigba ti o wa sihin agbadura Olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyin o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wi pe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je pe won ni igbagbo wi pe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wi pe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan ton fin ku eti atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu okuro nbe ija ko kuro nbe ole ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo enikeji ko kuro nbe ohun ti an so ni wi pe elomiran o sese ke ari wi pe o ni igbagbo ati loyun Oni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe dorun nitori wi pe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wi pe ki igbagbo ki o da mi need kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wi pe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki ari wi pe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wi pe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wi pe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rin irin ododo eni ti o n soro ododo bi ki ba se wi pe igbagbo se ise ase pe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun oni nipa igbagbo ni isaki sure fun jakobu ati isau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wuni lori a si ma n ri wi pe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a dupe lowo olorun fun wipe olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu oluwa ni ari wipe o je oni igbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi a ba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wipe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wipe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wipe gbogbo re olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo olorun o je ohun ti olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wi pe nipa igbagbo isaac sure fun jakobu ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkankan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se je ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo we fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko ati sotele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin onisese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ke ari wi pe awon aisan awon ise nise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye ru eni be tele tele lese kese ti agbadura fun o pora sugbon jesu nso fun awuko ni je o mo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o njade ni igbese aye eni kokan wi pe ise iyanu ti an so nipa re yi lile emi esu jade ti an so nipa re yi wiwo alaisansan ti an so nipa re si so tele tabi lilala ti awon eniyan so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je leri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe ah mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onijagidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon nisisin yi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ise mo ti bo ni lowo ije kuje mo bo ni lowo emukumu tele tele arin de oru ni mi wi pe tele ko si bi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon nisisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo erun nina wi pe gbogbo nkan won won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu kristo so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon nkan ti o so mi lojo tele tele awon nkan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimu o won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ija jija won o bo lowo awon nkan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa
2: wipe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun otele tele ye ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o ku to bayi fun eleri yi waka eje ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti koju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa abrahamu ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa sera ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa isaki nipa josepu o so nipa jacobu nipa igbagbo o so nipa mose nipa igbagbo o so nipa awon obi mose pelu nipa igbagbo o so nipa jeta o so nipa dafidi o so nipa samsoni o so nipa gideoni nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa niya ni tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wipe asegun awon filistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi jeriko ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wipe nisinsin ki a moju kuro ni wipe apin okun pupa niya ki a moju kuro ninu wipe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wipe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wipe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Kristi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebo eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti agbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wepe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wipe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won asisegun wo ese ikerin la e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wipe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wipe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wepe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wepe a ko lepa ewa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa ewa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa ewa mimo ye kin bimo ye kin loko ye kin laya la nlepa e a ko lepa wepe bi ipe ba dun nigba ki igba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wipe nje a o le ri oluwa a ko lepa ewa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafoba file awon kan ti o je wipe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo nje o jemo o se wa laanu wipe opolopo ni o lepa bi a o ti di atun bi opolopo ni o lepa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o lepa bi a o se bori awon idanwo ti o n kodu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o lepa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o lepa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaji aye yi awon omule mofo afoba pile aye yi so ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iropepa o le jija ibinu abi awon kan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko se ni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi do olododo ni ki o kuro ni bi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo

iṣẹ́ ọlọ́pàá. Wọ́n wà fún àti wo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ aláìgbọ́ràn. Nítorí bẹ́ẹ̀, ìgbọ́ràn ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì yálà nínú ilé, ní àárín ẹbí wa, nínú ilé ìwé, ní ibi iṣẹ́, ní ti ìjọba. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì ṣe pàtàkì ní ìbálò wa pẹ̀lú Ọlọ́run. A sì ní àpẹẹrẹ púpọ̀ lórí àwọn tí wọ́n ní ìgbọràn pípé sí Ọlọ́run, ṣùgbọ́n a ò lè mẹ́nuba ìgbọràn láì mẹ́nuba àṣẹ, òfin, ìlànà, ọ̀rọ̀ àti ẹ̀kọ́ láti ọ̀run wá. Nítorí bí ò bá sí àṣẹ tàbí ìlànà kan tí a fi lélẹ̀, bí ò bá sí ọ̀rọ̀ tí a ti sọ tì sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, bí ò bá sì sí ẹ̀kọ́ tí a ti fi kọ́ ni, kò ní sí ohun tí a ń béèrè ìgbọràn lórí rẹ̀ lọ́wọ́ wa. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni Ọlọ́run ti kọ́ wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, tí ó sì ń béèrè ohun kan lọ́wọ́ wa. Èyí ni ìgbọràn. Bí ó bá sì ṣe wípé àwa nìkan ni a dá wà, tí kò sí ìyá, bàbá, tí kò sí àwọn ìbátan, tí kò sí àwọn ọ̀rẹ́, ìgbọràn á rọrùn púpọ̀. Bí o bá rí ọmọ tí ó ń ṣe àìgbọràn, kìí ṣe òun nìkan ni ó ń dá àdáṣe. Ó ní àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n sọ fún wípé ṣe o dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀, tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tán sọ nìwọ náà fẹ́ ṣe ìgbọràn sí. Bí o bá rí ọmọ iṣẹ́ tí ó dàbí ẹni wípé ó jẹ́ aláìgbọràn, ó dàbí ẹni wípé irú ọmọ iṣẹ́ bẹ́ẹ̀, ó ní ìfẹ̀yìntì, ó sì ní àwọn agbani ní ìmọ̀ràn tí wọ́n sọ fún wípé kò dára bí ó bá ń gbọ́ràn ní ìgbà gbogbo, wípé á dàbí ẹni wípé ó jẹ́ ọ̀dẹ̀. Bí a bá sì rí ẹnikẹ́ni ní ìgboro tí ó ń ṣe àìgbọ́ràn, ó ní àwọn tí wọ́n máa ń sọ fún wípé kò ṣe àǹfààní láti gbọ́ràn sí ohun gbogbo tí ó ń gbọ́. Nínú ilé Ọlọ́run bákan náà ni, bí ó bá ṣe wípé kò sí ìyá, kò sí bàbá, kò sí ẹnikẹ́ni bí ọ̀rẹ́ tí ó ń kí wọn lẹ́yìn, ìgbọràn á rọrùn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n mo jẹ́ sọ fún ọ wípé gbogbo àìgbọràn pátápátá ni ó ní ìjìyà nínú. Ṣùgbọ́n àánú Ọlọ́run wà fún àwọn tí wọ́n ṣetán láti fi ìgbọràn pípé bá Ọlọ́run lò. Mo fẹ́ kọ́kọ́ wo àwọn tí a rí kà nínú ìwé mímọ́ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ rere tí wọ́n fi ìgbọràn pípé bá Ọlọ́run lò. Mo sì ń fẹ́ wo kí ni ohun ìwúrí àti ìfẹ̀yìntì tí wọ́n ní tí wọ́n fi gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu bẹ́ẹ̀. Ní Ìṣẹ́ àwọn Apóstólì, orí 21, láti ẹsẹ̀ 10 ni a ń kà nípa ọ̀gbẹ́ni kan. A ò bí sí inú ìgbàgbọ́, ó jẹ́ aṣòdì, ó sì jẹ́ oníkúpani tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ ti rẹ̀ tilẹ̀ burú púpọ̀ púpọ̀, ó sì yangàn, ó ṣògo nínú ìwà àìlọ́lọ́run, ìwà aṣòdì, ìwà àìgbọ́ràn, ìwà ti ìjà àti ọ̀tẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n níbi tí ó ti ń tẹ̀síwájú láti ṣe ìlòdì àti ìwọ̀sí,
si oruko Olorun ni osan ojo kan ni Jesu Kristi omo Olorun ni o ba pade ni eyi ti awo nigbagbo ma npe ni ikorita nitori wi pe Olorun bere ipinu lowo re eni yi ni a npe ni Saulu ara Tarsu eni ti a mo si Paulu aposteli leyin igba ti o yi pada bi Olorun ti ba pade be lo nje wo fun Olorun wi pe ninu aimo ni o nse eyi ti o nse tele tele o si jewo ese re ko fi onko n pamo o gbadura o wo oju Oluwa o bebe lodo Olorun wi pe idariji ati anu ni o nfe ko pe jina ni aran odise Olorun kan si ti a pe ni Ananiah o gbadura fun oju re ti o sokun ti o fo Olorun la asini ki o dide ko pe pupo abaptisi re a ri ibomi ni oruko baba ni ti omo ati ni ti emi mimo o wa bere lati ma se igboran si Olorun lenu ṣugbọn o di ọjọ kan ni o ba awon eniyan kan pade awon ti won fe di igboran pipe re lowo mo je so fun o wi pe bi o ti wa bi loni o sese bi o ba ti dele bi o ti ni ipinu wi pe bi o ti gbọ oro Olorun ni o n fe se igboran pipe awon ti won ma n ta epo si ala ti o wo awon abati eni je awon ti won fe ti ilekun orun ki won si si ilekun orun apaadi sile fun o won ti n duro de o bi o ti n dele ti o fe mura pelu ipinu pelu okan kan lati se igboran pipe be ni won wa ba o ti won so pe o je ma danwo o je ma gboran si Olorun lenu won si n fe fun ni awon awawi pupo lati ma le se igboran mo je so fun o wi pe Paul yi kan na o ni iru idojuko ati ejakule be ti awon ore ti won so fun wi pe ko ye ki o gboran si Olorun lenu to be sugbon o je eni ti o ni ipinu iru ipinu be ni mo nbe Olorun ni oni wi pe ki o fi si okan eni kokan ninu wa lati ese ikewa ise awon aposteli ori ikokan le ni ogun bi a si ti wa nibe le ojo pipo woli kan ti Judea sokale wa ti an pe ni Agabu nigba ti o si de odo wa o mu amure Paulu o si de ara re li owo ohun ese o si wi pe bayi le emi mimo wi bayi le awon Jew ti o wa ni Jerusalem yo de okunrin ti o ni amure yi wo si fi ile awon keferi lowo nigba ti a si ti gbo nkan won yi ati awa ati awon ara ibe na be pe ki o ma se goke lo si Jerusalem Paul n tesi waju lati gboran si Olorun lenu o ti gbo ipe o ti gbo ipe nija ti a pe wipe o ye ki o lo si Jerusalem bi o ti le je wipe inu ni bi ni po laarin awon Jew si Paul be ni Paul n se okan akin o si ni okan ti o duro sinsin o pinu ninu re wipe ko si ohun ti o ye ipinu ohun wipe ohun ni lati gboran si Olorun lenu ibi ti won wa duro si ibi ti won gbe ni akoko yi ni woli eniyan Olorun ki se keferi sugbon woli eni ti o n paapa mo nipa eni ti a n pe ni emi mimo o debe
o si mu amure Paulu o di ara re o wi pe ta le o di amure yi won ni arakunrin yi ni ah o lo ma se o o ni wahala wa ni waju isoro a po fun nitori wi pe bi o ba gboran si olorun lenu esu ota emi wa koni je ko gbadun asi ko si awon Jew ninu won se lodi si pupo pupo eru ba bere si ni ba awon arakunrin arabirin awon ore awon ti o mo Paulu ni won bere si ni so wi pe Paulu ma se lo gbo idahun Paulu ni ese iketala nigba na ni Paulu dahun wi pe ewo le eyin se yi ohun ti o ye ko so fun onile niyan nigba ti won joko ti won so pe o ya o ipade ebi nitori pe ati gbo pe lagbaja eni ti abi sinu ile igbagbo eni to je pe lati kekere lo ti ja fafa ninu esin eni to je pe opolopo wa ni ansore tele omolu abi sini iwo to ti dagba lagba iwo ti o je opo ninu ijo ati ninu ile a tun gbo wi pe o nlo sibi kan a wa e wale ni ojo isegun ose to koja a o ri e won ni o tun lo sibi kan ton pe ni eko bibeli ewo tun niyan iya ati baba ati awon ojulumo ati awon ibata ati awon ana won si joko won ni ko joko sarin won ni okun le sibe mo lo tun lo se bi awon baba e on gba ti won fe ko ile esin to wo labule yin abi won fi pitan fun eni on lo fi okuta so le sibe baba o si kere ninu ise esin ago church onora awon aga iwasu onoye ti iya eda nbe gba ti won se ikore ni odun to koja abi won kin so fun enkan to nlo nle ni gbogbo won ni won mo pe onigbagbo ni wa nti wa o tun sese ri kan ni asale ojo to ye ko ma simi won tun so pe o nlo se eko bibeli ma gba were mesi o se jeje o awon ti won ba ka bibeli pupo o ma ya were ni sora e bo se ri awon eyan ton gbe bibeli yen o mo ajesa ton je ninu ile won awon ni wasu o dun lenu won won ma so fun wipe ka ni yawo kan o ka se o gbogbo won la mo iyen lo joko ti won fe pa e lokanda igba ti gbogbo won ba soro tan patapata iya e a wa bere a ma so pe o temi laarin ijo laarin egbe o doju ti mi o n gbe bibeli o tun wa ba je patapata o tun ya oju ile elomi kakiri o tun wa asu pada iya je mi bo ba yi pada bi n ba ku ma debe o sogbo gbogbo wa tun kenu ti e awon mi amuni ti lile elomi to gbon inu wa tun pe si koro ani o ye mi emi na gba ti mo wa ni kekere bo se n gbe mi lokan niyan sugbon se jeje aye gba jeje nsin gba to ba kuro ninu ile isin gba to ba kuro ni awon odo awon egbe boku ba ku fun e ta lo ma ba e debe bo ba je ki awon agba ki won foju si e lara bibeli to n gbe yen abo lowo e o sora e o ni awon eyan ni won penu po na so fun Paulu wi pe ma lo ma gboran si olorun lenu o wa gu ese iketala nigba na ni Paulu dahun wi pe ewo le eyin se yi ti eyin so ku ti esin mu are ba okan mi awon ore igba to ba fe gboran si olorun lenu won fe mu are ba okan re won ma so ku won ma daya fo nitori emi ti mura tan
a dupe lọwọ Ọlọrun fun eni to mura tan mo si woye wipe ipinu okan ti re ni wipe iwo na ti mura tan wipe ihinrere ti a fi to lenu wo yi wipe oni kuro nbe eko oro Ọlọrun ti o ye koro ti ma tun aye eniyan se ti Ọlọrun se oloju ti o je ki o ri ti o je ki o ni eti omo ti o ngboran mo gbagbo wipe oni kuro ninu eko na o se se ki awon eniyan ki won fe se inu ni bi ni ki won fe ja nitori wipe o fe gboran si Ọlọrun lenu sugbon Paul nso fun wipe nitori emi ti mura tan ki se fun dide nikan sosho ki se fun dide nikan sugbon lati ku pelu ni Jerusalem nitori oruko Jesu Oluwa a o ti pe o lati ku wo elegbe wa asaju wa ninu igbagbo eni ti a fe je Jesu Christ kan na ra pada bi ati ra wa pada awa ti o ni igbala eni ti o mo oro Ọlọrun bi awa na se ngbo oro Ọlọrun ti o pinu ninu okan re ti ko si se iye meji ti o so wipe bi o se ti ku ni bo ti ya nigba ti a ko le pa ni okan da awa dake ohun ti mo fe ki o se akiyesi niyen ko si bi won se le so oro to ko si bi won se le wijo to pelu re ni ti won ba ri wipe won o le pa o le okan da won adake sugbon bi o ba je eni ti o de eni ti ko mo Ọlọrun pupo eni ti ko ni ipinu ti o duro eni ti won le deruba ti won le fejumo ti won le so fun wipe bo ba gbo ari si o taya e tin ja ti won ki won wa pe pe arabirin o ya ni eko bibeli o to so pe e ma ni so emi nfe o sa ilera fun ara bo ba ti ri pe be ni won tun kenu ti oju be lo bo ba wa ninu awon eni to ranso awon gbogbo egbe won so pe owo ti e nko ta fe fi se irubo ki ka won eyan le ma mu aso mi o ki se irubo mo won wa si shop e mi to ti ranso won ko ra won de pelu egba lo pelu gbo e lowo won so pe oya egbe machine e won gbe lo won gba tan ba se fitina si e tan ba fi e bayi pe a lo lokan e o se se ki won na ko lo ba pe ko buru ejo orisa na ajo masin tabi o sese ko ti je pe o ti nfe gbe igbese igboran si oro Ọlọrun ninu ise re tabi ni ti igbeyawo re gege bi o ti gbo oro Ọlọrun ni asale yi awon eyan si ma wa bo ba je iyawo to sese de tori wi pe oro Ọlọrun o gba ohun laye lati duro ninu ile e to si ti nka bibeli awon obi iyawo yi won ti pepe o so oko e ibi to n lo yen warrior boy to ba ma de a gbe bibeli ru niju awon ton ko Ọlọrun a kan de ni ta so fun e wipe o je pale eru e mo pe iwo ni iyawo keji so o bo ba si ti de lo n fun jamo nu wipe mo lo tin bo eko bibeli ibi o ni gbe mi pelu e o to ba ko e Ọlọrun wipe ko wa pe nka ma soro kan pe boya kin wa wa segbe kan die to ba so be lenu e ma je ka ye le fun e o ti e ti so be o ti so si e lenu wipe o to be o iwo lo ma mu ipinu wipe o fe ni igboran pipe si Ọlọrun nigba ti won ba ti ri wipe won o le pa o le okan da won adake oro siso wipe ife ti Oluwa ni ki a se wo Galatia ori ikini Galatia ori ikini lati ese iketala nitori eyin ti gburo iwa aye mi ni igba tijo ninu isin awon Juu bi mo ti se inu ni bi ni si ijo eni Ọlọrun re koja ala ti mo si ba je mo si ta opolopo awon ojugba mi yo
ninu isin awon Jew laarin awon ara ilu mi mo si ni itara lopolopo si ofin atowodowo awon baba mi e ti a tin se tele tele ni Paul nso fun wa wi pe ohun papa owo faseyin tele tele ninu ise isin sugbon o se wa laanu wi pe isin atowodowo lasan ni isin ti ki gba nila isin ti ki gba ese lowo eniyan isin ti ki gba ijekuje imukumu ifekufe lowo enikeni oni ohun ta awon toku yo ninu esin ninu isina ninu iwo okunkun ninu inu nibi ni ohun se inu nibi ni si ijo eni olorun re koja ala wa wo ese ikedogun sugbon nigba ti o wu olorun o je mo pe akoko ti o wa yi o wu olorun ni iwo to tun wa sihin to wa joko to nko eko oro olorun se bi o mo we pe awon egbe wa bi a se nsoro ni yi bayi won wa ni ile tete won wa ni ile oti won mu amuyira amutosara ba se nsoro yi awon egbe wa nisisiyi bi aba gbata ba nkoja lo a ma ri ninu won ni ebe eba titi ti won jo ijo eleya ijo esin awon miran ninu awon egbe wa won wa ni ile cinema ti won wo aworan ti awon omo esu ti won se fun won ti won gba owo lowo won owo sin ba tete ati ijo ati cinema ati oti ati ikobirin jo ati ti agbere o ba lo sugbon bo se ti awa ni o wu olorun ninu anu re o pe wa o ni ki a sumo odo un mo n be olorun wi pe ore anu ati owo efe ti olorun na si wa ki olorun ki o ma je ki ori wa ki o ko Paul wa n so wi pe nigba ti o wu olorun eni ti o ye ami soto lati inu iya mi wa ti o si pe mi nipa ore ofe re lati fi omo re han ninu mi ke mi ki o le ma waasu re laarin awon keferi loju kan na emi ko ba ara ati eje gbimo po awon wole ara ati eje baba iya ara ebi awon ana awon ore re awon ni ara ati eje oni loju kan na nigba ti mo ti gbo ipe nigba ti mo ti gbo oro olorun nigba ti a ti so fun mi wipe dide kuro ninu ifoju okan ti o wa kuro ninu ese re ki o gba Jesu Kristi Oluwa gbo ki o si bere si ni so itan agbelebu yi fun awon elomiran oni loju kan na emi ko ba ara ati eje gbimo po awon ara o ma n fa ni anu a maa se eniyan nigba ti awon ara awon ore ati opolopo awon eyan ti won ba n so fun wa wipe o ti ero ti ya e o ti ero ti awon omo to bi kale igbese to fe gbe ye lati gboran si olorun lenu rowo ati eso tona iwo obinrin to so pe o fe gbe igbese o fe se atunse o fe gboran si olorun lenu ki lo fe je laye oda ta wa ninu eyi abo gbo pe awon ijoba papa won mo aye ta won mo lara won je gbayan si se nsin ise factory o ti e le ri ise pe boji oji mi ko ti e si nkan won ni ta lo tun so pe o fe gbe igbese kan o fe pe bi para e o inu ile to wa tan fun e lounje meta lojo omo ni to bi kale ki lo fe fi to won gba to ba se atunse igbesi aye e awon ara atore niyen awon ara ati eje ti won fe ki a ba won gba imo e gba imoran ka gbimo po pelu won iwo ti o ti gbo ipe lati wo ijoba olorun iwo lo so fun won wipe rara mo ti deru ijoba olorun kale kenikeni ko ma ba mi tu pale mo ni ise awon aposteli ori ikarun lati ese ikeji din ni ogbon ni mo ti n ka ise awon aposteli ori karun ese ikejidini ogbon
wipe awa ko ti kilo fun yin gidi gidi wipe ke ma se fi oruko yi ko ni mo si wo eyin ti fi eko yin kun Jerusalem esin pete ati mo eje okunrin yi wa si ori wa awon ojogbon awon igi leyin ogba ninu ise isin synagogue awon ni won pe awon omo Olorun yi awon eni igbala awon ti Jesu ti fi eje re ra pada won pe won si ari awujo won wa so fun won wi pe ewo la ngbo te nse yi ewo lo ndowo yi awa ko ti kilo fun yin ni a si kilo yi gidi gidi ki se die a si so fun yin o a te mo yin leti wi pe eko te nko yi o ti leju awon oyinbo nikan ni won le se iwo eni ta bi dada eni ta bi dada lo nko birin jo ta ko won jo ti won po nle bo fe kenikan lo pon mi wa re ni pe bo fe kenikan lo segi wa re ni pe bo be tenikan odun wa ya si yara telomi iwo ta bi dada awon obi ton fun e lobirin to po won feran eni se bakunrin ku lo ara ni ti o ti e ti re ni fe iwo ti won si woju e ti won ri pe awon eyan daada ni awon omo luabi gbogbo awon omo luabi ton sun sile oti awon omo luabi ton je ajigbese awon omo luabi ton se fayawo awon omo luabi to je pe inu ese ni won sun ni won je ni won mu won si ma so fun awi pe awon obi e won si je omo luabi pupo o ni won se nfun e won ti e so papa nisin wi pe leri iyawo meje to ti fe ikan tun bo lona bo ba si tin kunle we ninu ile awon isin mi ni won so fun wi pe o ma sorire o eni to mora wo ni mo ri ni waju e yi ninu isipaya laarin ose bo ba ti dele e ko se la lejo dada o nitori wi pe omo po ninu e won si ma so fun pe won feran eni ni won fi n kole ebe won di wahala ru eni ai simi ai bale aya ai rojo ai raaye ni won kole Olorun ni awon won yi wa pe won pe a ti so fun yin wi pe eko wo le tun gbede yi wi pe Jesu kan wa nibi kan to ma n gba ni lowo ese patapata e ma je atun gbo be lenu yin mo o se e wa so awadi elese e wa mu eje Jesu yen e wa mu wa sori wa se nsi o fe so wi pe iwo ni alara mimo awaje elese wese kokan dini ogbon sugbon Peteru ati awon apostle dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti Olorun ju ti eniyan lo o ma dara lati ni Olorun lati ni ipinu lati so wipe ni kiku ni yiye titi ojo aye mi emi ko gbodo ma gbo ti Olorun ju ti eniyan lo ohun ti mo wa nfe wadi ni wipe kini abayori si igboran wo exodu ori ikokandinogun bi abagboran kini ere re kini o je ini ati ipin wa exodu ori ikokandinogun ese ikarun nje ni sisin yi bi eyin ba fe gba ohun mi gbo ni toto ti e o si pa ma je mu mi mo nigba na le yin o je isura fun mi ju gbogbo eniyan lo nitori gbogbo aye ni ti emi eyin o si ma je ijoba alufa fun mi ati orile ede mimo won yi li oro ti iwo o so fun awon omo Israeli nigbati abagboran si Olorun lenu lese kese ti a tin fi igboran pade eko oro Olorun ti a n gbo lese kese ile a n di isura fun Olorun kini a n pe ni isura bi
o ba ti je eni ti o ni ohun kan ti o se owon fun o ohun ti o je isura fun o o je ohun ti o ma fun ni itoju pupo gba ti a ba di isura fun olorun a ma toju wa a ma fun ani ohun ti o ye wa ni igba ti o si ye wa a ma daabobo wa a ma fi iso re so wa ni exodu ori iketa le ni ogun ni a ti n ka lati ese ogun exodu ori iketa le ni ogun lati ese ogun kiyesi imiran angeli kan siwaju re lati pa omo leona ati lati mu o de ibi ti mo ti pese sile mo n fe ran o leti pe ki jesu kristi ki o to faye sile ki o to lo le o n so fun awon omo ehin re o si n so fun awa naa pelu wipe e ma se je ki okan yi ki o daru e gba olorun gbo e si gba mi gbo pelu wipe ninu ile baba mi opolopo ibugbe le o wa iba ma se be emi iba ti so fun yin emi si n lo lati lo pese aye sile ni ti mo ba si lo lati lo pese aye sile emi a si tun pada wa wipe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu awa n so fun a wipe ni akoko kan ni igba kan ni aye awon omo israeli ni awon naa ni iru ileri be bi o tile je wipe ileri yi ko sunmo tiwa ko to tiwa wipe ile kan wa ti a pe ni ile ileri ile kenani ti a gba lowo awon kan ti a si n fe lati fun won se o mo wipe orun rere ti a so pe a fe lo yi ogun logo awon angeli la le jade ninu re esu ati idameta awon angeli le orun ni a le jade a si n so fun wa wipe aye ti awon angeli won yi padanu re aye ti o lola aye ti o tobi ni jesu kristi ni o lo pese fun wa sugbon olorun so fun awon israeli wipe o n fi angeli kan si odo won ti o ma pa won mo le ona ti o si le mu won de ile ibi ti won lo angeli kan lo mu awa lo sibi ti a n lo nigba ti jesu kristi ti o goke lo ti o lo pese aye sile fun ale orun o wa ran olutunu si wa eni ta ma ko wa eni ta ma si wa leti eni ta fi wa mo ona eni ta ma to wa si ona emi mimo o fun wa lati se atona wa lo si orun rere a si n kilo fun a wipe ki a ma se mu emi olorun binu bi o ba mu emi olorun binu eni ti o se ipase re ti o to si ona lati lo si ijoba olorun lati lo si orun rere ta lo tuku fun o pari fun eni be ni ese kokan le ni ogun le o wa so fun wipe kiyesi ara lodo re ki o si gba ohun re gbo ma se bi ninu mo so fun wipe emi olorun le a fun wa ni igba ti isinsin yi lati se atona wa lati tu wa ninu lati to wa lati je ki o ye wa ona ti a n gba bi a ti n gbo oro olorun emi olorun a ma tan ka ninu okan wa a ma fi oye ese ye wa a ma so pe ma lo sibe omo olorun ki se bayi bo ba ti n fe soro emi olorun a so pe omo olorun ki so be bo ba ti n fe lo raja oja ti o dara emi olorun ninu okan e a ma ta e ninu olorun wipe ma se be omo olorun ki se be bo ba fe jeun ti aye bo fa fe irin ti aye o fe woso bi ti aye emi olorun ti wa ninu okan re ta ma so fun o wipe ma se be o omo olorun ki se be o eni to ba n lo si ile ti a ti pese sile le orun ki se be bo ba ti n fe gbe iyawo ti o dabi eni wipe enikan wa ni ita to je omo esu ti o je elese ti o ti n so pe o ma dara o bi samsoni ti so wipe e fe fun mi ohun mi gidigidi ti baba ati iya re ti won mo olorun ton so pe o ri eyan laarin awon eniyan olorun lati fe o wa je laarin awon filistini awon elese awon ota olorun oni rara o e sa fe fun mi ohun mi gidigidi iyawo to fe fe obinrin to fe fe o lo gba oju e lowo e agbara to ni tele tele ati emi olorun to ni tele tele o lo
bo o ti e tun se ti e de bi ko ma wa awon ti won se ifeku fe kaakiri ibi to ti bade lila pade niyan se iwo na mo pe eni to ba nwa iwa ku wa ari irikuri nkan to mu eni to ni emi olorun tele tele eni ti o kun fun agbara olorun lati lo si ile eni ti se ifeku fe ara lo nti emi olorun o si ko sala je oloto lati kini ilo sugbon ni o ti o ohun mi gidigidi ohun mi gidigidi lo pa ni delila wa so fun yi pe nibo ni agbara e ti e wa iwo to mo ile onisegun gba to ti gba yin rere gba to ba fe alai gbagbo wa mo ile onisegun won be nbo lagbara e wa a wa be sin ni so fun eje jesu lagbara mi bibeli ni oro olorun ti to ni sona o lagbara mi emi olorun ni bo ti so yen bẹ́ẹ̀ni èṣù ló ń gba lọ́wọ́ ẹ ó wá fa orí ẹ agbára lọ gbogbo ìmísí tí ó ní tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó lọ ẹ̀mí ọlọ́run lọ lẹ̀lílà yìí ni ó tún sọ pé samsoni jí dìde àwọn filistini wọ́n ń dọdẹ rẹ̀ wọ́n dé samsoni bá jí ó lọ wọn ṣe bí ọkùnrin tẹ́mi ọlọ́run bá lọ ò lè ṣe bí ọkùnrin wọn ni tọ́mi bá tẹ sáàmù ó tán ológun aparada ni tẹ́mi ọlọ́run bá lọ ò tó bẹ́ẹ̀ wọ́n yí ẹ mọ́lẹ̀ wọ́n rìn ọ mọ́lẹ̀ lójú orun wọn pàdé ẹ bó o pe jésù jésù wa ni ṣe bó o ti kàn mí sílẹ̀ ṣe bó o ti fi obìnrin ṣe bó o ti fi dípò mi bó o sọ pé ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ àdàbà ọ̀run á ló ti o á lóhun kì í gbénú dọ̀tí ṣe bó o ti wọnú òkùnkùn lọ bó sọ pé bàbá ṣàánú fún mi ó ti kọ àánú sílẹ̀ ṣé bó ti lọ gbé obìnrin kan ó sì ti fi dípò àánú àti oore àti oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni santoni bá jíride ó bá mi ara agbára òde ni wọ́n mu ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fiṣẹ̀ sí wọ́n ayé ojú ẹ̀ méjèèjì ni wọ́n sọ fún yín pé ó yá wọ́n á kóra wọn jọ ẹgbẹ̀ẹ́dógún ènìyàn wọ́n ní ó yá o máa ṣeré fún wa gbà tán bá tún bí ẹni lé ọtí pé orin tẹ máa ń kọ níjọ sí gbà tó ń lọ sílé ẹsìn gbà tó ń san ẹkọ àsun ìdáàbọ jésù fẹjẹrẹ wẹmí jésù ṣàánú fún ipánú ẹmọ ń bẹ wọn kọrin fún wa gbà táwọn ẹgbẹ nínú ayé àwọn onítẹtẹ tán bá mu tí yó tán bá sọ pé michael lórúkọ ẹ o yá bí wákà psalm 23 fún wa olúwa lolùṣọ́ àgùntàn mi èmi kì ó ṣe aláìní ò tí ì ṣaláìní ń di ọtí ò tí ì ṣaláìní ní ẹgbẹ́ àwọn onítẹ́tẹ́ ó ní àwọn ọmọ isẹ́ ni wọ́n sọ ó ní àwọn tí ó kó wálé ẹrú wọn ń bèrò ni lọ́ọ́ wa wọ́n ní kí a kọrin sí òní fún wọn ó ní èmi ó ṣe kọrin sí òní ní ilé àjèjì ń bò ní wọ́n ti fẹ́ lọ kọrin sí òní orin tó ti ń kọ́ tó mú inú rẹ dùn orin tó ń da lárayá orin ìhìnrere mbò ló ti fẹ́ lọ kọ́ ni samsoni ló bá ń ṣeré fún wọn ẹkún bá gbọ̀n àánú ara rẹ̀ ṣe ó fọwọ́ ba orí rẹ̀ irun ìrònú pèwàdà ó ti ń hù lórí rẹ̀ ó wá sọ pé ọlọ́run mo tẹ́ mo ń fọwọ́ kan ìtẹ́ ọ̀run ṣùgbọ́n mi ò lè débẹ̀ bó lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo yìí mo ń fẹ́ gbọ́ràn mo ń fẹ́ ṣe ìpinnu torí pé ó ti dé bá mi nísinsìnyí àwọn tó ń kì mí nílọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọn ò lè tẹ̀lé mi débí àwọn tó ń wọ aṣọ ọlọ fún mi tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbà tí mo ti pẹ̀yìn dà tí mo ti kọyìn sí rere wọn ti jù mí sílẹ̀ ọlọ́run bó o bá lè ṣàánú fún mi lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo yìí ti agbára ọ̀run agbára tí borí ẹ̀ṣẹ̀ agbára tí borí èṣù agbára tí borí ọ̀tá agbára tí dúró ṣinṣin agbára tí lè gbọ́ràn bó bá lè padà dé lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo yìí mo fẹ́ gbọ́ràn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà ó wá sọ fún àwọn tí wọ́n darí rẹ̀ ó ní ẹjọ́ ẹ fi ọwọ́ mi ba àwọn òpó ilé mo tún fẹ́ dábìrà fún ọlọ́run mo tún fẹ́ ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run mi ò kàn fẹ́ kú ní ikú aláìríṣe bó ṣe ń gbàdúrà yẹn tó ń ronú pòwàdà tó ń sọ fún ọlọ́run wípé bó bá lè yọ mí nínú eléyìí ó parí bí mo tiẹ̀ kú níbí ó sàn kì í kú sí ní ìgbàgbọ́ ó jẹ́ mọ̀ ìdáríjì láti ọ̀run wá aṣọ́mọ̀pẹ́ ọlọ́run aláàánú ni.
pe bo ba kepe olorun o ni lati gbo bo tin kepe olorun awon ti won sere awon aborisha se awon okun ko mo tun madura bon re nton gbadura awon mo ki lo nse won si mo won mo tun mo e o ba be si ni gbadura lese kese ni ina orun agba olorun lo so kale mo si mo gba olorun je lere wi pe bo ba so fun olorun wi pe iwo na ti sese tele tele iwo na ti pe inda tele tele wi pe agbara si ti lo bo ba so pe mo nfe gboran o di isura fun olorun yo saanu fun o angeli ni emi olorun eni ti anu lati orun wa lati to ipa sere de orun rere koni fi o sile o yo di owo re mu yo ma shamona re yo bo ba tin fe gbese la ma so fun e pe ibi ni ko gbese si bo ba tin fe si so ama panu e mo bo ba tin fe lo sibi kan ma lo sibe o bo ba si tin gboran o daju wi pe bi pe ba dun bi Jesu ba farahan ni awosomo o lo ko tun ye ka ma soro popo mo gbagbo wi pe gbogbo wa ta wa ni ni a fe gboran olorun wa nso fun e pe ki a ma dabi solo ni ma jemu lai lai aran onise a so fun yi pe patapata gbogbo awon agutan awon eniyan awon ti won sodi si olorun awon ota olorun ko pa won run o ba lo awon eniyan na ba ko ti agutan ida ma je apa agutan yi eleyi da oba gagi na je ka da si o ba ju olorun sile o ba ngbo ti eniyan olorun ba wa lo so fun samuel pe o se mi laanu nitori mo yan solu loba o ti peyin da si mi ko gboran si mi lenu kini eri olorun nipa ti e se o fe di ti samsoni ni abotu o fe di bi saul o ran ti wo pe saul ni aigboran kan soso to se yen ni igbeyin aye o tun lo nwa awon aje awon osoka kiri o lo lohun o da o lohun o tun pada lo nbo orisa inu e lo ku si o ko ba se nso yi ko foju ri jesu ko ri olorun o wa ninu ise oro nisinsiyi sugbon o se temi pelu eni olorun fun wa ni anfani o wo olorun ninu ola nla re ninu anu ninu ipamora re lati pe o wa sinu irere mo nbe olorun wi pe ori ni tu ori inu ti ma ba ti taje kolo mu kuro ninu okan re bọlọrun si ti n pe wa lati gboran loni mo gbagbọ wi pe gbogbo ola nfe gboran bo ba fe gboran wa so fọlọrun e di akunle ki a so fun olorun pe emi aigboran patapata ki olorun ki o yo kuro olorun bere igboran pipe le owo re ati le owo mi kepe wa so fun olorun ohun ti o ba dabi eni pe o wole ona re so fun olorun wi pe o tun se bi a tun se ba wa le ona re ni ti igbeyawo ni ti ise sise ni ti iwa hiu so fun olorun eje jesu kristi wa sibe lati we omo emi olorun ti n toni sona emi olorun olutunu o wa sibe lati to lati ran o lowo lati je itileyin fun o nigba ti o ba ngbe isise lati se atunse ma je ki won pa o lokanda gboran si olorun lenu

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe bi ati pejo loni we pe a pejopo pelu ayo pelu inu didun pelu ireti we pe ohun gbogbo ti o beere le o se fun wa nitori awa ni e ti se ni olori ire ti e ti fun ani awon ileri ileri ti o le ye ileri ti ki ta se we pe nigba kugba boya ani wahala ni abi ani awon isori igbese aye wa bi a ba ke pe yin pelu okan otito ati pelu igbagbo we pe e o gbo asimo we pe e o ti doju ti wa nigba kankan ri lati igba ti awon onigbagbo lati aye baye ti won tin ke pe yin ti won tin ke pe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won ti ti do ni oloni yi le si gbo ti wa bakan na opolopo eri lati gbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adupe egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu ni didun ati ireti we pe loni pelu bi a o ti gbadura we pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni we pe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye enikokan ninu wa e ba wa mu okuro loruko Jesu e shanu fun awon eniyan yin e fun ni ayo ati inu didun ki adura awon ki o gba adupe we pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa wa inu mi dun lati re we pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Oluwa ki a ba le so awon edun okan wa fun Oluwa nitori pe idani loju ti a ni ni igba ku igba ti a ba wa siwaju Oluwa ni wo pe bi a tin ke pe ni yo ma da wa lohun bi a ba ke pe Oluwa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a nso fun wi pe oni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna wi pe ki o mu nkan wonyi se o daju we pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni we pe enikokan wa ti a wa sihin we pe Olorun yo da won adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun enikokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke a ri we pe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi we pe a fiye si agba agbo aduro le lori a si sise lori re ni we pe agbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a nso nipa isotele o sese ki o ya awon elomiran lenu nitori wo pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye oye won dara dara won ma ro wi pe bi won ti nse ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wi pe a o mo ohun ti won pe ni isotele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wi pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a man da won mo yato si awon mo Israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti n woso ti woli n woso ti evangelist n woso ti ajihinrere ti o n woso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin christi bi won ti n woso be ni a ri wi pe awon woli majemu titun bakan na won woso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lai lai ni a ri wi pe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon kan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo laise o ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wepe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won a so fun won wepe awon je woli ni won a si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye daradara awa ti majemu ti a ba wada pelu jesu christi awa ti a fi sokan ti a si n tele won ma fi esun kan wa wepe a o mo bi ati gbadura nitori wepe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wepe ninu majemu lai lai ni a ma ri wepe mose o bo bata ko lese joshua o bo bata ko lese ki se be nikan ezekiel igba miran wa ti a so fun ati isaiah papa wepe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo israeli ko ma bi won ni ibere wepe a ki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wepe e ti dese si olowa nitori be agbara olorun ati ifahan olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wepe ki a ma bo bata ki se ise jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wipe awon je woli won ma ro wipe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bon ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti o san de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo wepe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati wepe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni a ri wepe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe a so wepe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di wepe o so kale wa lati wa jeun se ori paulu nigba ti o gba awe ojo meta

méje ni ose. E je ni igba mokanlelogun ni ose kan ni o nbo ara. Sise apere ti mo nse fun o yi feti sile dara dara. Eni meta ni o wa ni iwaju re. Eni kan ninu awon meta yi o fun won lo nje ni igba mokanlelogun ni ose. Eni ikeji o fun ni onje ni ekan sosho ni ose nitori wepe ojo aiku nikan ni awon elomiran ni won wa si ile ijosin lati gbo oro olorun ojo aje won o si nihin ojo alamisi eti se ojobo won o si nihin onje ekan sosho ni an fun iru eni be iketa a o tile fun ni onje kankan rara so fun mi gbati e ti o fi e to je aropo fun ara o ndagba e ti a fun ni onje e kan sosho lose ko ni pe ku e ti a fun ni onje rara nko iku ti de o ye ke a mo we pe ara okan ati emi o ye ke a ma bo won ara ke a bo pelu onje ti a nje ti a nfe senu okan ati emi wa ke a ma bo pelu adura ti a ngba pelu isin ti a nsin pelu orin emi ti a nko pelu oro olorun ti a nje pelu oro olorun ti a nfa sinu okan wa ni igba gbogbo sugbon bi a ba ti le ni ki a wa ni ojo aje ati ojo bo ati ojo isinmi e meta lose se e meta yi poju nigba ti o je wi pe e meta lojojumo ni a nbo ara o ye ki a fi atunse si awon nkan ti a nse o ye ki a ri wi pe a nbo emi ati okan wa pelu onje ye ye ki n tun ka fun o lekan si o si re o sile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ki iwo ki o le mo be ni ti iwo ko mo be ni awon baba re ko mo ki o le mu o mo pe eniyan ko ti pa onje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade li eniyan wa laaye bi abafe wa laaye ni toto o ye ki a le ri wi pe a nje onje ti emi onje ye a se fi oro ye yi a n fi bo ara wa ni igba gbogbo bawo ni a se le se yi awon elomiran orin David nikan ni won ma n ka won ma n ro wi pe David je eni ti o mo olorun o je eni ti o la inu re mi ri koja o je eni ti o la iponju koja o je eni ti o wa ni ipo opolopo gege bi baba gege bi oba gege bi jagun jagun gege bi eni ti o wa eni ti o sa kaakiri ti ota nle kaakiri gege bi eni ti o ni isegun gege bi eni ti o ni awon omo gege bi eni ti o sin oluwa gege bi eni ti o josin gege bi eni ti a pe ni eni bi tinu olorun nitori awon ohun amuye yi ti o wa ni inu David awon elomiran won ki ka nkan miran bi ko se orin David nikan sosho sugbon a so fun anihin ni apa ti o gbe ninu ese iketa o ni bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade li eniyan wa laaye e je wi pe ki se orin David nikan ni o ye ki a ma ka gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade awon elomiran ni ti won nkan ti won ma nka ni ewe owe won ki ka nkan miran ewe owe won ni nitori Solomon ti o ko iwe owe yi o ni olorun fun ni ogbon ogbon ti a ko fun awon eniyan saaju re ti a ko se fun awon elomiran leyin ti re yato si Jesu Christi omo bibi olorun ni kan sosho nitori be looro losan lale igba ki igba ti won ba fe ka bibeli iwe owe nikan ni won ka awon elomiran nkan ti won ka ni awon bi Samueli awon bi Chronicle awon bi Chronicle awon bi awon iwe awon oba won ni nitori opolopo iriri ni o wa ninu awon iwe won yi nitori be ni won se nka awon iwe be won ni opolopo ogun jija opolopo ogbon mebemeye ti a fi jagun ti a fi segun ni o wa ninu awon iwe won yi nitori be eyi nikan ni awon ma nka awon elomiran ni ti won ofin mewa ti o wa ninu iwe eti Mose ko ninu Exodus ati ni Deuteronomy eyi nikan ni won ma nka ni ti won awon elomiran ti le so pe awon o ti le ni fi nkan won yi se awon iwe woli nitori pe awon woli won yi le a si loju

iwo ni o je enu fun olorun emi ni o je enu fun olorun gbogbo wa pelu pelu iso iso kan ni o je enu fun olorun nitori be ma se je ki ohun kan ki o je ki o rewesi ma se je ki ohun kan ki o daya po oni emu ara yin le ki e ma se de owo yin ke ma se de owo yin ma se je ki o re o ise npe fun eni kokan wa o nso fun wa wi pe nitori ise yin yo ni ere ni waju olorun ere ninu aye yi ati ere nigba ti jesu christ ti o ba farahan lati ko awon ayan fe lo nitori be sise fun olowa sugbon bi a tin se ise yi o ye ki a ri wi pe ise ti a nse o je ise fun olorun nikan soso Matthew ori kefa ese ikini ekiyesi ara ki e ma se itore anu yin ni waju eniyan ki a ba le ri yin bi o ba ri be eyin ko li ere lodo baba yin tin be li orun awon elomiran ise won okun fun karimi okun fun igberaga okun fun oju saju okun fun agabagebe okun fun igberaga awon elomiran ti won ro wi pe won sise fun olorun o ti a ma nri ni wi pe karimi o po ninu ohun ti won se bi won ba ri wi pe oluso agutan wa ni tosi adari wa ni tosi tabi elomiran wa ni tosi won te pamose o dabi awon eniyan leran ara ti won ni igbala igba miran o sese won wa ninu ise ijoba ki oga ibi ise ki o to ma se abojuto ki o to ma se ayewo gbogbo nkan ki o to ma kaakiri won ka wojo won ni sise won ajoko won ka ogbera sugbon bi won ba ti ri pe oga nbo awon eru adide won be si ni sise iru ise be ko ni ere awon elomiran won ma nse be ninu ijo gbogbo ohun ti o ye ki a se gege bi ojuse won ni se sugbon bi won ba ri wi pe enikan bo alabojuto kan bo won be si ni dide ise karimi ni yi o mo wi pe nigba ti eni yi ti o si nibe jesu wa nibe olorun wa nibe nitori be ki a ma se je ki ise wa ninu oluwa ki o je karimi ki a ma se je ki ise wa ki o je fun oju saju eniyan elomiran bi won ba wa ni awon nikan soso won ki se ise ti o ye ki won ki o se sugbon oju saju o ti po fun won bi won ba ti ri pe enikan bo bi won ba ri wi pe enikan ti o ma so wi pe e ko se oluwa o olorun a so agbara yin di otun o bi won ba ti ri pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won won be si ni sise iru ise be ki se ise ti a se nipa ife olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa lai si agabagebe lai si igberaga lai si oju saju lai si wipe a fe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wipe eniyan le a fihan tabi ise ti o je pe aso la fe fihan bi a se ni oso aye to la fe fihan ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si oluwa ati si itesiwaju ijoba olorun bi a ba se be o daju wipe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye ti n bo ninu iwe ifihan ori kejilelogun ifihan ori kejilelogun ese ikejila kiyesi emi n bo kankan ere mi si n be pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise re yóò ti rí jesu kristi ń bọ̀ ère rẹ̀ sì ń bẹ lé ọwọ́ rẹ̀ láti san fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí a ṣe fún ìtẹ̀síwájú ìjọba ọlọ́run ó yẹ kí a dìde dúró nísinsìnyí kí a bá olúwa sọ̀rọ̀ kí a sọ fún un wípé a fẹ́ ṣe iṣẹ́ tí ó lérè iṣẹ́ ìjìnrere ọkàn àwọn òkú ọkàn ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n pọ̀ nítòsí wa ó yẹ kí a dìde ó yẹ kí a jí nínú oorun wa ó yẹ kí a lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé jesu kristi ti kú fún wọn ó sì ń fẹ́ kí a sọ fún wọn wípé òun ni olùgbàlà dìde dúró kí o gbàdúrà kí o fi àkókò rẹ fún ọlọ́run kí o fi ohun ìní rẹ fún ọlọ́run kí o fi àwọn tálẹ́ǹtì tí ọlọ́run ti fún ọ.

0: ki o fi fun Olorun ki o ri wipe o se ise ti o lere ki o si ri wipe eso ti ise yi nso ni igbese aye re o je eso iwa ododo ki o si ma rin dede ki o ri wipe o ti kuro ninu ese o n gbe igbese aye otun ninu Kristi o si ri wipe ohun gbogbo ti o n se o n fa okan awon elese wa si odo olugbala ki o ba le dariji won ki o ni ireti ninu Olorun wipe ni tooto yo fun ni ere ti o to ti o si ye ni akoko re gbadura so fun Olorun bi o ba ti je alapara tele tele ole tele tele ninu ise Oluwa so fun Olorun wipe akoko to lati ji ati lati ja papa ninu ise Oluwa.
1: Iwe woli Jeremiah ori ikeji oro Oluwa si to mi wa wipe lo ki o si ke ni eti Jerusalem wipe bayi ni Oluwa wi emi ranti re ison igba omode re ife igbeyawo re nigbati iwo tele mi ni eju ni ile ti a ki gbin si mimo ni Israel fun Oluwa akoso eso oko re enikeni ti o fi je yo jebi ibi yo si wa si ori won ni Oluwa wi egbo oro Oluwa eyin ara ile Jacob ati gbogbo iran ile Israeli bayi ni Oluwa wi aise dede wo ni awon baba yin ri ni owo mi ti won lo jina kuro lodo mi ti won si tele asan ti won si di eniyan asan be ni won ko si wi pe nibo ni Oluwa wa ti o mu wa goke lati ile Egypt wa ti o mu wa rin ninu eju ninu ile petele ati ipo ninu ile gbigbe ati ojiji iku ninu ile ti eniyan ko la koja ati nibi ti eniyan ko tedo si emi si mu yin wa si ile ogba eso lati je eso re ati ire re ṣugbọn eyin wo inu re e si ba ile mi je e si sogun mi bi ohun irira awon alufa ko wi pe nibo ni Oluwa wa ati awon ti o mu ofin lowo ko mo mi awon oluso si se si mi ati awon woli so asotele nipa bale won si tele ohun ti ko lere nitori na emi o ba yin ja ni Oluwa wi emi o si ba atomode omo yin ja nje e koja lo si erekusu awon ara kitimu ki e si wo ti ranse lo si kedari ki e si se akiyesi gidigidi ki e wo bi iru nkan yi ba nbe nibe orilede kan apa Olorun re da sibe awon won yi ki se Olorun sugbon eniyan mi ti yi ogo won pada fun eyi ti ko lere ki enu ki o ya orun nitori eyi ki o si damu ki o si di gbigbe ni Oluwa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi eso omi iye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga pipo ti ko le da omi duro ẹru ni Israeli ṣe bi tabi ẹru ibile e ṣe ti o fi di ije awọn ọmọ kiyin n kira muramu lori rẹ wọn si bu wọn si sọ ilẹ rẹ di aporo ilu rẹ ni a fi jona le aini olugbe awọn ọmọ Nofi ati Tafenasi pẹlu ti di agbari rẹ fifi Oluwa Ọlọrun rẹ silẹ ko amu eyi ba ọ nigba ti o tọ ọ loju ọna njẹ ni isisiyi kini iwọ ni ṣe ni ipa ọna Ejipti lati mu omi si Hori tàbí kí ni ìwọ ní ṣe ní ipa ọ̀nà Assyria láti mú omi odò rẹ̀ ìwà búburú rẹ̀ ni yóò kọ ọ ìpadà sẹ́yìn rẹ̀ ni yóò sì bá ọ wí mà kí ìwọ sì rí pé ohun búburú àti kíkorò ni pé ìwọ ti kọ Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ àti pé ìbẹ̀rù mi kò sì sí níwájú rẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí nítorí ní ìgbà àtijọ́ ìwọ ti ṣe àjàgà ọrùn rẹ̀ ìwọ sì já ìdè rẹ̀ ìwọ sì rí pé èmi kì ó sìn nítorí lórí òkè gíga gbogbo àti lábẹ́ igi tútù gbogbo ni ìwọ ń ṣe panṣágà ṣùgbọ́n èmi ti gbìn ọ́ ní àjàrà ọlọ́lá irúgbìn rere pátápátá èé ṣe tí ìwọ fi yí padà di ẹ̀ka àjàrà àjèjì sí mi nítorí ìwọ ìbáàwẹ ara rẹ ní eérú kí o sì mú ọṣẹ púpọ̀ èérí ni ẹ̀ṣẹ̀ rẹ níwájú mi síbẹ̀síbẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run wí báwo ni o ṣe wí pé èmi kò ṣe aláìmọ́ èmi kò tọpa abálímù kú ọ̀nà rẹ ní àfonífojì mọ ohun tí ìwọ ti ṣe ìwọ dàbí abo ìbákasíẹ ayásẹ tí ń rin ọ̀nà rẹ̀ ká kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ẹgbẹ́ tí máa gbé aginjù nínú ìfẹ́ ọkàn rẹ̀ tí ń fa ìfúfù lé àkókò rẹ̀ ká nílè yí padà gbogbo àwọn tí ń wá kiri yóò dá ara wọn ní agara wọn ó rí ní oṣù rẹ̀ dá ẹsẹ̀ rẹ dúró ní àwọ̀ bàtà àti ọ̀fun rẹ nínú òǹgbẹ ṣùgbọ́n ìwọ wí pé lásán ni bẹ́ẹ̀ kọ́ nítorí tí èmi ti fẹ́ àwọn àlejò àwọn ni èmi ó tọ̀ lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ojú ti ti o lè nígbà tí a bá mu bẹẹni ojú ti ilé Israẹli àwọn ọba wọn, ìjòyè wọn, àlùfáà wọn, àti wòlíì wọn pẹ̀lú, tí wọ́n wí fún igi pé ìwọ ni bàbá mi, àti fún òkúta pé ìwọ ni òbí mi, nítorí wọ́n ti yí ẹ̀yìn wọn padà sí mi, kìí ṣe iwájú wọn. Ṣùgbọ́n ní ìgbà ìpọ́njú wọn, wọ́n wí pé dìde kí o gba ni, ǹjẹ́ níbo ni àwọn ọlọ́run rẹ wà tí ìwọ ti dá fún ara rẹ? Jẹ́ kí wọn kí ó dìde bí wọ́n bá lè gbà ọ́ nígbà ìpọ́njú rẹ, nítorí bí iye ìlú rẹ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run rẹ, ìwọ Júdà. Ése tí ẹ̀yin ó bá mi jà, gbogbo yín ni ó ti rúfin mi, ni Olúwa wí. Lásán ni mo lu ọmọ yín, wọn kò gba ìpáwí. Idà ẹ̀yin tìkára yín ni ó pa àwọn wòlíì bí kìnìún apanirun. Ìran ènìyàn yìí, ẹ kíyèsí ọ̀rọ̀ Olúwa, èmi àti dé aginjù sí Ísírẹ́lì bí, tàbí ilẹ̀ òkùnkùn biribiri. Ése tí ènìyàn mi wí pé, àwa ń rìn káàkiri, àwa kì yóò tọ̀ ọ́ wá mọ́, wọn dé lè gbàgbé ohun ọ̀ṣọ́ rẹ̀, tàbí ìyàwó ọ̀já ọ̀ṣọ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n ènìyàn mi ti gbàgbé mi ní ọjọ́ tí kò ní iye. Ése tí ìwọ tún ọ̀nà rẹ ṣe láti wá ìfẹ́ rẹ, nítorí náà ìwọ ṣe kọ́ àwọn obìnrin búburú lé ọ̀nà rẹ. Pẹ̀lúpẹ̀lú, ẹ̀jẹ̀ ẹ̀mí àwọn tálákà àti aláìṣẹ́ ń bẹ lára aṣọ rẹ, ìwọ kò rí wọn níbi ìhun lẹ wọlé, ṣùgbọ́n lára gbogbo wọn yìí. Síbẹ̀ ìwọ wí pé aláìṣẹ́ ni èmi, ìbínú rẹ̀ yóò ṣáà yí padà lọ́dọ̀ mi. Ṣáwo, èmi ó bá ọjà, nítorí ìwọ wí pé èmi kò ṣẹ̀. Ése tí ìwọ ṣe àti yí ọ̀nà rẹ padà bẹ́ẹ̀, ojú yóò tì ọ́ pẹ̀lú fún Íjíbítì, gẹ́gẹ́ bí ojú ti tì ọ́ fún Assyria. Lóòótọ́, ìwọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀, ìwọ sì ka ọwọ́ lé orí, nítorí Olúwa ti kọ àwọn onígbẹ́kẹ̀lé rẹ, ìwọ kì yóò sì ṣe rere nínú wọn.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a dúpẹ́ wípé ẹ tún fà wá mọ́ra lónìí. A dúpẹ́ wípé a ní àǹfààní láti wá síwájú yín, láti kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti kọ́ ẹ̀kọ́ tí ó lè mú wa gbé ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín. A dúpẹ́ fún àǹfààní yìí, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. Bí a ti wá lónìí, a ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín, kí ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yín kí ó lè yé wa, kí ẹ̀mí Ọlọ́run kí ó lè jẹ́ kí nǹkan wọ̀nyí kí ó yé wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, tí a ó fi máa ṣe àwọn ohun tí ó tọ́ níwájú yín. Ẹ là wá lóye, kẹsẹ̀ kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ ìhìnrere. Bí a ti wá lónìí, a dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa, nínú Epístélì ti Paul Apostoli sí àwọn ará Kolose. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, a ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí ní orí kẹta. A ti ka, a sì ti kọ́ ẹ̀kọ́ lórí ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹrin. Lónìí, a ń wo ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sí ẹsẹ̀ ìkeje. Jẹ́ kí n kà á sí ọ létí bí ìwọ náà bí o ti ń fojú ba lọ nínú Bíbélì rẹ. Kolose orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún dé ẹsẹ̀ ìkeje. Nítorí náà, ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ̀lé ayé run: àgbèrè, ìwà èérí, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, ìfẹ́ búburú, àti ojúkòkòrò tí í ṣe ìbọ̀rìṣà. Nítorí ohun tí ìbínú Ọlọ́run fi ń bọ̀ wá sórí àwọn ọmọ aláìgbọ́ràn, nínú èyí tí ẹ̀yin pẹ̀lú ti ń rìn nígbà kan rí, nígbà tí ẹ̀yin wà nínú nǹkan wọ̀nyí. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sí ẹsẹ̀ ìkeje tí a ti jọ kà yìí ni a fẹ́ kí ẹ̀kọ́ wa kí ó dúró lé lórí lónìí. Bí a ti sọ ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ó ní nítorí náà ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ lé ayé run. Èyí ni a fi pe àkórí ẹ̀kọ́ yìí ní ikú ẹ̀dá àtijọ́ ni. Ẹ̀dá àtijọ́ ni, ikú ẹ̀dá àtijọ́ ni. Kí àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí kí ó lè yé wa, ẹ jẹ́ kí a tún ra ara wa létí ohun tí a ti kọ́ nínú ẹsẹ̀ ìkíní si ese ikerin oni nje bi ati ji yin dide pelu Christi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Christi gbe wa ti o joko le owo otun olorun nihi ni Paul apostle nipa imisi emi olorun ni o tin ran wa leti oni nje bi ati ji yin dide pelu Christi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Griki ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o nso wi pe nigba ti a mo wi pe ati ji yin dide pelu Christi e je wi pe ati darapo pelu Christi ati faramo Christi ninu ijiya re ninu ikan ma gbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Christi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wi pe ati gba okan wa la ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wi pe ajidide pelu Christi o je eda otun bibeli wi pe bi enikan ni ba ninu Christi o di eda titun ati jidide pelu Christi oni nitori na ke a ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Christi gbe wa le owo otun olorun o wa so ni ese ikeje we pe ke e ma ronu awon nkan tin be loke mo so ni ose ti o koja wi pe gba ti oni ke a ma saferi ke a ma lepa ke a ma fe awon nkan tin be loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan tin be loke e je wi pe ke a ma ronu lori awon nkan tin be loke baba wa tin be le orun o je eni tin be loke Jesu Christi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Christi tin be loke nigba gbogbo emi olorun ti olorun fin kun awon omo ehin Jesu Christi ti a ti gbala ti a ti so di mimo o ni ke a ma se aferi ke a si ma ronu awon nkan wonyi tin be loke ke se be nikan ile wa ti n be loke awon ere ti a ti pese fun awon asegun ti n be loke o ni ke a ma ronu awon nkan ti n be loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Christi n pada bo ke a ma ronu wipe a o pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayanfe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan ti n be loke ki se nkan ti n be le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Christi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Christi ninu olorun e je wipe asumo olorun to be ge to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Christi pelu Christi ninu olorun o wa so wipe nigba ti Christi eni ti se iye wa yo farahan nigba naa le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin won yi ti a ti ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Christi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eyi ti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan won yi ni o je ki o ye wa wipe bi a ti duro bi eniyan ba duro ke a se apejuwe gege bi eniyan leran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi a ti kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o jemo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi n tele bi a ba wo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi a tin fi atelese tele ke a je ki o je pe iwonba atelese yi le a fi n tele ke a fi owo dengbere ke a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Christi ti farahan wipe ko si ohunkohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun awe pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je eni ti o farahan pelu Christi ninu ogo nigba ti Christi yo farahan oni ani se nkan kan ani ojuse kan lati se oni ani pa eya ara wa run e ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro ye ko ye wa ju be lo nisinsin yi o so fun awe pe iro wa ife wa ilepa wa o ta nsaferi o ye ko je nkan to wa loke oni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun oni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti nbe le aye nitori na e ma pa eya ara yin run ti nbe le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi abati mo agbe ti a si mo ise ti agbe nse ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wi pe bi agbe ki o to gbin kan bi o ba ti de oko a kokko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o nse be ki o ba le gbin awon eso dara dara ki o ba le je wi pe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti hu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo ari wi pe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tu ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onko to ba fe gbin gege bi eso e ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo a so wi pe ohun ti gbin awon ewebe ohun ti gbin awon irugbin nitori be ko si se mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wi pe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe tin lo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wi pe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse to npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a koro ile to je wi pe opolopo orisirisi nkan lo nhu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade eja nko aso ka ma nodi ka so wi pe a ni enikan ti a o ni ki ife kufe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi iborisa awon nkan wonyi lo nhu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni a nke gbogbo nkan won yi kuro ni a ronupo ada ni a fa awon jo se apa kan ni a nbebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan won yi bi a tin ronupo ada ti a tin gba awon nkan won yi ti gbogbo be ni a so fun olorun wi pe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni a ngbin oro olorun gege bi agbe ti n gbin oka be ni a n gbin sinu o kan aya wa nje nigba ti a wa ti di atunbi nigba ti a ti mo Jesu se eyi wa je wi pe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won e ni Paul apostle bi n so fun a wi pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbesi aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti nbe le aye e ma pa won run e ni a fi fe wo nkan meji pataki ninu eko ti a nko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan won yi nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le aye run eni ti ko ba ni eko ihin rere ti ko mo ohun ti a n so nihin a ma se ni kayefi we pe ewo la tun rika ninu bibeli nkan ti a wa ti a mo si eya ara ni apa ese eti enu imu awon gbogbo eya ara bawo ni a se wa n so fun wa nigba naa we pe ki a ma pa eya ara ti n be le aye run je ki n koko so nkan kan fun o bi eniyan ko ba ni emi olorun kò lè mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nítorí wípé a kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ọwọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run, láti ìmísí ẹ̀mí Ọlọ́run, èyí ni ó fi jẹ́ ohun ìṣìnà kí a gbé Bíbélì lọ bá àwọn tí kò lóye ìhìn rere. Bí ẹnìkan bá ka èyí, ó lè rò wípé nǹkan tí Ọlọ́run sọ fún wa ni pé kí a máa gé apá wa sọnù, kí a máa gé ẹsẹ̀ wa sọnù. Rárá, kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ohun tí Ọlọ́run sọ fún wa níhìn-ín, ó ń fi ara, gbà tó sọ wípé ara, ó ń fi wé gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀, ó ń fi wé ìtàkùn ẹ̀ṣẹ̀ ní ìgbésí ayé wa, ó ń fi wé ọkùnrin tí inú nì tí kò tí ìbá Jésù Kristì pàdé, ó ń fi wé èyí irúgbìn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà nínú ọkàn olúkúlùkù. Àwọn ẹ̀yà ara tí ó sì ń sọ ni àwọn nǹkan tí ó ń jẹyọ, àwọn ẹ̀ka igi tó ń jẹyọ láti gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀. Èyí ni ó ń pè ní ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ̀lé ayé. Ó sì ṣe àlàyé fún wa, ó sọ wípé àwọn ẹ̀yà ara tí a ń tọ́ka sí ni àgbèrè, ìwà èérí, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, ìfẹ́ búburú, ojú kòkòrò tí í ṣe ìbọ̀rìṣà. Jẹ́ kí a wo Rómù 8:13, ṣí Bíbélì rẹ kíákíá. Rómù 8:13, nítorí bí ẹ̀yin bá wà ní ti ara, ẹ̀yin ó kú, ṣùgbọ́n nípa ẹ̀mí, bí ẹ̀yin bá ń pa ìṣe ti ara run, ẹ̀yin ó yè. Ohun kan náà ni ẹ̀mí Ọlọ́run tún tọ́ka sí níhìn-ín, wípé bí a bá wà nípa ẹni ti ara, èyí jẹ́ wípé ẹni tí kò ní ẹ̀mí Ọlọ́run, ẹni tí kò tí ní ìyípadà ọkàn, bí a bá jẹ́ irú ènìyàn bẹ́ẹ̀, wípé a ó kú, kì í ṣe ikú ti ara ló ń sọ, ó ń sọ nípa ikú ti ẹ̀mí, wípé a ó yà wá ya Ọlọ́run, a ó kú. Wípé ṣùgbọ́n bí a bá ń pa àwọn ìṣe ti ara, bí a bá ń pa àwọn àgbèrè, bí a bá ń pa àwọn ìwà èérí, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, ìfẹ́ búburú, ojú kòkòrò, bí a bá ń pa wọ́n run, tí a ò jẹ́ kí wọn kí ó tún gbérí ní ìgbésí ayé wa, wípé yíyè ni a ó yè. Yẹ kí a wo Gálátíà 5:11. Gálátíà 5:11. Ǹjẹ́ àwọn iṣẹ́ ti ara farahàn, tí ṣe wọ̀nyí: panṣágà, àgbèrè, ìwà èérí, wọbìà, ìbọ̀rìṣà, òṣó, ìríra, ìjà, ìlara, ìbínú, asọ̀, ìṣọ̀tẹ̀, àdámọ̀, àránkan, ìpànìyàn, ìmọtípara, ìrédè òru, àti irú wọn ni àwọn ohun tí mo ń wí fún yín tẹ́lẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ti wí fún yín tẹ́lẹ̀ rí pé àwọn tí ń ṣe nǹkan báwọn ni kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. Àwọn ọ̀rọ̀ tí a kà wọ̀nyí láti gbé Kólósè 5:5, àwọn ni ó jẹ́ kí ó yé wa èdè tí Bíbélì lò nígbà tí ó pe àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ẹ̀yà ara wa tí ń bẹ̀lé ayé, tí ó sì ń sọ fún wa wípé kí a máa pa wọ́n run. Yẹ kí a tún padà sí Kólósè tí a ti ń bá bọ̀, 5:5. Nítorí náà, ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ̀lé ayé run. Nítorí náà, bí àwọn àgbà, bí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀, bí wọ́n bá fẹ́ fi òpin sí nǹkan tí wọ́n ń sọ, tí wọ́n sì fẹ́ fi àáké lé ìpinnu tí wọ́n mú lórí èyí tí wọ́n ti ń bá sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n á sọ wípé nítorí náà, èyí jẹ́ wípé nítorí èyí tí a ti sọ sílẹ̀, nítorí èyí tí a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, nítorí èyí tí lágbájá sọ, títẹ̀mẹ̀dù pápá tí ó fi kun, nítorí náà báyìí ni nǹkan tí a ó ṣe. Nígbà tí Pọ́ọ̀lù àpọ́sẹ̀lẹ̀ tó sọ wípé nítorí náà, nítorí kíni, ó ní nítorí wípé àti jìyìn dìde pẹ̀lú Kristi lórí nínú ẹsẹ̀ kìíní. Nítorí wípé ó jẹ́ ìlépa ọkàn wa nísinsìnyí láti máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè. ese ikeji oni nitori e ti fe lati ma ronu awon nkan tin be loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon nkan tin be ninu aye mo oni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nitori wipe en reti ipada bo Jesu Kristi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi abani awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro oju kokoro yi ni o tun wa so fun wa wipe ohun ati iborisha okan na ni won je ke awo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandangbon fun wa wipe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbesi aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ke aso nkan kan lati ran ara wa leti wipe o se dandan lati ma ka oro Olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to nwaasu to ndaruko agbere won ni ewo ni oniwaasu to ndaruko ese gbajumo ni agbere awon won yo se ka se ese won ro wipe iwa gbajumo wipe ko si eni ti o le ni olaju ni toto ti koni nipa ninu agbere eyi ni Olorun so fun a wipe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alahe so ti o wa nita ti won ro wipe bi eniyan ba tin dagba won ma so wipe ko si enikeni ti o le dagba to toju obo ti koni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wipe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ijo eleya meya ti won duro lori kikun eko ihin rere sugbon o se wa laanu lati tun so wipe awon miran wa ti o tile je wipe awon je onihin rere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wipe ki a we ise wa nu sugbon awon won yi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun a wipe oniwaasu lati sora won ma so wipe oniwaasu to ba ndaruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to ndaruko to nlago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma so wipe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a feti wa si oro Olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ke amo wipe oro Olorun o kan dandangbon fun a wipe ani lati pa eya ara wa tin bele aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan wonyi ninu Marku orikeje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan do nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o kokko daruko nihin nigba ti o so wipe ero jade wa lati inu ohun ti o kokko daruko ti o je abayori si ero buburu to njade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi Oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wipe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wipe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere eka oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu api oro kele banije ohun ti akoko daruko nihin ki a tun fiyesi daradara o je agbere an so wepe ki a sora kini de ti bibeli ti o daruko agbere nigba gbogbo ti o sin kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi daruko re nigba gbogbo ni wepe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o nfoju sile bi o ba je eni to mo nkan to nlo nigboro o ri wepe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma nri laarin awon omo kekeke ti won sese nlo si ile eko alakobere a nri iwa agbere laarin won bi abawo awon ti won tun ti dagba ton lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se nlo si ilewe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa ohun to wa lowo awon omo kekeke won yi bi ati nri lowo oluko won be la nri lowo awon akeko bi ati nri laarin awon omo kekeke be la nri laarin awon to dagba ju won lo bi ati nri lodo awon eni to kawe be la nri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan bi ati nri laarin ilu be la nri labule nitori eyi ni olorun fi ntenumo wi pe bi o tile je ohun to wopo wi pe ohun to le se ni lose ni ohun ti o le ko ijangbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi ntenumo sugbon o se ni laanu wi pe ki se lodo awon mo kekeke wonyi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o tile ti se igbeyawo awon a ma se panshaga won a fi oko ti won sile won a tun ma kaakiri emi o awon miran won a fi iyawo won sile won a tun ma wa awon elomiran won a ma wa won kaakiri won a ni ale nita owo ti won gba won o je ko dele sugbon awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki a sora o bi awon ese won ti o tin gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu Corinthians 1:6 ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba olorun je ibi mimo olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli papa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo oni abi eyin ko mo wepe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yi je opolopo ni ati fi eko eke ni ati fi tan won je opolopo ni awon woli eke ni won ti tan je o se ni laanu wepe bi a ba n daruko woli bi ati ri awon woli awon woli ti igba esinsin yi ti won ma n ko ile isin won si eba okun si eti okun awon ni a ri wepe ese agbere o joba ni igbesi aye won o joba ninu ago won oni ki a ma se tan yi je ki a ma se ro wepe tori pe woli lo ba o da ese agbere abi panshaga ki o ti ro wepe ko si nkan kan wepe idajo olorun ko ni de o ya wa lenu o si se laanu lati so wepe nigba miran owo bishop lati nri ese agbere o se ni laanu owo awon elesin lati nri ese agbere iru awon be won ma so wepe ko se to mo pe bi olorun ba nsami ese tani o le duro wepe nitori be olorun lati sanu fun won ni nitori pe ko seni to le wa laye yi ko ma da ese agbere oni ma je ki enikeni ki o tan o je ki a ma se tan yi je ki se awon agbere tabi awon aborisha tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon tin fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon olotu kokoro tabi awon omuti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun oni ko da wa loju wi pe awon agbere awon panshaga awon tin fi okunrin ba ara won je awon tin fi obirin ba ara won je wi pe awon wonyi ki yo le jogun ijoba olorun ye ki a wo heberu ori ketala ese ikerin ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan ki akete se je alai le ri ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan bi a ba nso we pe ki igbeyawo ki o ni ola elomiran itumo ti won ni ni we pe bi awon ba fe gbeyawo ki ile isin wa ki o se ifilo ki a si so fun tekuteye awon to wa nilu awon to wa loko gbogbo eniyan patagba we pe ki won ki o pese lati wa se ajoyo pelu eni tin se igbeyawo ki a je ki ilu ati ijo ati oti ati opolopo nkan ki o wa nibe e kon ni bibeli nso ara mi o ni ki igbeyawo ki o li ola ki o ni owo laarin gbogbo eniyan ki a mo we pe igbeyawo o je ohun ti olorun fun ara re ti o pele o ni ki a si je ki akete je alai le ri duro nibe nje o je mo opolopo igbeyawo ti won se ni awon ilesin kaakiri awon okunrin ati awon obirin wonyi won ti mo ara won tele tele o se se papa ki a fe sona ki o ti loyun o je wipe iru igbeyawo be ko lola o je wipe akete won je ile iri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wipe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wipe ki a tun a ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin e je ohun ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese ikarun nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye e ma pa won run o ni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni yoruba o je ki o ye wa gba ti a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma nse ni pe a ma gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma nse ni we pe a ma jo won nina bi a ba pa awon eya ara won yi bi a ba pa won run agbere bi a ba pa run o je wi pe ati jewo re ati ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wi pe bawo la se le pa nkan won yin run ohun ti a le se ni wi pe akoko ki a jewo fun olorun ki a ko sile ki a bebe fun iwenumo ti o wa ninu eje jesu kristi ki a bebe fun ore ofe pelu igbala olorun ki o je ti wa ki a ri wipe a je eni ti o ti ni idariji eni ti o ti ni igbala eni ti o ni alaafia okan wipe a ti bo ninu ese won yi sugbon ki se be nikan ohun ti a tun ni lati se ni wipe bi a ba ri ohun kan ti o n fa wa sinu ese agbere ye ki n se apejuwe o seese ki o je omobirin ninu ile ti a fi se omo odo ti a ni ki o ma ran iyawo wa lowo omobirin yi bi iyawo ba ti jade boya iyawo lo soja tabi iyawo lo ponmi tabi iyawo lo ki awon obi re tabi o lo sibi kan o sese papa ki o je wipe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obirin ti a fi se omo odo obirin ta ni ko ma ba o lo soja obirin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obirin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wanje obirin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obirin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se oju regberegbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obirin ti o je wipe omo odo ni ninu ile o ni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini tani lati koko se ni wipe ki a so fun omo odo yi omobirin yi pe ko keru e wipe ko ma lo sile awon obi e o se se ki iyawo ma mo ki lo nsele ki iyawo ma so wipe ah ta lo ma ba mi shoshobo bi a ba le omobirin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobirin lo wa so fun wipe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi aba fe fi ijoba olorun sere je bi aba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi aba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omobirin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti nbe ninu ayerun ohun tani lati se ni yi tabi o se se ni bi ise ki obirin kan ki o je pe bi aba ti ni akoko die ni bi ise awa joko sori table wa bi aba fe jeun a so pe ah e ra unje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so ah mo ti ni yawo eh ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun oko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale eh o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sorun apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo filmu ni gboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohun maworan ti an pe ni television ti won wo onu je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan won yi kuro ni pe ti o ba fe pa iya ara ti nbe le ayerun ki o gboju kuro ninu awon nkan won yi ki o ma je ki awon nkan won yi ki o wa si igbesi aye re elomiran o sese ki o so wi pe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wo pe bi o ba wa ni inu oko ero tabi bi o ba nlo ni igboro bi o ba ri awon omobirin kan ti o je wipe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wipe kini eniyan le se nigba ti a so wipe ki a pa awon eya ara wa ti nbe le aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu Jobu ori kokan le logbon ese ikini emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo undia eni ti o ba fe fi ijoba olorun sereje eni ti o ba fe lo ni akoko ipalarada awon eniyan mimo ni akoko ti a gba awon ayan fe soke oni iru eni be ti ko fe ki agbere tabi iwa kiwa ninu aye yi ti ko fe ki o joba ni igbesi aye ohun oni lati ba oju re da majemu e ni olorun fi se wa ni olori re we pe ani nkan ti a npe ni ipe npeju bi o ba ri nkan ti ori we pe nkan won yi o le mu nkan miran wa si okan re wa diju e wa je ki ipe npeju e ki o pajude ki o ma ba ri awon nkan ti o mo osina awon nkan ti yo mu ki okan re ki o fa si ife ku fe Jobu lo so wi pe emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo won dia je ki n bi o ni beere kan se nkan ti mo ka fun o yi se o wa fun awon ti o ti igbeyawo awon ti o ti loko rara se o mo wi pe Jobu o je eni to ti niyawo o je eni ti o ti bimo o si mo nkan ti o sele si awon omo re sugbon iyawo si wa laaye o ni sugbon sibe sibe idanwo ma n de bi o n ba ri awon wundia bi o n ba tejumo won wipe bi o n ba tejumo won o seese ki awon nkan miran ti olorun ko fe ki o tun jeyo ni igbesi aye ohun ele o fi so wipe o n da majemu pelu oju ohun wipe ki ohun ki o ma se tejumo wundia awon wundia ti a ni ni akoko ni igba ti wo yi awon obirin ti a ni ni akoko ti wa yi ti won ki woso kanle awon ti o je wipe bi won ba joko aso won afo soke bi a ba sora bi a ba lo wo bi ti o ye ki awo a o ma ri ihoho won oni nitori be iwo ti o fe fi ijoba orun sere je iwo ni oni lati da majemu pelu oju re wipe bi awon wonyi ti won ko ma sowo awon wonyi ti won ko lolorun awon wonyi ti won ko mo bi a se toju ara eni bi won ba joko nitosi re bi won ba duro nitosi re tabi won wa nibi kibi ti won si fe je okun fa tabi won fe je idewo idanwo fun o iwo ni on lati ba oju re ati okan re da majemu wi pe oni lo sinu ese je ki a pada si kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eya ara yin ti nbele aye e ma pa won run igba miran o sese ki o je awon iwe ti a ti ya awon obirin to wa ni ho ti a ya won si awon miran won ma tan ara won je won gbe iru iwe be won gbe lowo won ma wo awon aworan ti o fa okan eni sinu ese bi elomiran ba nbo ti o je arakunrin bi elomiran ba nbo ti o je arabirin won a sare pa iwe na de ta lo ntan je afoju to diju to ni ohun oriran nigba ti ohun diju gba to laju le ta lori awa ti an tan ara wa je ti an wo awon obirin ihoho awa ti an tan ara wa je ti atun lo ngbe awon aworan aworan ti o dara aworan boya ri ninu iwe kan ti won ta boya ri ninu awon iwe iroyin ti atun won lo wo nkan won yi ti okan wa ti o nkuro lodo olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje on so fun awe pe ke mu awon nkan won yi kuro ni igbesi aye wa ati iwa iri iwa iri iwa obun oro ti ko dara a ma nri eyin obirin e tete sile ni ibi ti e ti lo ndirun bi o ba je pe ibi idirun awon ti o wa ninu aye ni ti o so fun arabirin o pe arabirin ran mi lowo lati wa ba mi dirun ti o je pe o lo sibi ti won tin dirun ninu aye wa ri we pe oro ko bakun gbe oro ti ko dara iwa oro eri oro nipa nkan asiri laarin okunrin ati obirin won ma so nibe awon adirun awon ti o ndiri won yi won si ma sefe won ma se won ma drenin won ma dapara we pe e bayi bayi bayi bayi iwo ti o so pe o je omo olorun bi o ba njoko si iru ibi be o mo we pe o le je ki nkan miran ki o wonu okan re tabi iwo ti o je okunrin ti o lo gerun ibi ti o tin gerun ni awon ti won gerun won ma so soku so won ma dapara won ma so nkan miran ti ko dara tabi o sese ni di ayo ni di emu ni di oti ni di ludo ni won ma tin so awon nkan won yi ti ko dara fun eti onigbagbo lati gbo e ni a fi so fun awe pe ki a pa nkan won yi run ki a mu won kuro ni igbesi aye wa ki a ma ti le debe o ni ife kufe ife kufe gba ti o ba ri alata loja iwo onile lona iwo ti o ti je eni to gbe yawo sile ti o tun lo fo okan leke ton pe e ba o lo se ri nbe ba o le o mo pe ife kufe niyan iwo ti o je wi pe eni ti o n gbe ninu ile pelu e ti o je obirin ni to to lo so pe ni to e o je ara ile mi ara ile e to tun lo n ye pata ewo nigba ti iyawo e sun o ri wi pe nkan mi ti n wa sinu okan e iyen na n pe ni ife kufe ati ife buburu eyi to ma je ki eniyan ki o jade o ago mokanla lu okunrin tun jade le nbo lo nlo iyawo wa nle omo wa nle o tun jade laago mokanla ki se wipe oni ise oru to fe lo se nbo lo nlo e nbo fe lo ki enikan ta lo fe lo ki o ye ki a sora bi a ba fe wo ijoba olorun o ni ati oju kokoro ti se iborisa oju kokoro nigba ti okan wa ba nfa si ohun ti ko ye ki o fa si eyi ni a n pe ni oju kokoro bi nkan wonyi ba ri bee a n kilo fun wa wepe ki a sora o idajo olorun ko jina si awon eniyan bee wese ikefa nitori ohun ti ibinu olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ohun awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti n rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi o n so fun wa ni apa keji iwaaso wa ninu eko wa loni awon idi ti a ni lati pa won run awon idi ti a ni lati pa awon eya ara wa ti o n bele aye ti a ni lati pa won run o ni nitori ibinu olorun o n bo wa sori awon omo alaigboran idi kan pataki ni wepe idajo olorun ibinu olorun o n bo sori awon elese ki a wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikejidinlogun nitori a fi ibinu olorun han lati orun wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan awon eni ti o fi aisododo te otito mole awon elomiran won ma nse be ni wepe won ko mo otito a si ti fi eko ihinrere ko won igba miran ti won ba nse nkan ti o je wipe e ko dara ko bo si gege bi eko oro olorun won ma so pe awon o mo ni o si mo o emi olorun si n kilo fun o si ti ka ninu oro olorun o ni awon ti o fi aisododo te otito mole oniru awon be idajo olorun yo wa sori won ninu iwe ifihan ori kokan le logun ese ikejo ifihan ori kokan le logun ese kejo sugbon awon ojo awon ati alaigbagbo ati eni rira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisha ati awon eke gbogbo ni yo ni ipa ati won ninu adagun tin fi ina ati sulfuru jo yi ni kokeji o nso fun a wipe iya ayeraye iya ailopin o nbe fun awon eniyan ti won ku sinu ese eni o fi ye ki a ba olorun soro eni o fi ye ki a so fun olorun wipe a fe bo kuro lowo ese a ko fe ki ese ki o ni ipa ki o ni ipin ninu igbese aye wa a fe ki eje Jesu Kristi ki o we wa mo a fe ki awon nkan won yi ki o kuro ni igbese aye wa o ti ri oro olorun loni o ti ri eko ihin rere o ti ri ohun ti olorun be lowo re ohun ti o ku fun ni pe ki o lo ba olorun soro ki o ni ki olorun ki o fun o lagbara lati le pa awon eya ara ti nbe ninu aye run lati le pa agbere run lati le pa ewa irirun lati pa ife ko ferun lati pa ewa boburumu lati pa oju kokoro lati pa arun dide ki o so fun olorun dide ki o ba olorun soro bi a ba ti gba okan re la o ye ki o bere ore ofe ti o fi jolo oto se eko ihin rere bi a ba ti dari ese re jio o ye ki o bere ore ofe lowo olorun ti o fi ma gbe ni ododo ni iwa mimo ni iwa bi olorun le ojo aye re gbogbo yala ni ikoko yala ni gbangba yala ni bi ti awon eniyan wa yala ni bi ti awon eniyan ko si yala ni bi ti awon onigbagbo miran ti won ti le ri o yala ni bi ti awon elomiran ko ti le ri o so fun olorun wi pe o fe jolo oto o fe pa eko yi mo o fe pa awon eya ara ti nbele aye o fe pa won run o fe je ti olorun dede ki o so fun olorun ma je ki enikeni ki o di olowo ma je ki enikeni ki o tun pe o si ipade kan leyin isin ma je ki ohun kon ki o gba adura lowo re dede ki o ba olorun soro ki o so fun olorun ki o gba adura titi o fi gba adura agba yori titi o fi ni ore ofe lati odo olorun titi o fi ni agbara lati odo olorun titi o fi ni okan lati pa gbogbo nkan wonyi run ni igbese aye re olorun yo fun lore ofe ki o ba le je oniwa mimo olooto titi di ojo ikeyin titi pe yo fi dun te o fi pa awon eniyan mimo laada so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe ma gbe igbese aye ododo o si nfe lati gbe igbese aye ti o ba oro olorun mu so fun olorun wi pe ki o fun olore ofe o sese ki awon eniyan ki o ma ro wi pe o je eniyan olorun sugbon iwa re nko irin re nko awon nkan ti o nse nko so fun olorun wi pe o fe je ti olorun lati isinsin lo titi Jesu yo fi de

asan yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iye biye ti bi ti odo agotan ti ko le aboko ti ko li abawon ani eje Jesu Christi on ti asoro le lori ni asale yin ni eje Christi eje iye biye eje Christi eje iye biye eje Jesu Christi je iye biye ni waju Olorun fun irapada wa fun imularada wa fun idande wa ati fun bi a se le sumo Olorun ju be lo ki Jesu ki o to wa se aye yi eje agotan ni afun awon omo Israeli lati fi ma se etutu fun okan elese ni lepitiko ori ketadilogun ni a tin ka ese ikokanla lepitiko ori kokan ori ketadilogun ese ikokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se etutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan gege bi ati ma ngbo ni igba gbogbo ninu oro Olorun wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogo Olorun lati igba ti Adam ti sobo kuro ninu ipo ti ada ipo ti a fi si lati owo Olorun lati igba na ni ese ti njoba lori gbogbo awon eniyan ti won wa si aye yi lati igba na ni a si ti fi eje ewure tabi eje agotan tabi eje ako malu tabi eje eranko fun won lati le se etutu fun ese won ti ti o fi di igba ti Jesu wa si aye ti Olorun pinu lati se asepe igbala ati irapada wa eje eranko wonyi ni a ma fi se etutu fun okan won eyi ni aka ninu lepitiko ti a ti ka si wa nisinsin we pe eje wonyi ni o n se etutu fun awon okan ti won ti sakulo awon okan ti won ti dese awon okan ti won ti fi ibi ti Olorun fi won si tele ti won ti fi iru ipo be sile sugbon nigba ti o di akoko ti Olorun fe se asepe igbala awon eda ti o si fe fi irapada nla fun wa o ran Jesu Kristi omo re lati ku fun wa lati igba naa ni o fi je wipe eje eranko ko niye lori mo ko si je itewogba lowo Olorun mo bi a ba ri enikeni loni ti o si n ta eje eranko sile tabi eni ti n se etutu tabi eni ti n rubo o ye ki o ye iru eni be wipe lati igba ti Jesu Kristi ti ku lori igi agbelebo ni eje eranko ko ti niye lori fun igbala tabi fun idande tabi fun etutu tabi fun irapada wa ninu Heberu ori kewa lati ese ikarun Heberu ori kewa lati ese karun nitori na nigba ti o wa se aye o wi pe iwo ko fe ebo ati ore sugbon ara ti ara ni iwo ti pese fun mi ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nigba na ni mo wi pe kiyesi ninu iwe kika le agbeko nipa ti mi mo de lati se ife re Olorun ni ati odun di odun fun odun popo gege bi egberun odun ni ona merin ni awon wonyi ni won tin se irobo ni awon wonyi ni won tin mu eran wa si waju Oluwa sugbon nigbati akoko to ti Jesu yo wa si aye aso fun a wi pe Olorun ko ni inu didun si awon ebo wonyi mo nitori be lati igba na ti Jesu ti de ni o ti je wi pe ni waju Oluwa awon ebo sisun tabi eran pipa tabi a n se tutu tabi a n se ohunkohun ti o jo wipe a n ta eje sile lati mu ese tabi aisan tabi aisan.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah ori iketa Shawu bi a wi pe okunrin kan ko aya re sile ti aya na si kuro lodo re ti o si de aya elomiran okunrin na le tun to wa ile na ti o di baje gidigidi sugbon iwo ti ba yan fe pupo se panshaga iwo tun to mi wa ni Oluwa wi bi oju re soke si ibi giga won ni ki o si wo niwo ni a ko ti ba o je iwo joko de won ni oju ona bi ara arabia kan ni ju iwo si ti fi agbere ati iwa buburu re ba ile na je nitori na emi fa owara ojo seyin ko si ojo aro kuro sibe iwo ni iwaju agbere iwo ko lati tiju looto lati isisin yi iwo ki yo ape mi pe baba mi iwo ni ayan fe igba iwe mi ohun apa ibinu re mo lailai yo pa amode opin sawo bayi ni iwo ti we sugbon iwo se on buburu le aidekun Oluwa si wi fun mi ni igba Josiah oba pe iwo ri ohun ti Israeli apeyin da ti se o ti gun ori oke giga gbogbo ati labe gbogbo igi tutu nibe ni o ti se panshaga emi si wi pe leyin ti o ti se gbogbo ohun yi tan yo yi pada si mi sugbon ko yi pada Juda alarekereke arabin re sin ri emi si wo pe nitori gbogbo nkan won yi ti Australia apeyin da ti se agbere ti mo ko sile ti emi si fun ni iwe ikosile sibe Juda alarekereke arabin re ko beru o si se agbere lo pelu o si se nitori okiki agbere re ni o fi ba ile je ti o si se agbere to okuta ati igi lo leyin gbogbo won yi sibe Juda alarekereke arabin re ko yi pada si mi tokan tokan sugbon ni agabagebe ni Oluwa wi Oluwa si wi fun mi pe Australia apeyin da ti da ara re le are ju Juda alarekereke lo lo ki o si kede oro won yi ni ariwa ti o si wi pe yi pada iwo Israeli apeyin da ni Oluwa wi emi ki yo je ki oju mi ki o poro si o nitori emi ni aanu ni Oluwa wi emi ki o si pa ibinu mi mo titi lai sa je wo ese re pe iwo ti se si Oluwa Olorun re ati pe o si tu ona re ka fun awon alejo labe igi tutu gbogbo sugbon eyin ko gba ohun mi gbo ni Oluwa wi pada eyin apenda omo ni Oluwa wi nitori emi gbe yin ni iyawo emi o si mu yin okan ninu ilu kan ati meji ninu idile kan emi o si mu yin wa si Sioni emi o si fun yin ni oluso agutan gege bi ti inu mi ti yo fi imo ati oye bo yin yo si se nigba ti eyin ba po si ti e si dagba ni ile na ni ojo won ni ni Oluwa wi won ki yo si tun le wi pe apoti eri majemu Oluwa be ni ki yo wo inu won won ki yo si ranti re won ki yo to wa pelu be ni a ki yo si tun se mo nigba na ni won pe Jerusalemu ni ti Oluwa gbogbo orilẹ-ede yóò kọjá tọ wá sí orúkọ Olúwa sí Jerusalemu bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò rìn mọ́ nípa agídí ọkàn búburú wọn ní ọjọ́ wọn ni ilé Juda yóò rìn pẹ̀lú ilé Israeli wọn ó jùmọ̀ wá láti ilẹ̀ àríwá sí ilẹ̀ tí èmi ti fi fún àwọn baba yín ní ogún èmi sì wí pé báwo ni èmi ó ṣe gbé ọkalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ láti fún ọ ní ilẹ̀ àyànfẹ́ ogún dáradára àní ogún àwọn orílẹ̀-èdè èmi sì wí pé ìwọ ó pè mí ní baba mi iwọ ki o si pada kuro lodo mi ni tooto gege bi aya ti fi arekereke lo kuro lodo oko re be ni eyin ti huwa arekereke si mi iwo ile Israeli ni Oluwa wi agbo nkan lori ibi giga ekun ani ebe awon omo Israeli pe won ti ba ona won je won si ti gbagbe Oluwa Olorun won yi pada eyin omo apeyinda emi o si wo ipeyinda yin san sawo awa to wa nitori iwo ni Oluwa Olorun wa lotito asan ni eyi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu Oluwa Olorun wa ni igbala Israeli wa sugbon ohun itiju orisa ti je ere ise awon baba wa lati igba iwe wa wa owo eran won ati agbo eran won pelu awon omokunrin ati omobinrin won awa dubule ninu itiju wa rudurudu wa bo wa mole nitori ti awa ti se si Oluwa Olorun wa awa pelu awon baba wa lati igba iwe wa wa titi di oni yi awa ko gbọ ohun Oluwa Olorun wa gbọ.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé lónìí ni a tún wá síwájú yín ní àkókò ìsọjí àti iṣẹ́ ìyanu yìí. A dúpẹ́ wípé ò yí padà. A dúpẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yín kò yí padà. adupe wo pe anu yin ore ofe ati agbara yin ko yi pada wo pe sibe sibe loni bi a ba wa oju yin a o ri bi a ba nfe ore lati odo yin e o se fun wa adupe wo pe e ka wa ye si eni ti o wa se waju yin lati wa gboro olorun lati wa mura wa sile fun ipada bo Jesu Christi egba pe ati yin wa ni oruko Jesu.